ba no tena ba ba ditongo ba mahana jwa tena mmidi waka ba qadile ka ntutsenyenyana manyalo a mangata mogotsi waka a khadwe ka ntutse ka ntutsenyenyana ba mangata mogotsi ba pila ka di ba pila ka di depression mogotsi waka ka ntutsenyenyana hlokomela mmidi waka ke rata fela ro wena hlokomela ntutsenyenyana mmidi waka hlokomela ntutsenyenyana I'm going to go to the house. Ba o rata o lo sona mogotswaka. O dula o kopa o thuse go bona. Ke ha ba dula ba o nya ha misa mogotswaka. Ha o loka go se petrola bo pilong ba hao. Ke ha ba dula ba o nya ha misa mogotswaka. Ha o leka go se petrola bo pilong ba hao mogotswaka po le pelela hao. Ha o leka o ikemela o ithogela ka matso a hao. Ba tla dula ba o nya ha misa. Tsho go bona ba thotsa mo mudu wa ka. Tsho go bona ba thoba jwana. Ke re ba thoba mogotswaka. Ba o rata ha o le sona. O dula o kopa o thuse go bona. Ke ho ha o dula mogotsi wa ka. Ke ho ba dulang ba o nyahamisa mogotsi wa ka. Ha o leka o ithogela ka matso a hao. Ke ba le go mamela mogotsi wa ka. Tswela pele ka bophelo ba hao. Ke ba mamela. Ha o leka o kopanya e itse mogotsi wa ka. O re bua le phepa a o thimo no mamidi wa ka. A o suku bula saluni nyana mo no mamidi wa ka. O saluni ke ba ke ba motoloa. Ba tla dula ba ntse ba o nyahamisa. Ela lona o tlo nyahama. O tlo nyahama, o tlo bona ka bophelo mogotsi wa ka. Kana o tsene mo bilo ntse di mogotsi wa ka go di etsa le bophelo ba hao. Ha di tlhoke approval o hlao batho. Ha di tlhoke approval o hlao batho. Ha se tire 70 mo medu wa ka. Bophelo ba hao se tire 70. O hloka ng approve pele mogotsi wa ka re etsa ha. Bophelo ba tswela pele mogotsi wa ka. Brief mogotsi wa ka go felt approved. Ke ka ditlane ntse botswela pele. Ka tse ba o nye fola mamilo ka bophelo ntse botswela pele. Ho ntse botswela pele. Ke go sebele fa tswe na fa tswe wa. Ke go pa o bua. Ke go pa o bua. Motho ba ngata mamidi wa ka. Motho ba ngata ha ba bone mogotsi wa ka. Ha modimo wa phamisa a ba phamisa mamidi wa ka. Motho ba ngata ba bone mamidi wa ka. Ha modimo wa phamisa. Ho bana ba kene too much mogotsi wa ka. Ho bana ba kene too much. Ka ga ba thu mogotsi wa ka. Ba ba hugela mfatse sephiring. Motho ba ngata ha ba gone ho hlokomela. Ha ba gone ho hlokomela mamidi wa ka. How many more about Pamis? How many more about Pamis? I'm going to go to the house. Kana go tsedi mogotswa ga sheba motho motho o dinga monotsa magato le yena. Sheba motho o dinga monotsa magato le yena mogotswa ga. O bana tsho bana o jela mogotswa ga. Ba go dinga monotsa magato le bona mamidi wa ga. Sometimes ke tsona ke bona ba gotswa ga. Ba ga ke tsang boloi. Ba ga ke tsang bo bo le go le rona. Ba tsho ba megele ba ga bile mpela go. Ke bona. Ba ke tsang boloi. Ba ke sa mbobe bolo ho le rona. Ke tsogo sa 25 na 531.

ka go ke tsho mogotsi wa ka pele o ka go ya kerekeng go senya nako pele o ka re ke go ya kerekeng go senya nako mogotsi wa ka sheba na o tsamaya le bomang pele o ka go ya kerekeng go senya nako sheba na o tsamaya le bomang mogotsi wa ka sheba na o tsamaya le bomang kae ka nako efeng bana re nka magatha a batho mogotsi wa ka re nka magatha a batho ntho tseo re tsa dintho tse mo re tsamayang teng mo re tsamayang teng sheba batho botsa man le bona sheba batho botsa man le bona sheba batho botsa man le bona

mamedi ke tso re setse ya shalom mo tsaka ke tso ka hle mehlane mo tsotso pele re fihla ho rena ne ya bo raro na mogotsi wa ka nna ke tso ka mo ruwa ka hle ho fika re kopanang hape na go nyetla mo ngana di mang ke tse ka go le hore mogotsi wa ka na le lona ho fika re kopanang hape na go nyetla le gato ntse le lona le lona mo ba le mo ba na mo wa ka me ke ntseng hampe teng mpele ntshwarele mpele nyile mo tsometsi mo go tswa ka thime ke ntseng hantle teng ne leng rapidise mo ngana di mo anketse ka go le ho bayo.

0: ke na le modisa ke tla be ke hlokang morena le modimo wa rona se fela se matla sena se binwa ke motho ya reng ke dutse bosiu ka ofela ha ke a tshwasa letho empa go baneng ke na le modisa ga ke tlhoke letho modisa ona ke a mfetisang gara dintho tsotlhe ga ke tsamaya ka gare gotlho e lefipi modisa o teng mabaledi wa maphelo re tlo o leboga re tla o sengona re tlisa ditanki di ditebo go wena ya ka letse marung a tshabegang gobaneng o le modimo ya re katileng bosiu ka o fela nakong eo re neng re shwele nakwana wena wa fihla modimo gobaneng modimo ya sa robaleng ya sa o tseleng molebedi modimo le ga dipelo di ntshofetse ore ke tla di swengfasa ke ditlhatswe jalo ka crimson ke ditlhatswe jalo ka boya banku morena le modimo wa rona le ara lefifi le letsholetso modimo o ntse o le modimo ya maatla otlhe wena o na o le bone o itse baneng o la re lefatsheng kganya ga e be teng ate modimo o ketisa ditanki di ditebogo wena gobaneng le gamaga maemo modimo o ntse o na le nna ke ka ona thapelo ya rona ya ntate wa rona ya magodimo lebitso la gago le kgethe o tle mmusi wa gago thato ya go phetane lefatsheng jalo ka e tswa le modimo sekebe wa re isane le ke o ntlo re lwanele modimo go e mobe gobane mmuso nako wa gago le maatla le kganya mme jalo ka o sa peleng ka ba ka utlwisisa paulo se are ke seo ke leng sona ka lebaka la mogao gobaneng ke gaogetse modimo ke leboga mogao wa gago le poloko ya gago e ntse na le nna le nakong ya gona jalo ga mmoo le banagalaledi modimo morena a fedisa dintwa le matshwenyego ka keresete morena amen.
1: Modimo ntate modimo mora modimo moya o galelelang modimo ntate modimo mora modimo moya o galelelang ntate ya mata ohle ka baka la lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta modimo wa ka ya phelang ya sa hlolweng ke letho alfa le omega qalo le qetelo ga re sa tsoswa ke dialamo re tsoswa ke moyo halelelang moyo halelang le oseng re ya o boka re ya o halaletsa modimo wa rona motle le o seng ka sheko ntate re bona maatla le bogolo ba gago re a leboa modimo wa rona re a leboa senatla sa legodimo re tletse o leboa senatla sa legodimo re tletse o boka modimo wa ka ya phelang ka lebitso le letle la morena Jesu Kriste wa Nazareta ntate re tla dialetareng tsa rona le o seng ka sheko modimo wa ka re a ikokobetsa senatla sa legodimo modimo wa ka re phamisa matsoo re phamisetsa wena wena modimo ya tletseng maatla wena modimo wa ka ya tletseng lerato ya tletseng bophelo re a leboa le o seng ka shekwa re somone ya kaka wena modimo wa rona ntate re ha sa madi ao di festereng le menyako mabaleng a rona senatla sa legodimo digating tsa rona ntate a lokileng ditseleng ntate re galemela maya emebi ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta o re file maatla modimo wa ka o gata diphepheng le dinowa senatla sa legodimo le o senga ka sheko ntate bana ba rona ke bana modimo wa ka lokileng o motle o lokile o ya tshepagala Jehova re ba kwaela ka tlasa madi a gao modimo wa ka lokile re bantsha ka ra di-drugs kara majwala modimo wa ka kara di tavern modimo wa ka lokileng ka lebitso le letle la morena Jesu Kriste wa Nazareta ntate re ya o leboa le o seng gobane wena o modimo ya apere maatla jwalo ka kobo modimo wa ka ba fe mesebetsi ya matsoo senatla sa legodimo wena o modimo ya tletseng maatla re ya leboa le o seng a ka sheko ntate o a tlhamisa melomo ya rona ri a leboa snatla sa le godimo ri a leboa Jehova ya matla ohle ri a leboa ka tsohle modimo a ka tso re fantsona le tse o santsana o tloruetsetsa tsona ri a leboa modimo a ka lukileng ri a leboa mabiza sabele ntate ri a rapela modimo a ka ke bana ba sadi bo mem ntate a lukileng modimo a ka ntate ba bolo ho ntate a matla ohle modimo a ka re tshepile wena ntate letsola le mo sa mabala o loka modimo a ka le seletletse mofuthu ntate ya lukileng ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta ka lebitso le matla e leng Jesu Kriste busa Jehova lefatsheng la hao ho busa wena snatla sa le godimo le o senga ka sheko ntate re a rapela modimo a ka ipona hatse mabala o loka re a kgalemela ka lebitso la La Jesu Kriste wa Nazareta modimo wa ka ya phelang ya sa hlolweng ke letho modimo ya tletse lerato le o seri ya o halaletsa modimo wa ka lukileng re tshepile wena ntate ya lukileng modimo wa ka lukileng wena ya gaolang tsohle modimo maraba sheuwe ntate ya lukileng wena ya gaolang tsohle modimo wa ka tsetlangweng ntate ya matla ohle ka lebitso la Jesu Kriste ste wa Nazareta le o se ntso le modimo ri a lebo wa ntate ya matla ohle ri a boka modimo a ka lukile ka le bitso le letle la morena Jesu Kriste wa Nazareta ntate ri a lebo le o se ntso swa ku wena modimo ri a lebo wa mabala bo phelo ri a lebo wa khoboshiane ya rona ba mhlanka ha u kona modimo a tswa isa le kamiso modimo ka ya lukileng ya sa hlolweng ke letho ntate re mo kwaela ka tlasa madi a hao Jehova ka lebitso le letle la morena Jesu Kriste wa Nazareta modimo wa ka re a leboa le o seng re tletse ditanki le diteboo wena apere matla jwalo ka kobo wena la fodisa monna Bartimia le o seng a ka sheko sa yo tloetsa mehle Mehlolo modimo kha ga le fatsela ha ntate ya lukileng kha le bitso le letle la morena Jesu Kriste wa Nazareta ri a leboa le o seng ri a boka ntate wa rona matla ke a ha le boholo ke ba ha Jehova le fatsela o hleletse se kganya ya ha modimo a ka lukileng kha le bitso la ntate le la mora le la moyo ha la Jehova ri a leboa le o seng ri a haraletsa mabala o phelo ri a leboa modimo a ka phelang ka lebitso la ntate le la mora la moyo halang amen and amen
2: ntate rona ya magodimong re a leboa le o seng ga letsatsi la ka seko re isa ditanki di dipoko go wena bane di a o tshwanela modimo e sale o le modimo ya sa baleng dilemo o modimo o lefika o kgobosiane o setsabelo sa maphelo a rona modimo re ka tshwama re ka thothomela pela mang Jehova le o seng ga letsatsi la ka seko ge re re ya leboga re leboa o tsoswa ko wena o bolokwa ko wena o sireletswa ko wena wena o modimo ya matla otlhe o modimo ya galalelang ga o sete ke letho tse setang batho wena o le modimo ga di o sete ntate re tla monamelong ba maoto a gago re tla troneng ya gago le o seng ga letsatsi la ka seko modimo ya

0: It is exactly 8 minutes after 5. Mbonge uJehova mphefumulo wami. Nakho konke okungaphakathi kwami. Makubabaze igama lakhe. This is a gospel hour. Sithanda ukubingelela ekuseni kwindawo neindawo. Lalufinyelela khona ilikwa FM 91.0 siyabingelela ekuseni sithu Jesu inkosi uJesu yabusa uJesu hleli esihlalweni sakhe sobukhosi siyabingelela inkosi yomusa inenze kahle sisangena futhi kuleli hora la sizozwa khona uJehova ekuseni sisazoqala usuku ukuthi uthini ngezimpilo zethu mvangeli ibingelela
1: Rata utumedisa ba mamedi bohle ba lekwa FM 91.0 Rata hulutumedisa ka lebitso le matla la mogena gona e le Jesu Kriste re leboa mahau wa o tswa go seng ha ka jeno re leboa matla a o bona go seng ha ka jeno kereke ya ntate modimo re kopa fela ge hle ge fetele lentsweng la ntate modimo re ke rutlwe gore modimo o reng ka runa go seng ha ka jeno ke kopa re ke re phetle di bibele tsa runa bukeng ya Isaiah chapter 59 verse 1 ya teng ire bonang letsoho la Jehova halele khutswanyane gore le ka sitwa go le pholosa le ditsebetsa gae ha di ya thibana hore akasitwa hulutlwa empa ke ditlolo tsa luna tsa entseng lerako le le arohantseng le modimo wa luna ke ka baka la dibe tsa luna sefahlo sa wona se siretseng huluna Obe o sitwe ho le utlwa.
0: Ke se homusho sesizulu ifundeka kanje incwadi ka Isaiah chapter 59 verses 1. Bega isandla sika Jehova asifinyeziwe ukuba singasindisi nendlebe yakhe ayinzima ukuba ingezwa kepha ububi benu bunahlukanisile noNkulunkulu nezono zenu zibusithile ubuso bakhe kini ukuba angezwa ngokuba isandla senu singcolile igazi neminwe yenu ububi izindebe zenu zomlomo zikhuluma amanga nezilimi zenu zinyenyeza okubi akakho omemeza ngokulunga akakho owahlulela ngeqiniso bethemba kokuyize bakhuluma amanga bakhulelwe ingozi bazala ububi baba wethu onamandla wonke baba wethu oyingcwele ekuseni nalizwi lakho
2: yebo nkosi
0: baba oyingcwele khuluma nathi silalele Baba namandla wonke nasi sizwe sakho. Silalele baba ingcwele izwi lakhe ekuseni. Khuluma Jehova silalele. Khuluma silungise baba sicela ukulungiswa nguwe nasekuseni. Baba namandla wonke izwi lakho malehle bese luwenza umsebenzi.
2: Yebo moyo.
0: Egameni lomfelo wethu Jesu Kristu siyadinga. Sile sisizwe siyadinga wena ukuba babo ingcwele wehle ulethe babona amandla isixazululo kuyo yonke imibuzo nakho konke ubuhlungu esibhekane nako
2: yes.
0: Siyabonga baba nasekuseni ukubuzo khuluma sizolalela egameni lomfelo wethu Jesu Christu wase Nazareth. Amen.
1: Amen. Kereke ya ntate modimo Isaiah 59 verse 1 hai qala iri bonang hubaneng verse ena hai qala iri bonang.
0: Ah, Jesus.
1: Kamantswa mang hona le ntho e re sa e elellwe. Kamantswa mang hona le ntho tse re fahlileng hore re seke ra elellwa se Modimo a se buang.
0: Hey.
1: Kereke ya Modimo, Modimo seng ha kajeno o re bonang hle setšhaba sa Modimo. O re letsola haye halelu khutswane.
0: Hey Jesus.
1: O re le ka le pholosa.
0: Hey.
1: O re le ditsebetsa haye di akwaleya.
0: Of course.
1: O re le ska utlwa di thapelo tsa lwa tsa luna.
0: Jesus.
1: Ke reke ya Modimo hona le batho ba bangata. Ba ipotsang hore nna Modimo tlang araba neneng. Hona le batho ba bangata. Barimbo ema ba ka botla fetwa neneng. Hona le batho ba bangata. Ba lambusune motsiare. Ba re Modimo ke mo sebeletsa. Mara nna o tlang kutlwa neneng. Kereke ya ntate Modimo ba bangata ba mathile. Ba mathetse ho bo re a tseba. Ba kentswe dipeiti. Ba phatsitswe. Ba yentse tsohle mara bo ema bontse bo le jwalo. Ke kopa hore ho wena ke tlile ka karabo ya hao ho seng ha kajeno. Re tlile le karabo ya hao. O ile ho ba re a tseba ba lahlela masapo empa masapo a bona ha ka a tlisa tharollo. Mara ke tlile tlo o jwetsa ho seng ha kajeno hore bothata ke sebe. Ke kopa hore o senga ka jano. Ke ke ke o blele nnete. Ke seke ka o patela. Modimo o re verseng ena. O re bonang.
0: Hallelujah.
1: Di matso a ka ha makgutshwane hore a ka re pholosa.
0: Jesus.
1: O re ditsebe tsa ya di akwaleya hore a ka utlwa dithapelo tsa hao. Mara o re ho na le lebota. Between wena le Modimo. Ho na le ntho e thibelang Modimo hore a ka etsa mohlolo lapeng la hao. Ho na le ntho e thibelang Modimo hore a ka fetola boemo ba hao. Ho na le ntho e thibelang Modimo hore a ka fetola ngwana oo. Ntho eo ke sebe.
0: Jesus.
1: Ke sebe.
0: Jesus.
1: Kereke ya Modimo ke sebe.
0: Hallelujah.
1: Kereke ya Modimo bahlanka ba Modimo. Ke tshimela Modimo ke sebe.
0: Sise baba.
1: Hola. Kereke ya Modimo mamela hle. Re a ipotsa re watsa halanga. Ka ra di kereke. Re a ipotsa re watsa halanga. Ka ra matloruna. Re a ipotsa watsa halanga. Ka ra manyalo a runa. Uthatha ke sebe.
0: Jesus.
1: Ke sebe.
0: Hallelujah.
1: Yes, Lord.
0: Hallelujah. Size babe kuseni.
1: Ay Nkosi yami.
0: Size moyo ingwele kuseni.
1: Yes, Lord.
0: Pheka isandla sika Jehova.
1: Ay Nkosi yami.
0: Asifinyeziwe ukuba singasindisi. Pheka isandla sika Jehova.
1: Ay Nkosi yami.
0: Asifinyeziwe ukuba singasindisi. Pheka isandla sika Jehova.
1: Yes, Lord.
0: Ekuseni kunesandla sika Smakade. Ekuseni kunesandla esikwazi ukusindisa. Ekuseni kunesandla esikwazi ukuvikela.
1: Yes, Lord.
0: Ekuseni kunesandla esikwazi ukuvimba ubungozi. Ekuseni sikhona isandla bazalwane. Kodwa nayo inkinga la ikhona ngenxa yobubi. Namhlanje ekuseni uJehova ufuna sisibheke esibukweni. Ekuseni uJehova akafuna le ububi obabulimi lwathu lokungakhuzi
3: yes lord
0: ulimi lwathu olungakhona ukulatha ukuthula ulimi lwathu okuhlala kulathi ingxabano nokuhlukana kodwa uJehova ekuseni uthi bonke ababizwa ngegama lami mabangazithoba babuyele kimi mina Jehova ngisekhaya emazulwini ngizezwa ukukhala kwabo bese ngisindisa isizwe sabo isizwe sethu sonakele abesifazane bayafa abesifazane bayabulawa ilanganelanga kudingeka ibandla liyobuyela kuKristu liphakamisa izandla zithu ububi buyasuka sifuna isandla sakho Thixo wethu ukuba usisindise kulobubi esibhekane nabo
3: ayi kereke ya Modimo
0: haleluya
3: uthatha kisibi
0: haleluya
3: kereke ya Modimo dintani ya sinyaka lebaka la sibi
0: haleluya
3: ke bone manyalo a matle a tshotleha ka lebaka la sibi ke bone le kereke ne le strong ke bone ba hlanka ba Modimo ne ba le strong mara ka lebaka la sibi a kereke ya Modimo ba hlanka ba Modimo sibi se jantha Modimo sibi se jantha Modimo sibi se jantha Modimo karake reke sibi se jantha Modimo re bona batho ba tsena ka ra di kereke tsa rona ba tswe ba ntse ba le jwalo ba sa fola ke le ba ka la hore Modimo ha sa tshajwa re ja sibi re palame di pulpiti re ja sibi re be ba Ai kosiame,
0: Jesus,
3: tsorela hle.
0: Ai ba
3: tsorela.
0: Sibi
3: sibi. Sibi lo kosi policha. Mata dula ile sibi. Mamuruti. Katatile le mona amonga. Unka mahatsa haye. Ba ya zu. Ha ba fika zu. Ha ba kena ka ra zu. Hula le snepe sa tshwele. Tshwene ena e kentse lipstick. E kentse le sekhethenyana. Mohatsa haye wa mabotsa hore. Tshwena ke eng? Munna ona a re ke tshwene. Ha ba tse ba kenella ka hare. Ba bona di apinyana tsenyane. Di ntse di tlolaka. A mabotsa hape. A re ntwetse akeng are ke tshwene ha ba se batlotswa ba kopana le gorilla abotse hape hore nthwana ke eng are nthwana ke tshwene ha ba se batswa tshwene ya ne kentse lipstick ka ha ba se batswa e kentse ka di ba kentse le sutu wa botsa hape hore nthwana ke eng hore nthwana ke tshwene ka mantswa mala murma muruti maseko la sibere ka apara di tu sebe ke sebe le kabina ha monate mara sebe ke sebe sebe se ngha sebe se qetile ntha modimo sebe se hlotse batho ba bangata kereke ya modimo dintho di a senyeha ka lebaka la hore se re le comfortable sebe nge re bomela kereke ya modimo a ke re khutleleng ho modimo a ke re khutleleng bohlweki
0: Hallelujah.
3: Ake re pala me di pulpiti re hlwekile. Ake me tsama yo ya runa e hlweke. Ake di puo tsa runa di hlweke. Thata ka la pala hao. Ke le ba ka la hore ha o hlomphe monna o. O na le monna o mo hlompha. Ha o hlomphe le jalo la hao. Sibi ha se kena. Si tsaka le nyalo. Sibi.
0: Hallelujah.
3: Sibi.
0: Si se moyo ncwele.
3: Sibi
0: sise tshe
3: singo re mutimo ha khone o pholosa mara sibi sena siemi
0: Jesus
3: sibi sena siemi
0: haleluya
3: ke bona bahlanka ba mutimo
0: haleluya
3: le sa ihlomphe ntena ya mutimo
0: haleluya
3: ke bona re kena di pulpitin re tawe
0: ai
3: ke bona re kena di pulpitin re feba o ba ntena ya mutimo ya hlomphuwa ke kopa tshwarelo hle o senga ka jeno ha di kutwa ke le hlatse na ke le baka la hore o la ya lo khanemela aba rata sibi se a iqeta ya modimo sibisi ya ikata ntwenhle sibisi ya ikata ntwa mudimo
0: haleluya
3: ari sukulu o senga ka jeno
0: haleluya
3: ka yetsa ing haleluya ka kire madi ari pofolo a hlule ile o tlosa sibe mamela di thotsangata ba dikile ho di etsa le ba ka ke sibe
0: haleluya
3: ke ya tata mudimo
0: haleluya
3: motho fela
0: Jesus
3: sansebe ho motho mamela kereke mudimo le bitso la Jesu ke Jesu wa Nazareth ke tla ho ya le lokola Juta ke le hlumela la tata fita ke ena fela ya tsansebe
0: masibuyele kuye
3: ay inkosi yami
0: masibuyele ni ku Jehova
3: ay inkosi yami
0: masibuyele ni ku Jehova bandla lika Jehova Basali masibuyelani ku Yesu masibuyelani kuye masibuyelani kuye kube sakhe isandla sifinyezwanga ukuba sisindise kunesandla ekuseni esifuna ukusindisa lomhlaba kunesandla ekuseni esifuna ukusindisa abantwana bethu abantwana bethu baphumile endleleni abantwana bethu abasasilaleli ushayile wekwenza konke kodwa uJehova uthi esakhe isandla siyakhona ukuba sisindiswe nendlebe yakhe akusho ukuthi ayizwa kodwa kunezinto namhlanje kusendi ekumele sidile naso kunezinto ekumele sisuke kuzakhona ukusindisa kunezinto ekumele zisuke kithi ekumele sicele uThixo kuseni ukuthi akasindise impilo zethu asuse bonkububi ageze izandla zethu asuse konke olwimini lwethu ububi obenza ukuba imithandazo yethu ingafinyeleli kuye bonke ababiza ngekhama lakhe mabangazithoba baphenduke mina uNkulunkulu ngisemazulwini ngizowuza umthandazo ngisindise umhlaba wabo sidinga intervention kaJehova sidinga ukungenelela kaSimakade kodwa kuza khona ukungenelela udinga abantu abayaphakamisa isandla kusani bathi inkosi susa ububi bonke hey basalwane ukungathetheleli isono ukungathanda umakhelwane njengoba uyithanda isono ukungenzi kahle isono ukukhonza abanye unkulunkulu ngaphandle kwakhe isono masibuyele kuye kuzuJehova khona ukusikhulula masibuyele kumdala wey'ntsuku masibuyele kulona wadala izulu nomhlaba kuze sikwazi ukukhululeka bakhona bomama ngolosine abazovuka bathi siyokhala kuJehova siyokhalela abayeni bethu siyokhalela abantwana bethu siyokhalela lesi sizwe ukuthi masibuyele kuKristu kuza khona ukuba sisindise haleluya
4: ditsila polpiti
0: haleluya
4: ditsila polpiti nyamutimo
0: haleluya
4: ditsila polpiti haleluya sibi house shebile sikaba monati
0: haleluya
4: magasina lentwe asia
0: haleluya
4: kereke ya ntate mudimo di worship ratsohle di intercessor tsohle batsama ibohle ba dikereke ha re balele ntsebe ntelantsa adama le efa kara kara garden ya edine ke sebe sebe se bohloko se a uhlubudisa
0: haleluya
4: sebe se o sia o be le fela fela empa hona le mahau o tenka jeno o mongwa ipotsa hore ho baneng di thotsa ka di senya tsena o mongwa ipotsa hore ho baneng ke lahlelwa ke dintho bothata ke sebe. Ke kopa wena ya yetsa mahlalisane tsamaelo ntsha mahadi o tse nthetse righty. Tsamaelo ntsha mahadi fo ngwana wa batho o dutse le yena dilemo lemo. Dintwa tse teng kara lenyalo leo ke lebaka la gore ga le aka la tlololofatswa. Ke kopa le wena ngwana o bonang dintho tsa wa di tsamaye hantle. Khutlela go motswadi wa gago o le kopa tshwarelo. Gobane sebe sena se entse le bota. Wena o ntse o etsa makopokopo bosu le motsheare o ipotsa gore o batla dintho tsa o di loke. Ke kopa gore mamela ke sebe seo se etsang se o phelang le sona. Wena o kulang wa ipotsa gore o tsamaile di doctor tse ngata empa pheko a itlwe.

0: tse tshwareyang empa ha di na o sebeletsa bophelo ke Jesu. Ya o Jesu o re ntate ke sitetse jolo ka ngwana le hlasa o re ke sitetse le hodimo le wena ao Modimo wa ka. Ke kopa o senga ka jeno ke rapele le batho ba re Modimo sebisaka sa a ile le rako ho nna, sebisaka se thibela dithapelo tsa ka hore di utlwale ho wena. Ke kopa o ntsha le morao ka thapelo.
1: Haleluya.
0: E re morena Jesu.
1: Morena Jesu.
0: Satsing la ka jeno.
1: Satsing la ka jeno.
0: Ke a sokoloa.
1: Ke a sokoloa.
0: Morena Jesu.
1: Morena Jesu.
0: Ke kopa tshwarelo.
1: Ke kopa tshwarelo.
0: Ya dibitsohle.
1: Ya dibitsohle.
0: Se ke di entseng.
1: Se ke di entseng.
0: Bophelombaka.
1: Bophelombaka.
0: Dibitsa tlisang bobima.
1: Dibitsa tlisang bobima.
0: Kara le lapa laka.
1: Di
0: bitse tlisang mathata.
1: Di bitse tlisang mathata.
0: Se tlisang bohloko.
1: Tlisang bohloko.
0: Kara lenyalo laka.
1: Kara lenyalo laka.
0: Morena Jesu.
1: Morena Jesu.
0: Ke kopa o ntshwarele.
1: Ke kopa o ntshwarele.
0: Di bitsohle.
1: Di bitsohle.
0: Di tshito tsohle.
1: Tshito tsohle.
0: Se ke di entseng.
1: Se ke di entseng.
0: Bophelombaka.
1: Bophelombaka.
0: Morena Jesu.
1: Morena Jesu.
0: Ke a bolela.
1: Ke a bolela.
0: Ka molomo wa ka.
1: Ka molomo wa ka.
0: Ke a dumela.
1: Ke a dumela.
0: Ka pelo ya ka.
1: Ka pelo.
0: Ke re o morena, wa marena, wilashwa, wa sholana, hore ke hlatswe ka jeno. Ke a leboha morena Jesu, ke a o amohela, jwalo ka morena, le mophulusi wa bophelo ba ka. Tsa kgale di fetile, o re ke bone ho hlaha ho tjha. Ke a leboha morena Jesu, ke kopa lebitso la ka. Lengole bukenya bophelo
1: bukenya bophelo
0: ire ke rapela Modimo.
1: Haleluya.
0: Huntsitse o le jwalo molaetsa wa hao sengona.
1: Haleluya.
0: Ha re ba entertainer batho ba hao empa re ba bleletse nnete e tswang ho wena.
1: Haleluya.
0: Eh ha Modimo ho bona hore ba ya nka ka pa ba etsa jwang mara runa re ntshitse so rurumeng sona ka ra studio sena. Ke kopa o ipona hatse re a leboha moya o halalelang hobane muso kwa hao le matla le kganya ka o sa feleng tate re a leboha in Jesus' name.

0: mona mo re bonang ke thola dipo tse ngata tsena di etsahala. Motho a lwane le motho, o fumane hore ha qeta ho lwana le motho kapa o bane le qakesane ka mantsi, o bone motho a tsamaya a fike a o tshepisa ho wena, o tla bona ke tla o etsang motho ona wa otsuwa. Motho o ile shopong o qetella sa sa kuki. Ho na le mona mo e leng hore motho o mong wa mostoka, motho o hanne, ke ka ba motho wa mme kapa motho wa ntate, motho a hanne hore a lerato between na ha ke o rate hoha ha ke batle bana le relationship le wena, motho a qetella a bolaile motho ona. Ho na le di-cases tse leng hore di etsahala le hona jwale tjenana. Ke kenellang ho kara enana e leng hore country e ka hara yona e re affectang kaofela haholoholo bale number e ngata hakanakana ya batho ba e leng hore ba bolawa nka e le nngwe ka mokgwa o tshwanang. E bontsha hore ke motho a le mong wa kelello e nkamela mo e tsamayang teng mono mo re sa tsebeng hore go etsagalang ka yona, gobane go bolaya ka tsela ena e etsagalang e ya bontsha gore go na le mathata. Di-community ka rona re na le mane mo e leng gore motho ga o tlile botlhoko o nka maikutlwana wa kenya ka go yena wa tseba go na le kana a ke tlotlo lebitso la Sesotho kampale batho ba di-hoarders, when you hoard you take dintho tse ngatangata le tseo sa di tlhokeng, o dula o dinka o dinka e ba dintho tsa gago tse o tlamehang gore o dinke o di lahle tse sa tlileng motho wena. So o tlatsa space sa gago ka dintho tse o sa di tlhokeng. This is also where we talk about the emotions tsenana, we talk about the behaviors bona ba e leng gore batho ba ba na le bona. Hona jwale tjenana ho na le dikolo tse e leng gore bana ba disrespect-a matitjhere, ba disrespect-a matitjhere in a way e tshosang. Ngwana ona o ipotse ha a gola e tseba motho wa moholo a
1: jwang.
0: Jale re bona dintho tsenana le hona jwale di ntse di tswela pele, because kannete GBV e include-a dintho tse ngata. Ke mona moo bonang your physical violence, your sexual violence, your emotional and psychosocial abuse, it can be your financial and economic control, harassment, stalking, your digital abuse, online harassment, digital abuse, online harassment, femicide, killing, mona re bua ke dintho tse tlamehileng hore re engage ka tsona ho feta neng kapa neng kae kapa kae. Hona jwale GBV has to be our everyday language.
1: Absolutely. 100%.
0: Re thusa ke dintho tse thusang jwang. Hopola ha nako yane ya HIV and AIDS e ne qala,
1: ho ile
0: ha etsahala. Ho ne ho ba na le di-campaign tse ngata, ho ne ho ba na le mekgwa e mengata e leng hore batho ba thusa ka yona, ba rutwa ka yona. Ke mona mo e leng hore re ile ra bona country ya rona e nka a change dintho tse etsahalang seeking ena e ne e etsahala.
1: Ke hona
0: jwale tjena ke mona mo re tlamehileng hore re sebedisane re le our communities, maponesa, our psychosocial support people. We need to be able to be in a state ya hore re thusana jwang in our communities. Hobane this thing we cannot win ka ntle ho di-community tsa rona. Hona jwale moo mo re leng teng re tlamehile hore re thusane. Ha o bona o tseba le o sekile wa utlwela lebatho ba ona le dintho tse dingwe tse o di bonang di-community hore motho onana ka nnete ke motho a ntse a kena a tswa ka tlung, a kena a tswa ka tlung, mara ha re understand o etsagalang ka ena. Motho ona ga bona hore yena maleng teng nka o na le bana ba banyane ba bankang, ho na le bomme ba kena, empa nako ena ga ke ke eng, what are the ho na le di-steps tse re tlamehileng go di etsa. Ho na le motho e le o mo utlwang le ena gore batho ba ne ba iteng maobane ka gae ka mone, and-e mantswe ana hweletsa ka moo ke ya bomme kapa ke ya bana, le bana ba gago bashimane ka nnete ho na le mathata a etsagalang haholoholo. Ka nnete o tsebe GBV le baneng ba banyane ke ntho e phahame haholo,
1: because they are the most vulnerable You know, women and children, ki bona ba leng most vulnerable, ki bona ba sa khoneng ho itwanela ha kalo all, re ke re ba sen ba lekang in the physical strength in as far as ha ba ka atekuwa, ha ba khona there.

0: o bue hlamong hadi hobaneng ha ona nako eo South Africa e hlokang hutlwa ho tswa ho wena Jehova morena runa jwalo ka nako ena bua hlamong hadi hobaneng pelo sa rona di tabuile re bohloko morena ha jwale seo re se hlokang fela re le lefatshe la South Africa ke utlwa ho tswa ho wena fela Jehova ditsebetsa rona di thibeile morena dipelo tsa rona di tetetseile zo le qbala rona se lo re qeta modimo wa rona re bohloko Jehova ka baradi le bara ba rona re hloka ho utlwa ho wena o seng hona modimo wa rona ha ke tshwa lo ke o dumedisa wena mo mamedi wa le kwa FM ho bohloko ho buima wena mo mamedi ho motswadi ho bohloko o so utlwa fela ka bohloko ba pelo re se re phela re ka matswalo ba keng sa baradi le bara ba rona mo mamedi wa le kwa FM ke o hwehla he o seng hona mo mamedi ha ke qale ka o leboa moifo o qetang ho tswa o entseng mosebetsi o kgabane o sebeditseng ka makgetho o mathileng ka botshepehi lepatlelong e leng yena the first le boss lady le mong ka studio dizutse le mmala ditaba wa rona e leng Ngezwa ya tla nna ra mamedi ke o dumedisa o seng hona halabone le bohloko ka tsela e makatsang mo mamedi wa le kwa FM
1: Hlalethembeni Gospel Show Saturdays 3 to 6 only on Liqua FM the heartbeat of the vow
0: Mamamedi ke se kudu meditsitse u dumedisa ke mamokoro ka sebele u dumedisa ke bagadi u dumedisa ke antipi labone lena ka o seng haletsatsi lena ke re o so dumetse moya ha re yatamele wena ngwane so le ha re le bohloko ha re tshwarane ka matso o seng hona ra ha melle pele re beng atana re beng thoile nngwe re le laletse mahla rona dithabeng ngwane so ha o so le tsena ha o mo thusa rona e ka tswang teng e tlo tswa fela ho yena Jehova ya ntse mahodimo le lefatshe ke ka ho ha ke kena o seng hona ke re modimo re hloka ho re buetsa tsin lena re hloka hore matsalo a rona modimo wa ka o kwa fodise re hloka hore dipelo tsa rona tse robeileng Jehova wena ka sebele a ko re be hantle re hloka hore modimo wa ka re tsietsing tsa matswalo ha re sebe re kaetsang modimo le boroko ha bo o busiu ho ho hong ho se re emetse ho uka modimo Jehova lentswela ka sheko lena ha ona mo le ka tswang teng ntle le ke le ka tswang bukeng mamedi wa le kwa FM ka nnete moya o son suthumeditse mo mamedi seng hona ke sebile ke mathela lentsweng mo mamedi hobaneng ha o le tsena motho wa modimo a sa senyeile ha ona ka mogoka lukisa motho wa Jehova ka teng ntle le hore o mulukise ka lentswe la modimo a ya mo bupileng ke moya o son tso dumetse ke re mamedi a ko dumele hle hona le mo rengkang re le teng ho seng hona o rengka dipelo di robeile mo mamedi o rengka re tletse bohloko o rengka re tetetse ile mo mamedi o rengka re pipitletse ke bohloko ha re mathe mamedi o seng hona ke ra go dumela hle o bule pelo ya hao o dumela hore moya o nke mo bohlokong ba hao re utle moya o re be mo batlang hore be ya teng moya o sontse o dumetse o seng ke hashtag moya o re Yesu dumetse mamedi le bohlokong ba o ntse o le teng moya wa modimo le moya o halang le peini nye o ntse o le teng moya le hona matshong a na rona o ntse o le moya kana moya ke eng o halalang mo mamedi morena Jesu Kriste la re ha tlo sia ba rutwana ba hae a re ha ke tlo le sia le bang empa ke tlo le sia le mothusi wa lona mo mamedi re hloka mothusi o seng hona hobaneng rona ka bohlale ba rona re hloleile re hloka mothusi ya tsebang pelo ya Jehova hape re hloka mothusi ya tsebang pelo tsa rona re hloka mothusi re hloka Jehova ya reng hobane pelo ya hao e hlatheile ha bohloko fela ke tlatla ka moramatsatsi a mararo ke tlo tlamella leqeba mamedi ha re tlamelle maqeba he ho seng ha letsatsi ha ke tsebe mo mamedi moya wa laola ho seng hona hore e ka re ka motsotsona e ka bana o teng mo mamedi wa le kwa FM hle a ka re atametsang mo mamedi ha ke no iphekola ha ke no dietsa tsohle ho dutse mo yeng wa ka hore ka aka ba teng mo mamedi hla kenang a ka re bulele ka thapelo wa tseba ka re atametse a ka re phamise a ka re nyolosetse a ka re thuse ho ba re ya fokola o seng hona akaretelle pele ka thapelo mamedi wa le kwa FM ke kopa mamedi ya ketsang voice record ka paka phone anhle akare bulele mosebetsi ona ka thapelo ere ha ke tsekemetse mamedi ya tla kena re tsetse thapelo mamedi le kodilo lena ne le sebetsane le moya ya rona ne le tshole re eya modimo ha buwe ha ona ntho re hloka mamedi seng hona re hloka yena fela ho ra bua le meya ya rona re hloka yena ho ra re be hantle mamedi a ko emamele hle ha re ntse re emetse mamedi a re tsetsa thapelo re re modimo a ko buwe hle a ko buwe se ho fa ba re hloka ho tla

0: Momamedi wa le kwa ke bona molaetsa o kena ka mona ka WhatsAppong ke a gola momamedi o sa rentse ka holoka o sa rentse ka mohau ke a gola ke momamedi a retse santhapelo momamedi ha nke kutlwe fela hore na molaetsa ona o reng.
1: Hello, hello, hello, Lekwa FM, in the mighty name of Jesus. You are speaking to Makabelo Ndaba. I've got a challenge that needs a...
2: Modimo ntate, modimo mora, modimo moya o halalelang. Ntate, re a leboha ho seng hwa letsatsi. Re a leboha matla le mohau wa hao Jehova. Ntate re bone mohau. Ntate re qenele go kwela bohloko go pata mading hao a konyana. Ntate wena o sa hlolweng ke letho, wena o tsebang diphiri tse ba makunutu. Ntate o tsebang tse e leng gona ntlha etsala tse seng etsaetse. Ntate wena o re hlolelang diradia bolosi. Ntate wena o re patang. Ntate teka tafole pontsheng ya dira tsa rona go seng go gotlhe go entsweng ko wena Jehova. Ntate ya ko phamise letsogo la gago nakong ene e thata. E le fulutsweng basadi ba tswetsweng maatla ke go bolawa re sa tsebe na ba bolawa keng. Ntate re fa wena sebaka o sebetse rona re na maatla. Ntate itlotlise ka go maphelo a rona Jehova Modimo. Ntate re etsetse ka mohau re etsetse ka o loka Jehova Modimo. Bane ko wena fela a nang le maatla le taolo godimo maphelo a rona. Re hweletse go wena sena tlasa legodimo bana re o tshepa. Ntate re a kokobela go seng go gotlhe go etsweng ko wena Jehova. Ke mo mathapelo ka mona ka foka mabitsong a magago ntate le mogale moya o halalelang amen.
0: Mme mathapelo ha re le bohle mme wa ka ntate Modimo a le o etsetsa rona hantle. Ntate Modimo a re hlonolofaletse wena le ba lelapa la gago. O se o buile mantswe a magolo mme wa ka o seng ona. O se o bile o re file le yona direction yo re tshwanetseng re tsamaye ka yona. O buile wa re mme wa ka ha re mo tloelele rona re kokobele re mo tshepe yena la bone lena. Yena a tlo re etsetsa mosebetsi re ke re mo fe sebaka. E re utlwile bohloko momamedi wa Lekwa FM ho bohloko. Ho bohloko ka tsela e makatsang momamedi. Empa ho seng hona re ntse re tshwanetse hore re mo fe sebaka. Momamedi molaetsa le yona e kene ke a leboha. Molaetsa o kene wa re ha ke o dumedise ragadi ho seng ha letsatsi. Re lebohile bophelo. Re lebohe bophelo. Moya o re yes le yona maemong ana. O ho Jehova o nnoile wa ba setshabelo sa meloko le meloko. Morena boka setšhaba sa rona, boloka setšhaba sa rona, o fedise dintwa le matshenyego. Ragadi dipelo di robehile ke Osma Sentle ka mane ka zone 10. Osma Sentle o bua nnete ausi wa ka e sale ntse e le Jehova, e sale ntse e le morena wa rona. Re ntse re phela ka yena le ga e le matsotsong a gona jwale. Wa kena molaetsa wa re moya o re yes o bue tlhe monghadi. Moya o re yo lefifile letsholetsho. Ke na le wena ngwaneso till the last hour. Ke Oslavi ka Cairo. Oslavi ngwaneso se ka utlwa bohloko. Re ntse re le mmogo le a tseba bamamedi ba Lekwa FM ke kere e la re ha moapostola Paulo le Silase ba se ba batla go nka maphelo a bona ke tronko yo ne ba leng go yona ya ba kereke ka nkane ntse rapela. Jwale le rona tronkong ena yeo re leng go yona motsotsong o jwale tronko yeo re phuthang ditopo tsa bana ba rona momamedi wa Lekwa. Tronko yeo baradi le barwetsana le bara le basadi ba rona ba phuthwang diterateng le yona tronko yeo ya bohloko e re leng ka go yona momamedi se ka lefelelwa ke tshepo. O sa buile mme a re rapeletseng a re go na le mo Modimo a tla re beya teng ga re mo tloelele sebakeng sena le o seng gona a etse mosebetsi. Molaetsa wa kena go seng gona o mongwe re ragadi le go seng a tšhabo ya letsatsi ke a dumedisa. Hashtag moya o re yes le ga o se gantle. Polao tse setlhoo sa basadi ke bega bophelo ba ka ragadi ke K ka bophelong ke triple M. Oh ke triple M ka tshepiso. A ke re nneso triple M ka tshepiso tlhe ngwaneso. Le nna ke a o dumedisa o seng gona ke re ee dipolao di setlhogo wena ngwaneso ka tsela e makatsang. Empa le ona maemong ana Jehova e ntse e le morena. Momamedi ke rata go etsa tjena pele re tlo kena lengolong. Ga ke rate go senya momamedi ditaba ga diyo tsatsing le ena se bohloko fela ke moya. Goba le nna ke dutse tjena momamedi ke motswadi ke tswetse. E ka nna ba basadi bana le bana bana le bara bana ba ntse ba bolawa ha sebaka. mmamedi wa lekwa FM ha e hlotse re be wa ka mmamedi re ke file peini le nna ke tswetse mmamedi wa lekwa FM ke na le bana motsotso ngona ke potso yo re ke ipotsa nyona ke le motswadi e le mpotso ke a gola e motswadi e molemong a ipotsa nyona ona joale hore Jehova modimo a rona e ka ba latelang ke ngwana mang ke a gola mmamedi wa lekwa ha re ka bitsa batswadi ba bana bana ba le basadi bana ba bolailweng ka sehloho ba tla tsho re rene re sana hani nthwana le rona joale ka lona rene re bona TV re utlwa di radio hono sina le ka mohlone ke nahana hore tsatsi le na ke tlebe ke bitsa moraka mofu hono sina le tsatsi le one ke nahana hore mora wa ka ke ta mofa ke ta mobitsa mofu mmamedi ke a nahana hore ngwana ena o thongona le 8 years e leng ho itsala ntho bohloko hore ke ena tshwantseng a phone le batho mmamedi wa lekwa a bue hore kana ko yo mme wa ka gutlang ka yona ha se gutli ke a nahana mmamedi la ra ke sheba bana ba ka ka utlwa pelo ya ka e hlabe ha bohloko ka re morena Jesu e ka ba holatela mang jole ke ntho e ke reng ha e hloke hore be ngwana ha o mmamedi wa lekwa FM tsatsing lena empa e hloka fela hore re ke reng ke bohloko ba batswadi bane re ke bo re bo shebise ho rona mmamedi e re ha o le jwalo ke rata ho kena ka mina thoko kuna mmamedi ke rata fela hore seng ona ke o be hantle ka sefela mmamedi ke be ke elentsweng mmamedi wa lekwa FM e re fela ke etse tjena hantse ke bua le wena mmamedi ke etse tjena fela hona le lekodilo hona le mina thoko mmamedi o ke ratang hore ke o etse ka ona hantle o kore ke o batle mona mmamedi mino ona sefela sena ke sa IPCC wena mmamedi sire ndikokele wena mmamedi waka ke rata fela ha o ka semamela wena mmamedi wa Luka FM ke rata fela ha ska o beya hantle IPCC bare modimo wa rona ri ya leboha hobaneng bateng ba ntse ba shwa ka thoko ho rona empa rona o seng hona mmamedi ri santsane re teng le bana ba rona ba santsane ba le teng mmamedi mamela sefela ke sena

bo mamedi wa le ko FM ke a khola o siane ka po meyane e re morning marang rang mona a phunyuileng ka le sobana nalanale eo re boneng banna bana ba se hloho ba khopo eo bana ba le ka ho mokwetela le yena empa ka le ba ka fela la o baneng ke ka mohau mo mamedi ya hola hana ka bateng le nna ka studiong taba yena ya pina yena mo mamedi ona tla netefatsa ona ka re modimo ke a leboa hobaneng sena seo nna ke se phunyuhileng ba isang ho le shomele metso mmedi ba balwa e le bafuka sheko ya hola o siona mo mamedi ona tlo re ntate ke ba bone ba shwa ka nqena le ka nqena ho sena seo nna ke se phunyuhileng Mamamedi wa lekwa ke a gola na tlo re modimo wa ka ke a leboa. Hobaneng ho ja ene se ka wena modimo wa ka. Le nna nkebe ke balwa ke le stetse sa lefu ka tsatsi lena. Empa ka gola o na tla tshwa re e ya modimo ke a leboa. Hobaneng bophelo ba ka o ile wa boboloka Jehova ya batla ohle. Le haebe ke ne ke sa o tsebe ke a gola o siona mamamedi. Le haebe ana sa gole hore modimo wa phela. Empa ke a gola ke yena tsatsi lena ya buang. Ka boholo ba modimo feta batho bohle momamedi ire ke mathe ho seng hona ke lentswe la Jehova le o ke batang hore ke khothatse ke o khothatse ka lona ngwaneso me lona le fumana bukenyane ya Jeremiah ya momamedi wa le kwa FM Jeremiah khaulo ke a borobong fela khaulo ke ane ya le shomele metsi supileng me ire ho itswe ke Jehova wa magotla batlang me libitse basadi ba balli hore batle le romele ho basadi ba masene hore batle ba akofe ba ribinele pina tsa kodi ya malla mahlo a rona atle a tsomiyogo dintsi tsa rona di tsholohemetsi hobane lentswe la pokollo le utlwahala ka rusione Momamedi nka re ho wena ka re ho bane le ntsola pokollo le utlwahala ka ro South Africa le re jonna re hlile re sentswe ha se le ho hlabiswa ditlong ho bane re tlohella lefatshe mehaho ya rona e hileditswe ka lebaka leo basadi mamelang le ntsola Jehova Momamedi wa le kwa FM a ko mamele le ntsola Jehova hle le mamele lentso la molomo wa hae di sebetsa lona di ke di amohele lentso la molomo wa hae bufifi le re le rute baradi ba lona ho bina pina ya bufifi motho a rute wa habo ko di amalla hobane lefu le tlolela ka di fenstere tsa rona le kena ka matlung a rona gabileng ho tla bolaya bana strateng

0: Eko wa mengwa bakeng sa tshebeletso ya ho laita dikerese dikantlara letsa nako ke hora ya bohlano mme tsebiso yena ire o tle le kerese ya hao e tshweu mme ire ka ofela ha re kopaneng re tlo ta re rapela tshebeletso yena e etsa halakae wena momamedi e etsa halaka mane ka mona ka Sharpeville ka Midlands Park momamedi ka Sharpeville ka Midlands Park ha o khona o fitla Sharpeville kapo odula ditulong tse mabapi o khona o finyella ka mo kapo le mo ai wa Sharpeville mo mamedi hleke o qeka a ko lo kopana le basadi ba bang le bontate ba bang ha re lo kopanang re le setshaba sa South Africa o tle ka kerese ya ho mo mamedi a ko ipona hatse hle wa tseba re qeta ho bala lentsola ntate modimo mona le re lefu le tloletse ka di festere le re le tlolela ka festere mo mamedi ila re ha ke le bala hantle lentsole na maobane ka utlwisisa hore ha ebe lefu lena le tloletse ka fenstere ho tshommose re phela le lefu ka mehla le ka matsatsi ohle ke hore fela ka nako nngwe ha re kgone ho phunyelletsa hore re bone hore lefu le se le le teng ke ka hoo ho thwe ka mehla le ka matsatsi re tlameile hore dikeledi tsa rona di dule di lla re ntse re kopa mohau wa hae jwale momamedi hle ke a o qeka ke rako ikatametsa ko beteng mosebetsi ke ona wa candlelight momamedi ka nako nngwe ha re no kgona ho fihla malapeng ane ka Kempton Park empa momamedi wa Sharpeville le ditulong tse mabapi a ko ikatametse hle ka hora ya bohlano ka sheko ka Midlands Park wena momamedi ka hora ya bohlano mantsiba o tswa mosebetsing o ko hlonne o batle kerese ya hao momamedi ka hora ya bohlano ipona hatse o yeme segeong momamedi wa tseba o ko yemele ba bangwe bane ha re sa tseba momamedi ka nako nngwe ke tla re ha ke ye hobaneng nna ke santsane ke le hole le yona e be le hore ha ke tsebe hoba lefulena le se le tloletse ka difenstere ke a kgola momamedi ho sa re ne re na le mahlo a moya re ne re tla kgona ho bona hore ha e le hantlentle ho ya ka mokgwa nna kutlwiso ya ka ke utlwiseng ka teng kore lefulena le tloletse ka matlong a rona a matle matle momamedi jwale ka ha lentswe la modimo le bua le re ka matlong a rona a kgabane jwale momamedi he ke candlelight ceremony bakeng sa basadi bana ba ntse ba bolawa ka sehloho se sekanakana ka mane ka Midlands Park ka Sharpeville ka hore ya bohlano ka sheko ho thwe ha re kopaneng ka moo re tlo rapela le hona ho tlotla meya le ho hlompha meya basadi bana ba sa ba nkuwe ka sehloho momamedi ho thwe o tle ka kerese ya hao ke a tshepa hore re tla iponahatsa ka bongata ka moo momamedi momamedi o kene o re kgotso mme le tholahala ho kae ke a kgola o re na le kwa FM le tholahala ho kae mme wa ka le kwa FM ka mona ka Vereeniging ka mona ka Mark Park ho fihla fela ka mono ka hodimodimo fela ha e ka ra o fihla fela ka mona ka Mark Park o bo botsa fela hore na le kwa FM le ka kae ba tla o bontsha fela o tla nka lift ka mono o tle ka hodimodimo ka Mark Park ka mona ka Vereeniging momamedi molaetsa o kene ha ke utlwe mona o lengolo o re lengolo re le fumane momamedi bukeng ya Jeremiah Jeremiah ke chapter 9 ho tloha mane ho verse 17 o tla theoha ka yona fela jwalo Jeremiah chapter 9 ho tloha mane fela verse 17 o kene molaetsa ka mona momamedi
1: dumela rakgadi ebile ko hlomphile ke ne ke kopa lengolo le ho mang motswadi wa ka amen ke sese
0: amen mmesese ke se ke buile motswadi wa ka ka re lengolo leo ke le badileng re le fumana bukeng ya Jeremiah kgaolo ke ya borobong mme o tla bala fela ho tloha mane ho verse 17 o bo sontse o theoha ka yona jwalo Jeremiah chapter 9 verse 17
1: Joo, mema mkoko kutong o dumedisa, kinkulisi, kinali minya se fela, omu nyanyana fela, joo li fi, fi le le kaka le apa, kretzen le fati, joo, mema mkoko bata basadi ba kwa diyamala, basadi ba perin kuba mahasha. Rape di se le fatse le la rona di fukile na le a kena ka ho ka di festere la ho kentse stomp no son son ketse la kena ka kreste mo rena ngono ngono lizi zonle rena
0: amen amen ngono lizi o bua nete wena ngono wa rona ngono lizi ho ya ka mgo ke badileng ka teng motswadi wa ka ho tholona ba baholo bongono ho thorona ba banyane le re rute ngono hore na kodi yena ya malla ngono ribina joang kodiena malla go thore le re rute ngono gore na re tshwanetse jole ka bomme ba banyane le baradi ba rona go ba nengono lona ke lona ba baholo ka phetolelo engwe ere lona basadi ba baholo le rute bana ba banyane ke rona ba banyane ngono lizi re hloka gore le rute ngono gore na pina yena ya kodi ya malla e binwa jwa ngwana ngono lizi jo ke nnete ngono ke le fifi fela empa lona maemong a ngono e santsane le modimo molaitsa wa kena gore khotso mme moya uri yes go batlega basadi ba balli mehla e mebe ke mme mpho mkhwanazi ka phase 1 ka tshepiso mme mpho mme wa ka ka nnete go hlokahala bomme ba balli wa tseba momamedi wa Lekwa FM ila ga ke bala lentswele na maobane ila re ha ke ntse ke le bala momamedi ka utlwa go tlala moyeng wa ka gore bomme ba ka batswadi ba ka ha re ka sheba hona jole tsenana le ka kgweditsane tsa bo August ha re ka sheba re sebile rona bomme ba baholo haholo empa nthena ya mpontsha hore re a hloka basadi ke ena pitso invitation ke ena re se re bitswa mo mamedi ke gola nna hantle hore ha ke belaele hore sena se etsa halang ha ona hore mo profeta Jeremiah aka profeta nthwetsa lang kana ko ya rona jwale modimo ha o le bohloko tsena empa ntse bontsha fela hore ha re se re ka phama ra ibina bina ko di ena malla ntate modimo tla utlwa mo mamedi ka bona ho hlokahala hore ho hlokala basadi ba tla ba phutha mamedi wa Lekwa FM ke nana hore re a di hloka jwale di seminara tsa basadi ba rona bomme muruti bo march bishop ba hlanka bohle ba modimo bana ba ntate modimo ke nana ho lekane jwale ka di service tsa bomme di women seminar lentsola modimo ke lena mo profeta Jeremiah o sa profitile jwale ho hlokala ditshebeletso tsa baradi ba rona re hloka di online prayer re hloka ditshebeletso mo re lo ruta baradi ba rona go bina kodi ena malla re a hloka jwale e se ka mo profeta ona bona hore ka re batloeletse bana ba rona ha ba satse ba le thapelo ha re ya matlong a dithapelo re a ba sia bomme ba ka ke nako jwale ya hore re be masene ke re ho itswe ho hlokala basadi ba masene jwale mosadi wa masene hona jwale tsena ke a totse ba hore bophelo ba moradi wa ka bophelo ba mora wa ka jwale bo so bo phunyule ka lesobana nana lo bane mo mamedi ha ke tsebe kapo ke nna fela e kutlang jalo hore ha ile sekolong a gotlile kapo nna ke ile mosebetsing ke gotlile ko re ke phunyule ka lesobana lana le jwale ka lengolo lena le theowa le re a ithorisang a se ka ithorisa ka bohlale ba hae momamedi wa Lekwa FM ha e sa le hore re ithorise ka di-cartracker tsa rona ha e sa le nako ya gore re ithorise ka di-security systems tse teng matlong a rona ha e sa le nako ya gore re ithorise le ka gore bana ba rona ha ba tsamaye ka maoto go ya sekolong ha e sa le nako ya gore o tshepe gore nna wa ka o tshebedisa transport momamedi le mone moradiane wa Kempton Park a ne apere uniform e tala tšhele ha fumane ele re lebo ntate modimo empa nako ona ntse a batuwa go itswe o nyametse ha qeta o thewa transport ya sekolo jwale ha e sa le nako ya gore o ithorise ka gore wa ka o palama transporto ke nako ya gore fela re ithorise ka gore ha ke ile ka ba ka gutla ha ngwana ka ile a ba gutla ha ke ntse ke phela ke ka mohau wa hae momamedi a ke utlwe molaetsa wena momamedi wa Lekwa FM gore na e ka ba momamedi o reng wa Lekwa FM
2: madume madume ga gadi ke omametse ke letsamdela e re kwala France ke nna Mbongo Samuel Pitso tanko
0: a ntate Mbongo re a leboga hle wena ntate waka re a leboga wena ntate waka ha ke utlwe momamedi wa Lekwa FM gore na molaetsa o reng ka
3: mo dumedisa ga gadi ka lebitso le letle lebitso la Christ Jesu a ileng a ratela lefu a re siela bophelo bo sa feleng lentswe ke le maatla lentswe le bitsang bomme Jeremiah o bitsa bomme ba sello o re ke batla bomme ba sello bomme ba tsebang ho lla ba tle balla hobane Jehova o haufinyana le ballang o re ha ba tle balle ba rute baradi ho lla ka Kriste Morena ha re tlo ruta baradi ho lla hobane o re lefukile ena le kena ka difester a ke re pelepele o kile a re dihlonolofatso tse ka mogodile ngata ka teng ebile tse ding di tla kena ka difester empaneng jwale ho so kena lefu hobane re itibetse re le bomme ha re sa tseba ho lla ha re sa tseba ho ruta baradi ba rona ho lla re a bitswa jwa ale a re lo lukisang taba ya rona o re tlogong mane ho ba FS 6 o re hlomang dihlomo tsohle dihlomo tsohle tsa modimo gore lebe le matla obane ntwa e le shebane le yona a sia nama le madi empa ke ya mebuso re shebane le ntwa ya mebuso jwale go bitswa bomme ba tlo shebana le ntwa ka sello o bitswa bomme ba tlo shebana le
4: every Sunday from 12 p.m. to 3 p.m.
3: le matla obane ntwa e le shebane le yona a sia nama le madi empa ke ya mebuso re shebane le ntwa ya mebuso jwale go bitswa bomme ba tlo shebana le ntwa ka sello o bitswa bomme ba tlo shebana le ntwa ka sello o re ho runa re hlome dihlomo tsohle tsa modimo obane ntwa e re shebane le yona ke a sia nama le madi empa ke ya mebuso ke ya memoya ya lefifi o re re hlome obane ka letsatsi le lebi re tlame ya be re somme ire le ka morantwa bentsiri em riske be righti bana u bani li fukile na li tena ka defense tere batswadi ba ka ka re ka loloka ka Christe morena ke sister Thembi Dladla hallelujah amen
0: amen amen amen amen o Thembi ke rata ntho e buang wena o Thembi hore se ka re ke se righti bala wena mo mamedi wa leka FM se ka re le ha li fulena mafua nantsa etsa hala re tshusitse ke a tseba re tlo rapela ka matla ntate modimo ho bana ya tshepala o tla re utlwa mme re tla bona dipolao tsena di kokobela o Thembi o bua ntho kgolo wena mme wa ka wena ntate wa ka o re etle skare ha diqeta ho fela re be re se re lebala jwale re se re itebala mamedi e re fela metsotsong ena e le shome pele hora ya borobong ke mathe fela ka potlako hore ke tle ke finyele melaetsa ena ka ho fela
5: ha ga di hatele bowe re tla re lebole lentse le o seng ha letsatsi ha modimo a buile le wena a re ragadi tsatsi lena a kotswe o batle basadi ba kodi ya malla basadi ba tlallelang lefatshe gobane ena ntwa ha se ntwa fela ke ntwa ya simoya dipulayano tse tsa halang ha se dipulayano fela ke dipulayano tsa simoya satane wa lwana satane o busy o yeme ka maoto ha re bala John 10:10 lentswe la modimo le re sere ha setle ha se utlwa o timetsa le ho bolaya sera sekene se batla bomme ba ho jara dikobo tsa bona mahetleng bomme ba ho yema bomme ba ho lwana ka thapelo ba re modimo ke ena taba Jehova wena o tlogelwanele gobane o re ntwa ga se ya rona ke ntwa ke ya gago o re ga re lwane le nama le madi empa re lwana le memeya le mebosi gagadi ke a leboga ka lentswe lena gobane ne ke ipotsa ke ipatla ke ipatlisisa ke re ana Jehova ntwa enana e kana-kana ke ntwa e tswang kae gagadi gore le bosong bonana mo re leng teng gore e mong le e mong mo a leng a ka tsoga a rapela a kopa modimo a tla re lwanele gobane ena ntwa ke ntwa e batlang modimo ka sebele ke kopang ke ke gotle mo wena ngwaneso ke lebogile
0: os Gracie ke ntwa e batlang tate modimo a se ntwa ya nama le madi a se momamedi wa lekwa a se ntwa e re tlo e tlhola ka nama le madi empa jole ka os Thembi a sa buile ena ntwa lentswe la modimo le beya gantle momamedi ena ke ntwa e tlo tlholwa ka meyogo ena momamedi ha e le gantlentle ke ntwa e re kokobetsang e se ka re ntate modimo o re kokobelang nna ke le modimo ke tlhoke o pha ke kgone o phaama obane momamedi ga o na ka mokgwa o ka llang ka teng ga ngata ga o lela o ya gomama gobaneng o fedile maatla o fedile le ditho jale ntwa ena ke e lo tlhola fela ka ne meyogo le dikeledi wena momamedi ga ke fete ka mona momamedi o ke ene molaetsa o re dumela mme mamokoro a mantswe ya maatla re utlwile botlhoko tlogong re atameleng ho jehofa ga re atameleng ho jehofa wena ngwaneso gobaneng jale ka os Thembi a sa tsholo lentsweng la gae o re yena jehofa o pela ba pelo di robegileng molaetsa wa kena o re dumela mme ke neng candlelight ke momamedi a batlang go tseba gore na candlelight e neng mme wa ka candlelight e ka gona ka sekolena ka mane ka Sharpville ka hora ya bohlano ka Midlands Park ka Sharpeville ka jeko ka Sharpeville ka Midlands Park ka hora ya bohlano hona ka shekolena o itlela fela ka kerese ya hao etshweu momamedi molaetsa o kene ka mona o kore ke mathe fela kutlo rena molaetsa o reng
6: sele ke le boha lengolo lengolo le halalelang la monna Jeremiah o re o batla basadi ba balli basadi ba masene tshwele modimo re fe matla re o ba basadi ba balli basadi ba masene o modimo o sibile le pele re tseba modimo gore ke nako e re tlo hlaselwa modimo bana ba rona ba bolawa tsatsi le tšhabang le dikelang modimo a kokwale sebata se jang bo mme modimo re lwanele modimo phama roko kobala ke tlhoka wena modimo gobane modimo wa maemo otlhe modimo tsa mo tshedisa modimo tsa mo fodisa le bana ba rona ba phelang ka drugs ntate ke wena o tsebileng le pele re tseba gobane o tseba diphiri le makunutu modimo lentswe lao le re o tshepe la dintho di sa tshepise modimo re tlatse ka maatla lositeng wa rona modimo re tshwarele ka mehla le mehla modimo kwala dikotsi tsa ditsela modimo tsa mo kenelela ka go dikolo tsa mo kenelela ka romanyalo modimo ha o sena lerato ka romanyalo ga kenetswe modimo motso le modimo ya tshepala ka mehla le mehla ka Kresta re fa matagaramaya go ska ithorisa ka bohlale ba gago kapo ka matla a gago jole re ithorise ka ntate modimo re ithoriseng ka ntate modimo ae tsa lefatshe tsone tsa gore nne re ithorise gore na o bohlale kapo tseba o bua nako ga e sa leyo re batla fela sefatlho sa ntate modimo ka nnete re e se gotlwaneng
0: lentse la e le ra ithorisang mme wa ka a ithorise fela ka gore ke ka mogao molaetsa o ke ele re dumela ragadi matheo o re le mo utlwisetsang bohloko kanthe mosadi eo o nkentse ketso e molemo ka tsatsi le leng o tla botswa gore kaine ngwaneno a bele o kae amen ao le mo utlwisetsang bohloko mosadi eo ao mme wa ka kapo ntate wa ka e ka ba re utlwisetsang bohloko re ba etse hantle je
7: Kasakekene dumela mme o seng ho le kwa dumela ei o seng pelo ya taboa ke temana tseo re di utlwang tsa lefu ei ha o bua ka lefu mme o bua ka ntho e tibileng haholo o bua ka ntho e thata o bua ka ntho eo modimo a itshepileng e wa hopotsa motho ka yona gore o teng bophelong ba motho taba modimo o bua le musha re mushe ke entse dikotlo tse supileng empa go na le kotlo ka gara dikotlo tseo e ka etsang gore faro a ntsebe gore ke modimo ke teng a re go tsona dikotlo tseo go na le kotlo yeo ka yona e tla reng ga e fitlha godimo wa bophelo ba motho motho a tsebe gore modimo o teng o ne a bua ka yona kotlo e botlhoko e leng lefu a re ga kotlo ena e fitlha o re go mushe lokisa bana ba iseraele gobane jwale kotlo ena ya go ketela e fitlhile godimo wa bophelo ba motho mme motho o tla tlhoela bana ba iseraele fa re o tla ba lokolola ba tsamaya o ne a tseba gantle gore kotlo ena ke kotlo e botlhoko yeo ka yona motho a kekeng a kgona go ikemela ga ishebane le bophelo ba gae fara o lekile go shebana le dikotlo tse leng empa kotlo ena ya go qetela ile ya mo khuisa botlhoko a ka tlhuela bana ba Israele ba tsama ha u bua putsa motho modimo e ipelo ya ka ya tabu ya Hoseng monne mong a botsa re go fihlala neng hona o tla etsa go fihlala neng hona o tla etsa monne mong ha pe jetswa bua mantsware le jane le bone le skabela qeta me ha go re ketswa Hoseng hona moya wa ka o tabu ila hole ke mphuthi ka mona ka Sasolbek
0: aw ndate mphuthi wena ntate wa ka Sasolbek hona he somo ke dulang teng ndate modimo ha o yetse hantle ntate wa ka molaetsa ba
1: o sasela
8: la la la la

0: ke magatebe ka mona ka Orangeville me mamukoro re bohloko re le bomme e ka re ka ema segeong e ka re Jehova modimo a ka rutwa re le bomme ga tloela tsohle ntate a re fe matla re le bomme ke a leboa me mamukoro
1: Magatebe e se ka ntate modimo a rutla a ka rutla fela ke a tshepa go bane o re ditsebetse hae ha di a thibana gore a ka rutla ha re lla re le bana ba hae molaetsa o qetela wa kena wa re batswa dibaka le motlisetsang bohloko ke ompi legethwa ka Everton a ntate ompi re a lebohle re ne re qetella jwalo mamedi ha ke ikwala yena ya mogahlelo wa pele kere le maemong ana ntate modimo e ntse le modimo le ha dipelo di robeile empa ha re nke matla gobaneng jwale re se re fuwe ka tsela le molao o tshwanetseng re tsamaye ka ona basadi ha re beng masene basadi ha re bineng kodi ya malla ha re ba ruteng baradi ba rona go bina kodi ya malla mamedi hodima tlhogo hora ke a lesome mme ditaba di tlatla ka leleme lena la isiXhosa mme tsona re tla di ballwa ke angezwa
2: Ezi zindaba zaseLekwa FM inyaniso ulwazi kunye nelizwi lethu elidibeneyo Ezi zindaba zixhaswe yiLekwa Funeral Solutions kunye neTrue Voice 016 Media
3: Manibulise mphulaphuli nazi indaba zentsimbi yeshumi amadoda amathathu abulewe kwisiganeko sokudubulana ekhayelitsha eCape Flats kuphondo laseNtshona Koloni Amapolisa khangela umntu orhanelwayo emva kwesi siganeko esenzeke ngolwesithathu kusasa. Isithethe amapolisa ephondo uFC Van Wyk sithi amalunge SAPS aye kwindawo ekuthethwa ngayo aza afumana isidumbu sendoda neminyaka yobudala obukhulu enamanxeba amaninzi embumbulu ngaphakathi kwimoto eyiToyota. Kumgama omalunga neemitha ezingamakhulu amahlanu ukusuka kuloo ndawo kufunyenwe esinye isidumbu sendoda nayo inamanxeba amaninzi embumbulu. Ngelixa bekukwindawo yesibini kufunyenwe esinye isidumbu kwisitalato iTabang. Uphando lokuqala lubonisa ukuba abo bantu bathathu babhubhileyo babengaphakathi kwimoto iToyota xa omnye wabakhweli waqalisa ukudubula abanye abakhweli ngokungacwangciswanga. Emva koko lo mntu urhanelwayo wabaleka la madoda abhubhuleyo akakachongwa utshilo uVan Wyk kutyhilwe ityala elikhulu lobuqhetseba bomhlaba elixabisa 58 izigidi zerandi ekuruleni abo iziza zikamasipala ezingaphezu kwamakhulu amabini ezingenabantu evilla liza kuthiwa zadluliselwa kubantu babucala ngaphandle kwevume kamasipala I-Special Investigating Unit, SIU, ngamafutshane ithi uphando lwayo lufumanise ukuba iziza ezingamakhulu amabini anesibhozo kwezingamakhulu mabini anamashumi mabini ananye ezingenabantu ezihlolweyo zadluliselwa ngokungekho mthethweni. Ezi propati ezixabisa ngaphezu kwe-58 yezigidi zerandi kuthiwa zathengiswa nge-18,000 kuphela nganye. Kwaye umasipala kazanga fumane ngeniso kwezintengiselwane. Ngokutsho kwe-SIU ukudluliselwa kwale mihlaba kwenziwa kusetyenziswa iziqinisekiso zobunini bomhlaba, i-rates clearance certificate ukutsho kunye namaxwebhu agunyazisa abanye ukuba benze izinto egameni labanye i-powers of attorney ukutsho ezingeyonyani nto leyo eyenza ezintengiselwane zikhangeleke zisemthethweni. Uphando lukwakhile iinkcukacha ezimangalisayo. Umntu ongasekhoyo kuthiwa wasetyenziswa njengommeli womhlaba okhohlakeleyo kweli cebo lobuqhetseba. I-SIU ithi femu yezomthetho yabucala kuthiwa yadlala indima enkulu ekuqhutyweni kolu dluliselo lungekho mthethweni. Ngoko ke abaphandi bathi abazange bafumane bongqina bokuba amagosa kamasipala athathe inxaxheba kweli cebo. Isixeko sase-Ekurhuleni sithi ngoku kuqhutywa uphando lolwaphulo-mthetho olubandakanya le femu yezomthetho. Isixeko kungoku sijonge nomcelimngeni wokubuyisela umhlaba kunye nokujongana nemeko yabantu abanokuba bathenge ezi propati bengazi ukuba zaziyinxalenye yeqhinga lobuqhetseba. isigqibo sokugqibela malunga nenkqubo yokuthatyathwa kwalo mhlaba kulindeleke ukuba sikhutshwe ngolwesihlanu. Okugqibela, umsolwa wokuqala kutyala lomntu ekuthiwa ubandakanyeka kulwaphulo-mthetho olucwangcisiweyo uvusa uMuziKhethi Matlala kunye nabanye abane ujongene neengxelo zonyango yena ngokwakhe azingenise enkundleni njengenxalenye yobungqina malunga nemeko yakhe emva kokubanjwa. Kulwesithathu uye waphikisa iinxalenye zento ekuthiwa wazixelela ugqirha owayemnyanga. UMusa ke kanye wathunyelwa kwisibhedlele sase-Edenville emva kokubanjwa kwakhe njengoko wayekhupha igazi xa ekhohlela. Uthi oku kwabangelwa kukubethwa nokurhaqwa ngamapolisa ekhayeni lakhe. Kodwa urhulumente uyayiphikisa ingxelo yakhe malunga nokuba waqala nini ukhohlelo lwakhe. Usuku lwangolwesithathu luqale ngokuba inkundla igqibe kwelokuba uKekana akanakungenisa ubungqina bonyango aze xa obu bungqina busetyenziselwe ukujonga ukuthembeka kwakhe atshintshe athi ziindaba eziviweyo i-hearsay ukutsho. Phulaphula ufumana kwakhona iindaba ngentsimbi yeshumi elinanye apha elikwa FM nam uAngezwa Mbava.
2: Ezi zindaba zaseLikwa FM, inyaniso, ulwazi kunye nelizwi lethu elidibeneyo. Ezi zindaba zixhaswe yiLikwa Funeral Solutions kunye neTrue Voice 016 Media.
4: Opitsim.
1: Aw, yiphithi doctor.
4: Yeah, yeah.
1: Hayi, mama mediba ukibana basenze ba batla mona. Mama medi wa Likwa FM ha ke wa moele hehle. Mogahlelong ona wa bobedi wa lona lena la ba mamello mamello herbal and medical wena mamedi botsamaising le boetele dipele ba ngaka e kgolo ngaka hey kenggege ke nako ya doktoro doctor ubana ke le bo usangezwa ka ditaba doktoro
4: ya
1: rena le kgoeletso fela le wena mona mhlompe o ka ikutlwelwa ka rata fela go ba le rona go sane re na le photoshooting mme re mema bamamedi ba le kwa FM ba ka thabelang go ba teng ka studio re tlebe re na le photoshoot mo re tlebe re ikgatha le bamamedi le rona re supporta nthone ya gender based violence gona mona ka dikgasong tsa le kwa FM go sane wena mamedi ka gore ya bobedi le kwa FM mona re tlebe re na le photoshoot re apere moaparo wa rona o motsho re kentse diribone tse phephole wena mamedi tlebe re itse all black re kentse diribone tse phephole gona mona le kwa FM momamedi dibuhu di ka ofela re tlebe re le ntho e le nngwe re tlo ikgwata snepe se re tla se beya marangrang mane go bona le gore le rona re utlwile gore ae le rona peine ena re utlwile ke a leboa mamedi a o batla gore jena tlo go sane ka 2 o'clock diphaposing tsa gaso mona o ikaparetse botsho ba gago fela ka ribone ya gago e phephole ke a leboa doctor oscar lesapatle
4: okay nneke monyeta o nangwaneso kebiletse bamamedi bano bao jele gabedi araro nako ena yaka ena
1: doctor
4: mari maaka boikokobetswa ka lebaka la taba ena CHC
1: ena
4: lifulena
1: lifulena
4: ga ka le tlola jwa ya jwa le kutisa hantle ha o bua ka photo shooting le ipoka ya ipoka letsa hore jwa le lwane ntwa ena re le bua lentswe le reng holekane enough is enough ya le bua mme wa
1: thank you doctor
4: e ka le mosebetsi wa lekgwa e se ke ka tshe ku mema mgo
1: ai
4: ke tobo ka ntwe e tsopodi nyana fela
1: ya hle
4: doctor ke seqhito hey seqhito hey ma seqhito sa tena
1: ai doctor man
4: wa tsabe mamkoro mwa medwa ka outisante seqhito aba ka o kinya seqhito se teng seqhito sa dinta
1: oh dia papa
4: hey dingata ngata ntwe tsena how kana ka ba batho he dinta tsena di ka di bona di a nyoloa he bona engwe ke na se tsa mamolale mona ha ke di sekreto sena se rata mo dinta tsena di rata mo na le moriri teng
1: oh
4: eh wa o tswisa o fana o motho a inwaya le ka mora o mona di backbone tsena tsa wa di inwaya ha fela o kena ka ra batho
1: all right thotsena dia
4: ka pa o kopa le magwa ka pa bemba mosebetsi se go tsa se a nyoloa
1: o go ikgwabile
4: ya o ikgwabile wa tsa batho ba lawyer mara
1: ai se batho ba
4: to u ba kire bona ba se tlo ba lawyer
1: ke botlo utlo ka nngwe ke ke ke wetse tsa ndwalo
4: a ke ba swetsa bana ba bang bana ba batho na sito sena sa dinta
1: eh
4: o mamedi dinta tsena jo di ka o loma jwala sa dinta tsena tsa fariki tsena se go tsena se kotsi setsa go mang le mang a o nyonye
1: eh
4: o mamedi sito o bona tsena ke sa rashe sena rashe yena ya utswa le bona le ka mang wa finka mona hotle mona ya utswa rashe yena how o kopana le makgwa jo se khasa lo fita jwane o inwa lo biki bietere jwa lo kopana le makgwa jwa le ipotsa go kan khanti mare ho etsa lai makgwa ga e ka gona le problem motona go sa motona mona ka pele nyana ka mantswa mang how ta utswa ba rafiela ho etsa ba mmoni
1: ene
4: nako engwe sikuto sena ha u inwaya sitswa phufu nyana tjena akere e momeleng to ena akere sitswa mana ho mo motho a dutinga inwaya teng ho so una li phufu nyana ena ho ipotsa hore mare motho ona ka ntse ke wetse ene nako eo motho ona le ha na le ha ke ntse sikuto e ka la ska bua ha bua ka re le ka monga wa molakela ka palo wa monga ta le mabota
1: eh ko wa tena ona le tena
4: eh wa tena
1: aish
4: sikuto sena se mo etsa hore a ska ke maka ra ba u bona motho a ile pe ile khutsa na dutse a le mo mole a ba ke ne ka ra ba to ene wa ikhwabitla nako wa ikhwabitla sikuto se se be se o tama bona se o kinya ka ra ditsetsi le mathata
1: sebe
4: se o ntsha ka ra batho ha ona la o ka go rapela wa ipotsa hore ho etsala eng se tlo tsena se madi ha se se dutse mading ha se matleke ho tswa se batla ho sebetsiwa ka thata ene nako eo ha o so se sebetsa jwalo tlamehile jwale lwena o ntse ntho ena ka tsela tsa yona seo se keneng ka sona ya o sebetse mofuta o wa setlhare jwale setlhare sena that is why ona le plelo ereng ha e ba tsona setlhare se thusa moya wa ka bantsoma ha o se lebale setlhare sena se le sa o thusa sa o thusa ka ga ditsetsi ha ona le seqeto la pella hao hey e ka hao ka wa bua le ntate o senta o shapa ka kapa o ngatanya le mabota ana o ipotse ga di kentse ina fola mo motho mwana modimo kapa mme wa batho o fane jwale se ka reng ke khutsana ka ga lapala hae jwale ha go no kena ka ra batho e bile o nyonya le ke monna wa hae o bile mo bitsa ka mabitso wa o tsenta mme wa ka jwale ntho e tsena e bo loko teng mosebetsing wa matsoho jwale e ba wese makgwa jwale a o nyonya le ba bautu ba ba sebeletsang ba o nyonya e bi putse ha o ka tautswa batho ba fiela mole
1: batsa ba pofuya batsa ba scrapolese
4: bona ke ha ona ntho e bohloko jwale ka seqeto se bohloko se o tsamaya le family so kwa mana le bana beno so kwa mana le magoa so kwa mana le batho fela wa jwale o llela kae
1: se tshatlile malapa doctor
4: le malapa a fedi
1: ka la go ngo thola hore bouncer nthane tshabe ya mahlo e re ha lenyalo le keta o fela o ba bona o letla la o le khutlela
4: eh
1: ko ntate le yena mane mo a le ntse a ke go jwa le nthane na ba o yetsa yona ha isa dio jwa o bona ntate a khutla mara jwale lenyalo lona
4: se le fedi ene jwale wa tsa ona le sikuto se seng he wa nkha mme he wa nkha o tlapile o so o bona o tsaka di roll ona tsena tsa mefuta sena mare monko ona ha o fele ene batho ha o kena ba ikwala dinko tsena o fona ba se ba motho a se ntse tsena wa o tsi o ipotsa ga o khanti go etsala eng

0: bero ka
1: se kuto se ate na obane ha hona motho ana le khotso lwena
0: eh
1: ha hona khotso mala pa fedile ka bakala sicito mala sicito sa tokolosi
0: eh
1: ha ha o tla ho tla sign ele bona siriti se sa tokolosi
0: eh o tla mfana mpichane pele o hla wena
1: No, mama mo. Hey, bo pilo botata. Ha tse ma Afrika ba etsa jwa mare ma. Ba ba etsa di ntotse tsena. Bona go jwale se seng ke sakatse. Hey, o sa tla tshatwa ke katse bosiu. O ngape o ngape. Ene no ena ho tsoa. Wa bona mengapo ke yena ma. Mina go khanti o etsa la eng. Khanti bona bosiu. Bona hauri ya hale dikela le nna boroko ke ya ke motshepile mo wa utisisa ntate ya lerato hale dikela o seka dikeledi
0: ewa wa
1: hlona o bane ha u to robala ha u to phila ha mnate ha hona khotso bo pilong ba hao o ipotsa hore jwale khotso ena ke to ifumana ka tsela efe bane ka mona ga lwana le melenta ke melenta ka tlo le a lwantsana ene o bona hore le lwantsana ntwe ena nya nya la skotlo tsena se dutsi mona ka ba kha ba ena idule tse mona wa tswa jwale wa ipotsa hore ne re ntse re mata hantle ne ntse re phela hantle ho tsenya ile ho fika ka a ke re batho ba bangata ha ba rate ntho tsentle ha ha o nya le hile ka ba o dutsi hantle ha monate ba kenya moleko ona moleko ona o bona o ske wa ba le
0: le
1: khotso o dira o la bona Maria o dira o bata o bona wa tsisa ka tlunya o mare wa bata lona le hatsela ka baka la o bane khotso ha yo mfutolo wa lerato ha o saleyo o ipo ba sedding di kenywa ke ntate ha le stoutu ka ntle
0: Hey,
1: mametse. Ka ba me a le stoutu ka ntle. Mametse. Kanti hatse be o lata tsietsi mo le wi tlisa ka tlu.
0: O mametse.
1: Tsietsi wa itatela yona. Ha na ba ba o kinya ntsietsi. Wi itatela yona.
0: Ke ipetela ka strata.
1: Wi ipetela ka strata mametse. Wa ibisa o kam.
0: Kam
1: tu. Kam juice.
0: Hey.
1: Ha wi ibisa jwalo. Ya ta le yona. Ho ba lwa imema. Ibile wi etsa sebaka sa yona ka mantswe mang o dula le swentse ka tlung ha hona le thabo le tabana nako e kana nyana fela ha o ka go o araba ntho e itseng jesus mme e ka re kwa re bonsa araba ka nna ka nyana le mabota ana o ra akwe bona re bua ka gender based violence a ke re jwale ha se tito se le teng wetsuwa jwang jwale ka mele jwale se tito se se fele gore gender ena e fele wa o kgisa Jwale, ile ka ubane jwale. Ubane o teng.
0: Doctor, doctor.
1: Ubane o teng.
0: Ha.
1: Bona, bona mmameki wa ka. Mme mamgo wa tseba hona le botloko. Ha hona botloko ba go ikahele ntlo. Ma o budula ka thata ka ntlo ya hao.
0: Haish.
1: O ikahele ntlo wena o le nne o kamets hantle. Tjali tjali tekeng.
0: O sebetse ka
1: thata. O bufumana hore ho tswa dula mme o mong ka mole ka
0: tlo
1: ka mo ipotsa hore mare ho etsala eng o lwana o fana ntate ona o supportana le mme ona o mametse ha sa hopola mo letswanteng melemo e le ha sa e hopola e fitile se ka baka la ntho ena e entsweng wena ha e bona ha bona o bona kgogo ha bona o bona ntho e tswileng tseleng fela ipotso kanti o etsala e mare o dula o na le malapa a bo mme ba dula ba lla dikgapa day in and day out o mametse mana ba dula ba lla dikgapa ha kgone le gore o etsa hantle e ka o entse wrong o dutse hantle ba ntona e dutse mole ba e kopie na e dutse mole o tsontse o tsapua ka tlapa mono o ipotsa ha ba tumba modimo motho ona o ntola ka tlung ke dutse ka tlung yaka ma ke mona ke a shapua ha ntante ka mele ke etse e ha ga ba tsela tsela ke yena ke a hore o ya ho bubane
0: le bontate o le bontate o thola ntate wa modimo wa sebetsa o tisa tshete ka tlo mme ke yena latile moleko ka ntle ka
1: kwana mme ke yena o latile o ba ke a ke bomme ba re he rona la ratwa ge ba tle ga ndi aba bona re ba rata tsietsi ka ntle a ke rata le teng ka tlo o ba ka nka ntle ba le teng ka tlo o khotso fetse o tshete ba ifumana bo tata ke e ka ba ya o luma tshelte ena ka ba bophelo bona ba o kukunela ba o hlaba ha o khone o diseya o fumana motho ha dula ha dula 2 minutes wa ema o ya mane o eme o sentse a tsoge phone ya ka ntle o mametse ho etsala eng ka bophelo bona se tsetso sena se ke le se dumeletse ka tsela e feng le lwana ntwa e jwang ha o na le hore ke lwana ntwa e molemo wena o lwana ntwa e jwang ka galapa la hao ene malapa a senyeya le hloyo le bateng ka ga malapa le hloyane le le mmeleng tate ka tlung le bona le hloyane le hloyane ha ona a protectang o mong o mametse
0: taba
1: tsa lona di tletse mona o mametse ke seqitso sena ke moleko ona o kentsweng pakeng tsa lona loma le o dumeletse halaka la baka ho lwantsha nako e tsaletse tsa se sa tshabile moleko o lwantsha tsa se sa tshabile ka emela hore tsatsi le pili
0: me dilo e wa o ne ka bonane ka bonane
1: ha mme o fumana hore nako engwe ba o ke tsa moleko ona ba di kokonyana he di kokonyana ke tsena bona o kwetse pizza ma di a kena ka pizza e kwetsweng hey bona ha ina le so ba pizza e ko ma di a kena di yo di di bodile hey to kolo se ke na di yo di a bela ma di le ka pizza le ka tao di pheya fela gore mme o ntate ona jwale o song o mpetse no o ntse mo na o sentse o ngata ka pizza ena aba ka tsone sa pizza ha ba tumba mme ke nna ma ke rekile ene ke rekile o rekwe kwena jwale ke pele jwale ke hetseng ke nna molato wa ka ke nna he malapa a imetswe
0: haholo
1: e mme mango malapa a imetswe ho tata ka ga malapa ka sepito sena ka moleko ona re etsa tswang ka moleko ona jwale moleko ha o tsole teng e teng ngaka ba ke doctor
0: Hey.
1: Yeah. Ke teng.
0: Hey.
1: Ho ka le fulela.
0: Hey ngaka matsetse.
1: Hey, ngaka e teng.
0: Ngaka o matha ba Afrika kwana.
1: Ha. Me mamgo.
0: Hey.
1: Ba tsa mo tsokojwa.
0: Hey.
1: O fumana hore ntate o bona motho a ka ntle a mo apise. Bona, a ba o tsa tu ram fetchelete. Wena wa o nyonya.
0: Hey.
1: Ha o nyonya ibile wa o leleka o latela bona o latela dipatso tsao ka ntle motsiare a di latela kwa di o fumana gore motsadi wa modimo wa puta ka o ka ka dikelantsa tsola dikeledi ene ha tsamai wa gutlela ape ka tlung o ha rwa gutlela ebe ka reng o gutlela ke ha ka mona ntlwana ke sebetse ka tata yena ka ntini le se babedi a le ha ha le ha motsona ne se babedi le fetula le fika kae ho senye ile ha o fika kae ha ba tse se tsosa santo ena nako engwe o fana go motho gore he ke ntse ba muriana fela mare muriana ona mara ke tsebe gore tla tlo bo mara hona di ngaka tshitsa
0: bonga ka tshitsa
1: eh bonga ka tshitsa ba tse ba bona ha ba tsebe gore ba ka tlo
0: eh
1: ba ba tseba mmametse ba ka fa muriana o raite mari haba sa ka tloba muriana ona ha o tloetsa ntho e sebetsa ntho e sa ntho ene ntho ele bona sega sa puruma ka tlung e sa puruma ene malapa o ska bona malapa le matle o bona ntho ele e le ntle mole maka hare bodutu boteng
0: matloka ntle di a matle maka
1: ke di otlwa mme ka hare ka mole ke tsietsi a kwetse tsietsi ka ha a ikwaletse ka hare tsietsi ena re etsa jwang ka ntho ena ka mme ene nako engwe o batla setlhare selo lukisa ntho eo ya hao eo ha o se tswa setlhare sena se se senyeile ba no senyeile
0: alright
1: wa utisa mama
0: se pupile ka
1: se pupile akere o ba ni wena o entse jwalo go ntwe ngwe lengwe e tswang e senyehe mamese bona ba ta bona ntwe engwe le engwe ba yetsa motho ha ba yetse spateng ba yetsa motho is that about ba kinya sicito o na le spate sa diperekisi se be yang hantle precise sentle o fumana jwale se be a dibodu fela o tseba batho
0: ke se tla di bodile
1: o fumana gore ga o na le e le nngwe e le nngwe di bodile ka o fela o fumana gore jwale o tlo tlameya gore o se sage o se kape o se ntse
0: jale diperekising teng ba batlang doctor ba o tlhoile o ba sa o tsekisa le diperekisi
1: mona fela
0: le diperekisi sa diperekisi
1: bona ke re sefate sena se setle setsa se kgabile ka nto tse ntle
0: ga ba batle gore ke je diperekisi
1: ee ga ba batle go ja diperekisi ba batla gore ga o na diperekisi o ne o fane kayane le konkang kayane diperekisi gobane o se babaleletse a ke o se nosetsa o le mong o se taolela o le mong ga o na motho a o thusang mara ga o ja ee jale ga o se o ja tlamehile dije ka o fela le bangata ba batla go setse motho ga a tshabe go lo patala ngaka e o senye fela e o swetse fela e swetse bana ba gago o fumana go bana mme mamoko bophelo bo boima seka bona matlo ane a
0: emetsenaimetswe
1: matlo a imetswe maphelo a imetswe gempa fela ge tsena fela re le batho le kaitle bathong ka mona o na le leqeba bona leqeba lena le a qhitsa ka gare go wena ka baka la bophelo bo bophetseng o na le motho a tswang bophelong bo thata o tswile ka gare a bona itse ga kena ka gare le bophelo bone a bona ka reng bophelo bo teng ga nako e ntseya a se ka ikatela pele ga nako e ntseya bophelo ba mo fetogela mona o ne o mo rata lapa le o le bona bophelo go lona ka mantswe a mongwe o matsale o sentse a ba against wena ka baka la seceto sena o sentse ba o tsontse o nyonyeya matsale o sentse a bona a distwantho engwe le ka ga lapa lagae a o jotse gore mona ke haka mona ke ngwana wa ka ona ke ngwana ka ona o mametse o ipotsa jale o sentse a o fitla kae ga gone o dula le wena fatshe le bue mo le buang fela nto engwe le engwe ya lona ga le re la bua ga e felele fela e felela ka moferefere seketo sa se a duba mole bona wa duba go tswale ga o nyaisetse tokolosi mme mamko ke botlhoko ntho eo ga o nyaiso tokolosi mehlaena o a ipotsa gore ke ne ke robetse ke le mona mma ke tswa moo le
0: mehlaenaoe
1: batlang
0: tenoande
1: o tsebe ntho tse ntsweng ke batho tsena boemo ba yona mane tokolosi mane bo bobebebebebebe o fumana tokolosi ena e tsoge ntho e gadi ka o ipotsa jwale mare
0: e tlo
1: e kota ka kae ga e o teke e o tlolela matlo fela ande o tsontse o totumelamame I'm going to go to the house. O dula o ntse o lla ntho ena e ntse e leqeba go wena bona e jele ntho engwe setho se sengwe le se seng sa mmele wa gago ee moleko o tla je setho se sengwe le se seng mmeleng wa gago o tlo o fumana o se o sene motho o se o sena value o se o sena direction ka baka la moleko o mametse mme mmo ya jwa le di ntotse di ntate mme mma mkoro ka mele re di la ha re mele mele tse nang se le mingata ngata jwa
0: doctor jwa le wa thonkha maqiba
1: ha ka thonkha maqiba
0: wa thonkha maqiba
1: a ke mo nale batho ba go bana ka maqiba
0: ka nnete
1: ba pila ka maqiba
0: o kene moletsa walla walla mme na o yentse pelo tse robeile ngo yo ntate u bane la o ka thola ntho yeo e tsa halang ka lapeng laka monna wa ka ke monggela hle ke monggela le ka dikobong ha harisaya a muti ha tlamaya a sebetse ka kamoreng moshana wa ikwela ka bo ikwela ke tsi gore
1: moshimanyana wa
0: wa o moshimana wa ikwela uri monna wa monggela so le ka kamoreng ka kwana ha o tsantse jwale vusmosi a vuke ai moshimana wa wa yena
1: mama la ka na vusmosi ba o kentse moleko ona ha ba o tonyonya mema mgo malabas ka se bona le u fumane motsadi wa modimo a ngatanya le mabota ana le ka tlo ila ngatanya le mabota ma u ipot o le mara o tloka gore mara ha ona karabo
0: doctor bona se ke le pie ya ha wa bona se ke agabela ke amagabela jwale wa bona o shebe doctor se nke tsan
1: ya ke o mo
0: jwale ke amujotsa na itse wa ba ke pie ya ha jwale mme ha le tsena doctor a ke imagine te jwale nna ke ke sa mo sebetsa bo pie jwale mme jwale ka le tsena jwale ka se le tsi a se bua moye a ke re o tlile botata ko re fela ha ba ne inomoro tsa ha ha sna tsona ha mamele ha show etswa a tla o tshware ka thoko a bona gona o lo kokota jwang lapeng kwana gobane tse tsena ke re doctor ke tla di bua moyeng o tshwantse a lo itlhaisa ka lapeng ka kwana
1: wa tsa ntho tsena di botloko e mme mamoko hey wa tsa ba he bo mme ke sono ba bona o lo ntsha ntho ena ya gender violence
0: eh
1: re lo ntsha ka ofela re botloko ka ofela ma le funa ka ka tajwa mama me me mango tswale la re ka tswa ga nka di candle ga tsa magalo tsa di candle light kae kae kae kae kae kae hotle mona mamela mme mamela mo ba to bana wa bona ba blaelwa nka ile nngwe
0: wala selo champion park ka
1: mmm wa u tsisa tlong ile nngwe sibaka sele ha salukile
0: ah next sona ke nete doctor
1: ha salukile
0: sisila fe
1: eh kamela selo lukisa sibaka seo ha u shebele re se ka sheba ntho ka mmo ka ka tsela itse ha u shebe man black e tulo ene e qetamba
0: mmm
1: hore batho bana ba tshware kamela jwale gelo etsa ntho engwe e ba khono ho tlaela pepenene a ke batho le bona ba itsebetsa ba etsa ntho ba ba ka dikare he eh ba la ita gore ntho ena ha ba ietsa ba se ba bona
0: ba itisa
1: ba itisa ba o tsa ke ha ba bui mosebetsi wa bona ha ba fitla ngake
0: eh
1: ba bua fela he ke batla star se tsena ha bui mosebetsi ha sa ka tlobi ha o lengaka motho na ha kena a le motho a kotse o mo bona pele a kena a tsoka ka to ba mo bona pele ba jumba ka ba ba theole information la motho bona jwa le tsontso o itse ba o motho na o tsena o re o tla utwa motho a re hey wa tsa o fika mo ke tsama ya nteng ngwane
0: se
1: ene ke sentse ke tswa ke tsama ka nto ele e ho wena wa bona ba ba yetsa ntwe se sentse tlo ba latela le bona ba ntse ba etsa ntho ena wa bona ba blaya bana ba batho ka setlojwa se tsintse tlo ba wela ga gona mo batlo ya teng la ba ka sebetsa ditlhare tsena tsa mefutafuta bona mme
0: se tsintse
1: tlo ba wela re tlamehile o le o tlatsiwa sebaka seo fela
0: ka nnete doctor madi a makanakana
1: o le o tlatsiwa sebaka seo sebaka sela e re kere Afrika Borwa e batla pheko Afrika Borwa e senyehile Afrika Borwa ha ena kgotso mamese mama ka mantswe ma bo ntate ke ditau ho bomme ha se batho
0: ebe re ntseng
1: ebe le bomme ba entseng se sekana kana
0: ha ena re ka tsebe
1: bona ka mantswe mang mme o fuma mme o moya o boyi ntho enyanya mme o sentsa le boyi ha o tle kopantswa ka ha etsa niks motho wa modimo una o butsi munyako fela mare ha ka ta bula una nana o nka ntho ena fela wa khuka hape o tla utlwa tsa ba itlo tswa mbole o tla bong o ngatiwa ka eng
0: ha
1: ke ha ka mona ke ha ka mona ha re na mosebetsi le bohao ma tlompa motho ona tlompa mme ona ke mosadi wa hawa ke tswale wa ka melo munyonye ka me re tlose sekhito sena ho tlaele motho ona mme ona hantle a sekhito sena se le ho yena ba ntse ba tlo mo ntse tlo dula ele jwalo ntwe ka me re

0: ka nna le monna wa ka re lwana every day o kenya basadi ka tlung ha ke le mosebetsing hey
1: yo wa u tsa mme mamgo
0: sho
1: wa u tsa ke hona ntse tsejwa bona o sentseng hore o fetole mosadi wa hao o kenya basadi ka tlung ke eng Haba ke tsaba ntho ena fela ke insense ngore o tsame o lo fula ka ntle mare makhulo a le teng ka tlung
0: a tshe doctor mo mutisele ka mo
1: eh
0: ene
1: o mo robatse betseng ya hao ya msadi wa hao
0: sho
1: mametse ho ba ne ene batho ba ho ka le bona haba fika mona a ke ba ka wina ntatona Afrika ba tsela sekito we se mani beting halelwane halelwane motho le bona le ntse le robe le roba la hande mare ha ino ha bona o sa busiru se salwana
0: le ka nne re balwana every day
1: la ba ka ba niko bon kapa ha ba me ona we ka ntse ntse ntwe mo lengwe ha di bona ha le botle wa u tsisa ba ha u bona fela bona mo leko fela ntho ele u bungate ka di u motsela ka dijo tsena wa u tsisa hona le malapa a jo alo mama mahata ka nke he ya ntate he ntate he ke pitse u pitse ha una bo pilo
0: ba
1: nne ha una me ona ka mantswa ma u la le budu he hona le malapa a budu u la le budu o la tswile gogo e teng mona e e tswa jwang gogo ena o e tswa jwang ka gogo ena jwale ka me re ntse moleko ona wa bona ha o ntshiwa moleko o se ka ba nkuwa wa latlhela kwana o kgotlise tse mo o tswang
0: teng
1: ho monga ona wa bona ngwana na ke naka ona wa ka ona wa mmona mona I'm going to go to the house. Di khuta ene west
0: e kwatile
1: jwale e no felekanya bophelo ba hao jwale njwa tsore ha re etsa ntho e jwalo bo ntho tsena di a hola maphelong a rona hobane ge di qeta jwang o di khosa mong a tsona kapa o di qeta jwang wa di qeta di fele di se tsena tsa sala motho morao ha etsa jwang
0: sho
1: hobane ha o inga Le go tsa monga yona. O lo tsa biki biete he ka re ba ona o ntelletse. O ise go mela ka tsela engwe e itseng jwale. Bona, mulo i ha so lo ke maqhika.
0: Oh.
1: O etsa show go a wina.
0: Hey.
1: Me hona le dikolo itse mathanka ka jado. O botla wena o re kolo itseng ka ntela. Ha ona kolo e mari. Di teka.
0: I'm going to go to the house.
1: Ke lwena ba sotila o bone botle le bo botso ga modimute ha o sebetse jwalo ntsa moliko ka moliko
0: fire by fire
1: jwale no ka mantswa mang ho lekane enough is enough ene re bone hore ntwana ga iqeta jwang ena he ho lekane hey hey malapala a lwantsana ka ntle tso nna we me o to bona wena tso ka ifitela we nka hanyane motho ka ifitela o to bona hore hai mana o na ene nako eo o le ferekanya le babedi le ngapana le babedi o mametse ha o ka bona motho a ntate o mpa o le ho fela motho a mme o maka tate modimo o file motho a mme maka ka nnete motho a ntate a ka se jare ngwana ka o yena na

0: אין מלזה.
1: אומנות, אה,
0: בעצמא מעט, אמו מותואמה, מותואמה הוא נעלה מעט, אין, מותואנדת, ענה לי, פייטי, פרקב, ענה לי, אהו, אהו, אהו, אהו, אהו, אהו, ene tswale lona le le batho ke lona le dumela moleko o kene a ke bona moleko ona o latwe ke ntate ka ntle ka ba o latwa ke nne ka ntle o mametse a o kinya ka tubu wa o hona le bo ntate ba bang ha mme a tswa thewela ho kena mosadi mona
1: o mametse le nne sa tshola re na ile mosebetsing
0: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, ye mona fela o mpa anka motho
1: o go ha o se ba fela sa ntsa swenya
0: eh bo o tlhokile ka mantswa mang wa nka e o ipotsa mare ke tla pile ke ho etsala eng ka nna bona ke di o di sebeditse di tlhare ka wa etsa eng wa etsa eng ha ho na le moleko o manganga ha o tswe matleke o batla bo ubane la o ka go sebeditsa eng o sebeditsa eng ha o tswe moleko ona ke ntho ya kgale bona bona e sakaditse molala bona bona bona ke yona mane
1: ke ba e tlotse
0: ke ba e tlotse ene jwale ha e se le jwalo e se ba ka rona jwale o mametse ya ha ne re ka yo ke minga ka mina
1: o re jo melente tubane le tsiba bohloko ba go robala le thokolosi bo bokalo mme wa lla mona ke a gola mme o tlhaselwa ke
0: thokolosi ba o nyadisa thokolosi mama thokolosi ene bona ga e kgate a le thokolosi left and right o mametse ene wa bona like ena mona ga e o tseke bona ga e o botse o sentse o tulela mato o sentse o ya bete wa o tsakeng tse jwalo nto tse jwalo di batla o lwantshwa satsi le sa tšhabile
1: jale doctor ya re se re shebile metsotso ya rona mona ka mantswe a mang o ba popotse he jale kgaolenga ka moya ee o tlile ka di-stethocope tsa o tsatsatsa moya ka nnete wa popola wa popola jalo o ba popotse he wa bona ke tsena di hlaile di-patient tsa gago ka nnete ga a doctor o bohloko mona o bohloko mona jale ga re ehe gore na jale re sentse re kena go tsona jale ebile mmamedi wa tsa o latlhatshwa re ene o tatetse fela go utlwa taba tsa tsupnizer jale ga re ehe doctor re tsebe o kena le di-producteng tsa gona gona stepe sa pele a ke re jale o thotse diagnosis o sentse diagnosis jale ga re ye medicationeng he
0: medicationeng ge ka mona he ga gona katlobo ntho e tlwetsiwang go sa tlatlobowa
1: allright doctor
0: o mametse go sa phatlwa o mametse ma wa phatlwa wa kokotuwa then ga o tleta o kokota mona ke 350 o ye ka mane ka go nna o ntsha 350 ke tlo manolela spilse mama mane re na le spili ke bona metlolo spili mane ntho tse tsang ke batho Hang ka se be a fa se boena o tsi tshebele mole ke tlo fana o fentile mole ene o tlo o ya ntho e bitswa motho o mametse ke she ntho tsengata tsempe re a dinga re ribella kwana ene re bata a ke bata bophelo bo beteng re bata tsela ya hore re tlo e tata jwa ntho ena e fele wa u tsa fale how so tlo se sheba mole o ke be ke a ke kene lwena ke a tswa nna ke kela kwa ha ona muriya na ko nwisang ona hore o shebe speed
1: o itshabela sona se lejana
0: ah mme sele se ke di se dula mane ka metsing ka mane o ishebele ene o no botse o ntsekisa eng motho ona o tla o bontsha o tsekisa eng Wow, this is umubuze jwale abo awubonse le kasikile na mona wena wa tsamaya o mamela
1: jwale ke ntse na ba khe
0: ndo eh wa bona ha ke ba ke e kotse wa o tsa ene ha ba qeta ba ba ge bo ge mona ha u ba ne motjoli o speeding sa u ba
1: wow yo
0: Jwale, ba ta tsela fela mama. Ya hore ka qeta lifule na jwang. O philo bo ka ba le tabo le kae mara. Le tabo le le kopana ka lona. Le tenetse kae. Ho etsa tseng na. Le tsitlwa le fika kae. O itekole le wena. Mme le ntate ba itekole. Mara re tsitlwa ke fika kae. Ka ba ko ntate ko tswe botlo ka eng. Ha o tlo tlo ntate o tla ba ha mama. Ha na e bua straight. Ha na nje o kutse mo. O ba o tse ba yena. Yena a botse, yena ha o botse. O tswa ke fika kae. Ha no botsa. O ba ta hore ke ntate mona ma.
1: Ha no a tsebi doctor. Ke go yentswe.
0: Bona o tsiba hantle ha la taba sa di ka ntlo la ta o entse
1: ha etswa
0: ka mantswa mang ha tete ha khotso fale o kena mona o tla o tsinkile mafu ana a ka ofela wa kinya ho mulika lo ha
1: eish doctor
0: mamezi a ke lo kopana na kobo le mulika ene motho o le a o yetsa ntwalo wa destroya wa o baka a wine o to kinya ntwe to destroy ya ka gala pala
1: ona mo ferefero
0: mo ferefero ona mo mametse ene bolo i bona bo botloko bo botloko go ba ne jwale bona ha u bona ha le nix motho a ka nwa tana le mabota ana mme o dutle madi mona
1: a sa bone nix
0: a sa bone nix ho sa neng a skiso le ha ja bona a skiso ha wa bona ha ntse mo letsa ke mo tompa mo etsa ka metlolo ene homme bo khobo bo a hula bona bo a hula ntwana ntse o fumana hore o nontse o lokile o nyetswe o le ngwana motle a right a nang le hlompo hlompo ele ha e saleyo e qetwe ke ntate ona Mama. Ke ba tawo ta nnete. Ntse ni tsetwa ke go na bontate ka ga malapa rona. Ba ne ha motho ha ona nnete. Ke tsa tswa go di fulana le fela go re be le nnete. Re be le kutlwele botloko. Ha o bone le yona ena ya ba sa di babulawa. Ha ba tswa ba mo bontate ba napa. Ha ba na kutlwele botloko. Ke le botsoko ha isaliyo
1: ka mantsoe
0: eh ka mantsoe mang o fumana hore ntwana ke gogo mane ke ba bang ba o jotsa ba o ntsha mane ko nyetse o le ntsha o le tsena o na batla ngwe na o le ntsha
1: eh
0: ya hle bana to rua ka hakana ka wa o tsa o bitsa mantsoe mabe o mtsadi o wa morwaka mtsadi bona ho no le mnate ho le situali fita ka ho etsa etse eng Ndo tsa nne le siko le di topile ka ntela di tsisa ka tlo. A topa ka ntle ka kwana. Di tsaka ka di tsisa ka tlo.
1: Sho. E re he doctor o kene molaetsa mona hore wa tla bua nete ntate ubane ke nyetse ke le ngwana wa lethola but no ke khopo ke ntate le mme wa hae. Mme wa ine tifatsa ntwana hore o bua nnete nna ke nyaletswe ke le malethola ore mare ka lebaka la ntate le mme matsale a ke se bile ke le kgopo e re utlwe molaetsa o mo mona doctor he re tsebe go
2: ke a dumedisa mme mamoruti wa rona mme mamoruti mokoro le ntate ngaka mono ke mme mantlhabathi ka mona ka fere enageng seo ke ratang o setšhokore mathata a teng mathata a tla dula a le teng ene mathata
3: hape no man can lose yalando this the reggae show panlikwa fm 91.0 megahertz
2: ula fela ka morena jesu ha lelapa le leng le le leng re ka etsa morena jesu foundation ya rona yes di challenges di tlatla di lengata mara ha re bitse ho morena jesu ho ba nemane ho jeremiah chapter 33 verse 3 o re bitsang ho nna mme ke tla le araba ke be ke le bontshetse ngata tse patilweng ha re bitsa ho morena jesu ka nnete hai re dula re rapela re bitsa ho yena yena ha hlulei yena e bila na kekebe a re tloela kekebe a re sia yes mathata a teng empa ha re lwana ka thapelo re ja lentswe la ntate modimo re mo mema mererong yohle ya rona ntwa ya rona o tla re lwanela re le malapa ntwa ena e batla morena Jesu ntwa ena e batla motho mo le mong a hoeletse re se ke ra robala busiwe re ya rapela ho qeta miliko e miliko e tla dula e le teng hobane satane ha rati malapa satane ha rati bana ba rona ba tswelle satane ha rati ba lekane ba rona ha ba tli peace mara monga peace ke mang ke ntate modimo ha re amohele morena Jesu re ke re moleke tsefela re moleke re rapele re bona ho rake ke ba re etsetsa dintho sentle ke a leboa le ba mamedi ka ofela amen
1: amen mama motin tlabathi amen mama motuwa ka doctor o bua nnete ka nnete tseding di batla ho nodisetse ka thapelo molaetsa o keno go jo ntate u bane la o ka thola hle nna monna wa ka ha ke tsamaya le yena tseleng o tsamaya a shebana le banana hle o ntellisa ka bona ena a sebetse ke moetsetsa ntho e nngwe le e nngwe ko re mme o bohloko gore bona ba tsamaya le ntate ntate ena bo tsamaya itshebetse bousi ka mona kore ntate o tsamantsa hetla hetla
4: ke re le nna mahatshe ntho eo e bohloko jalo se ka eo re gona sekila tsa re hlaelela go bala bo diseleng o rata monna yoo e ga o le je ba ba o paka ba le babedi le girlfriend ya hae ba o itseng o nna o ii ke re jo lefatshe mo go bima empa tlamehile o dule o rapela o rapela gore o be hantle bophelong ba gago tlasa mmino wa gago oo gore fela nka saka meogo kelele ke opole ntho tsa kgale empa se ke lebetse ka ntho tse tsa gale tseo se ke phela bophelo bo bohantle bohantle bohantle bona bona bona bona bona
1: kore ka mantse amang doctor meletsa ena ka nnete ya disa taba e buang gore ka malapeng ka mona kgotso e batla e le siko malapeng a mangata tšhea se manga le malapa ka ofela
0: ke ka o kere mme o mmamele gantle rea tsamaya re lo rapela dithoo teng re tsamaya re lo rapela mane mo tsietsi leng teng etsa di-candle light mono taba di ka ga malapa le mametse ba mametse o mmamele gantle me mamko ga gona ntho e setlogo bona ntho e botlhoko e kene le batho marapelang batho ba rapelang ba tloyane ba rapela batho bane ba tloyane how mo a ke na go warera oho ba go yane batho ba le wa utsa ke tlo jwang o rapela jwang o ntse o na le ntho e itseng ka hare
1: yeah
0: o mametse ntho o modimo to o tshwara di betsa ha o jwang ba mpelo ena e hao e ntse le fito
1: yeah
0: o mametse bona ha ba ka tsietsi ya batho ba rapela ha ba boloi ya batho ba rapela bona ha o no botola mo batho wa bana skepsele ha seven nicks ya batho ba rapela ba parang di a paro tsena tsa mifuta futa o tlo bona tsietsi teng he mo o mametse bona le ka se kene la rapela la balatswa o le mnate bona o mo tla le nxa ya bitswa ka kerekeng
1: aibo
0: o ntsubi wa o tsa ke ka mantso a magona ha le bone re ntse re bina mole o na o sa itseng o ka mantso a mang ntho e satane o kana le ka kereke
1: yeah
0: o mametse tswale re o dumela ke rona satane a kene ka kereke o mametse ma wena o le moruti o fumana o kopa kopantse basadi bana
1: yeah
0: o mametse o moruti bona batswadi bana ba tlo hlompa mosadi wa hao jwa ba tomo siriti sa msadwa o se a theoa o mametse how le mole o bona we study jo how kena mole o bona di kala filimi wa o tsaka ntwe jo how that il how kena ka tsung ya hao o lana we msadwa le wa o tlo yetsetsa ka eng ba ha mo fitshelete ha mo tsetsa nix msadwa bale ka ntle ka mole tshete tsa o di fella ka ntle ha ona way forward ya bophelo o ntse o tsama o tenya tshete malapeng a batho ka mona ka ntle Allah ha o la tlopela lelapa o etsa jwang wa bona dintho tse ding ha se ga di pata ga di kwaela man di ntona ntse yetsa lehola le lengwe le lengata fela le bana dintho tsa di kana le baneng bana ba rona bana o bana ntwe na ka tlung bana bana ba nyanya ka tlung wa o sa no re ngwana na o tlotse a ke mo bate ngwana o tlotse ke eng o tlotse jwa ngwana o ho bana o ntwe na mo u dumela ka tlung ya etsa la ka tlung ya phila le phila bo ntwe e o ka tlung ngwana na o tlotse jwa ba nyanya ka tlung aba ya ka ntle ba sentse ba nyanze ba re papa o etsa mama tjena o mo etsa tjena tjena tjena tjena o nyanya ka tlung Jale ha re lukise ha re itukise mpile pele le ka etsa mikutlo la di candle light ka pa enka pa e ha re itukise mpile re yetla dintho tsena mara ka hare ka mona ha re a loka ha u tsi hore re lo lwantsa moleko mara rona re ntse re le meleko teko rona
1: hey doctor chief le mutse se ke tle le tsalo baba mama di tsoma go tsao eh o ba jwetse hore na ba u fumana kae
0: Hey,
1: o ba jetse lo rena mamello he ba le uka.
0: Hey, ba go tswarele mi la tsa imeng ata. Hey, ba go tswarele ma. Hey, ha ga e bala ka ofela imeng ata ngata ngata. Mamelwa ka. Eh, no mo tsana tsa mahala ke tsena. 072 71 33 167. 072 71 33 167. How that I call 076 289 3623. 076 289 3623. How about our mamma? You are willing to know and then go for direction. Bona, Mamma go. Hey, who we might say? Bona, who? Bona, who? Hey, Banna, how long do you go for the fasting? Rona re ntse re le tjena ene rona batho ba rapela rona dingaka ba reng he re thusa batho o so phulla motho o phulla motho le phupuletsa motho le motho ha a tla ka ntho eo motho o mametse ma why we that we get that teko why we get that maliko that is why hangata nka msadwa o mobe mona ha be o le pelo e telele ka msadwa o mobe mona le tla tumele le babedi o tlo le tsamisebetsi ena o ntone to ya hola ya hola re ka se iqete tle batho ma mdimi ha re sa luke rona ha re tukise mpele rona eish wa utsa ne ma mgo e temputso hape
1: a doctor putso ha iyo re se re setse fela ka mise ka metsotse e meraro
0: ha ba mfounele ke ba fe direction mo ke nte o ma mese mama ene jwale How about the battle of Wapat, Mama? Then, who to a moke and a cow run a caguana, who to a castle. Mamma's name, go. Who be my mamma? What's the one of my apology? Amaranta Malapan. Oh, you don't need. Scabon Alimat, how about one and twenty in Malapale Amate? Give a little palle in the fail, the pillar malapa rona. A maranta o mametse go tswa ha iyo bophelo a boyo ka lebaka la eng ka lebaka la go tloka nnete botata ke nnete fela ha ka tsa maudi ma nnete ga dula nnete ntlo di toloka maqhika e re maqhika e motho maqhika ntho e phofolo e bitswa motho e maqhika ha ina nnete ha facing reality re shebe ntho ena gore re ka etsa jwang ha o loke rona pele o ka kana ka tlhokeng o profite mo ho etse ntho tse ka ofela mma go sa ite ko lwena o jwa wa o tsisisa o ka kana ka tlhokeng ho etsa mehlolo ena o thero e fangile ya ba matla mma go sa ipone yes e matla but hey ntatole o mphilisitse o pise wena mara yena ha phila ntatole wa kula ntatole o mametse jwale tlamehile re lokise rona re tukise rona hore ntho engwe le ngwe kgone o ba le direction ha ena mo maphelo a rona ga ena direction mme wa o tsisa mo moferefereng yalo ke mmengele mosi fela tsa ka me re lukise ntwe ena re itukise rona ntwe ngwe lengwe e khone o tsepama khone o tsepama bophelong. That is why mana hore hona jwale o so tso a ba ruti ba re ipile o mametse re ke ma ruti batho ba o ka mona o so tso gwa mo profeta ka bangaka wa o tsisisa wa o tswa ke motho ke ntlo tsa tsetswa ke rona batho. Wauta kintu ya juwa. Chwale, huto sebe nsena, wako uska, watu nite toke nito tsena. Itu kise, chwanto, chwaka aramu kako. Eta newe badumba uspile nyona, wako sebe zaka nite lipo tsepeyi. Nito nguli emwe kono loka. Kya lebo angwane.
1: Hei, ay, doktor, gani to haile malapata zilena. Fela chakata le ntulu kutele tsinkalona, huri, haulu kia mutu waka hari. Kutusa hante, kukutusa samu ya usibu wangore. Ya. Ha motho ka hare ya ka loka matsapana mangatane re yang kang ha tloke go bana motho ka hare o lukile ha o lukile ka hare ha o nona hana o tsinyalla pala motho mo ha o lukile ka hare ke tlo tseba ga ke nka ntate o bane ntate modimo a ira teng thwana ba no re lenyano le batho ba bedi motho a bora re o batlang mamedi re a leboha he ke bana ba mamello he ba le ba se ba tswile ka yona tsela
0: ya ba bitse ya jwa ba bitse
1: ha bitse ha bitse ha ta beke nyana wa re thebula le ntotsa go na dia wa wa re thebula beke nyana bye doctor mamedi wa le ko FM o di mahlo re ke ya le somele motsomong me ditaba o tla di balwa ka ile le mela e sixhosa ke angezwa.
3: Ezi zindaba zaseLekwa FM, inyaniso, ulwazi kunye nelizwi lethu elidibeneyo. Ezi zindaba zixhaswe yiLekwa Funeral Solutions kunye neTrue Voice 016 Media.
5: Manbulisa mphulaphuli nazi indaba zentsimbi yeshumi elinanye. Inkulumbuso yaseGauteng uphanyaza lesufi ithembise ukuba amagunya ayakulwa emva kokuba kufunyenwe isidumbu sowesifazane wesithobe eGuruleni namhlanje. Lo mfazi neminyaka engamashumi mathathu budala ufumaneke enxibe isiqingatha sempahla nje kwaye esongwe ngelapho ecaleni kwendlela eDon Park. Abaphandi basebenza ukuchonga ukuba ngubani lo mfazi kunye nokufumanisa imeko ezingqonge ukusweleka kwakhe. Ukusweleka kwakhe kulandela ukufunyanwa kwezidumbu zabanye abafazi abasibhozo kwiindawo ezahlukeneyo zase-Ekuruleni kwiinyanga ezimbini nakutshanje. Kukho umntu obhengeze imfazwe kuthi kwaye siyakulwa sibuyisele, utshilo uLesufi. Ndiyathemba kakhulu kweli qela abantu basemzantsi Afrika mabazi kukho umntu obhengeze imfazwe kuthi kwaye siya kuzibuyisela. Asiyi kunikezela, babhengeze imfazwe kwaye kufuneka siyiphendule. Urhulumente unamandla okwenza oko. ULesufi uthe iqela elinamalungu avela kumacandelo ahlukeneyo liphanda ezi ziganeko zokufa lisebenza imini nobusuku kwaye sisele liqokelele ubungqina. Inkulumbuso ithe inentembelo yokuba abaphandi baza kuyisombulula le meko kungekudala. Okwangoku umkomishinala wamapolisa obambeleyo eGauteng uFred Kekana uthe amapolisa afumene ulwazi oluninzi olunokunceda kuphando. Ukwabongoze uluntu kuba luyeka ukusasaza iifoto ezindala zezidumbu kumajelo eendaba asekuhlaleni esithi lo mkhwa ubangela uloyiko olungeyomfuneko. Njengoko iKomishini kaMadlangi Paulu nyaka omnye ukusukela oko kwaqala indibano zayo zoluntu, usihlalo uMbuyiseli Madlanga uphawule ubungqina obubonisa ulwaphulo-mthetho olunzulu kwinkqubo yobulungisa bolwaphulo-mthetho. UMadlanga uthethe kwisikhumbuzo sekomishini kusasanje. Uphando belucwangciselwe ukuhlala iinyanga ezintandathu ekuqaleni kodwa landisiwe ukuze luphande izityholo ezibanzi zokubanjwa kurhulumente kwinkonzo yamapolisa aseMzantsi Afrika, i-SAPS, nakwezinye izixeko zikamasipala. Xa ikomishini yaqala ukuhlala, uMadlanga wathi ukuba ezi zityholo zifunyaniswe ziyinyani ziya kuthetha intshabalalo kwinkqubo yobulungisa bolwaphulo-mthetho yelizwe. Ngentsasa yanamhlanje uphawule ukuba ubungqina buxhomekeke kwezi zityholo okubangelwa kukungena kunye nempembelelo engafanelekanga kwinkqubo yobulungisa bolwaphulo-mthetho zizinto zolwaphulo-mthetho. Inyani yokuba inani labadlali kwinkqubo yobulungisa bolwaphulo-mthetho bamangalelwe ngolwaphulo-mthetho abanye bagxothwe emsebenzini wabo kwaye abanye bajongene nezityholo zoluleko inika ubungqina kwezi zibonakaliso. Le komishini kulindeleke ukuba ingenise ingxelo yayo yokugqibela kwiinyanga ezimbini ezizayo. Ukomishinala wesizwe wenkonzo zoluleko uMarhodi Thobarhalo uqalise udliwanondlebe lwakhe namhlanje kule komishini. Okokugqibela, iHawks eLimpopo zibambe umrhanelwa ngokunxulumene norhwaphilizo olutyholwa kwithenda yenqwelo-mafutha ye-45 yezigidi zerandi kumasipala waseMogalakwena eMokopane. Kuthiwa le thenda yanikwa ngaphandle kokulandela iinkqubo ezifanelekileyo ngo-2022. Isithethi seHawks uAvela Fumba uthi umrhanelwa uza kuvela kwinkundla kamantyi yasekuhlaleni namhlanje. Ufumba wongeze ngelithi kusaza kubanjwa abanye njengoko uphando luqhubeka. Phulaphula ufumana kwakhona iindaba ngentsimbi yeshumi elinesibini apha ilikwa FM nam uAngezwa Mbava.
3: Ezi zindaba zaselikwa FM, inyaniso, ulwazi kunye nelizwi lethu elidibeneyo. Ezi zindaba zixhaswe yilikwa Funeral Solutions kunye ne True Voice 016 Media.

0: momamedi wa lekwa ha ke wa moheletse mogahlelo kona wa boraro e le wana wa ho qetetela tsatsing lena la ka sekolo lena ke a leboha hle wena momamedi a tsamaileng le nna ho tloha mane horeng ya borobong ha re ne re qala ha ke leboha anjeso ka ditaba tseo tsa leleme la isiXhosa hodima hlogo metsotso ke robong ka mora hora ya leshome le motsomong mme yo ntso tsa male yena ke mmamokoro ke ngwetsi ya taung ke moradi wa basia momamedi ha mokgatlhole le ona wa tseba ke lenaneo le rekilweng ba sa ba le teng ba ne ba St Abraham's Mission of God St Abraham's Mission of God ba sa ntse ba le teng ka kwano ka diphaposing tsa kgaso ba tlo ba le hora mme letsatsing lena la kasheko lena ke tsamaya le ena Dr Tsotetsi o sa le teng ka hare ho diphaposi tsa kgaso re tlo molokolla re mo dumelle momamedi re utlwe hore na e be seo se leng teng ho tswa moyeng wa ntate modimo molomong wa modimo o reng kasheko lena Dr Tsotetsi ha ke o amohele hle ke o dumedise hle mohlanka modimo ke a o dumedisa ka lebitso le leholo wena Dr Tsotetsi ha leyo lebitso le leng mohlanka modimo le nka ka o dumedisang ka lona ebile nna ha ona letho leo ke le etsang ha ke na le bona bohlale hle Dr ntle le bona lebitso lena la Jesu wa tseba ebile nna Dr bophelong ha ke na lona maqheko wena Dr ko jwetse ntle le lona lebitso lena la Jesu jwale ko amohele he mohlanka modimo hoseng ha letsatsi ke ra ko o dumedise bamamedi o ba dumedise ho tswa ka mane ka St Abraham's
1: a ke le dumedise bamamedi ba lekwa hoseng ha letsatsi letsatsi la labone letsatsi le mahlonoko ka hare ho malapa a mangata hoseng ha letsatsi momamedi re tla ka dipelo tse utlwileng bohloko re tla ka difahleho tse sosobaneng modimo re tla re tshohile re tla re thuthumela pela sefahleho sa hao ha re na ditabo seng ha letsatsi momamedi wa lekwa hoseng ha letsatsi ke lakaditse ka hohle hore thapelo ya letsatsi la kasheko e ke be thapelo e sa tshwaneng le matsatsi a mang thapelo e re tlo e rapela kasheko e be thapelo eo mohlolomong e lo fitlha ka hare ho lehodimo e be thapelo eo re tlo qekang ya matla ohle hodima tsohle tse etsahalang lefatsheng re tlo kopa ho modimo mme ke tlo kopa ka hlompho ka boikokobetso ke tsamaye le mme wa ka e leng mme mamokoro mme mamoruti mokoro ke kopa hore mme wa ka hoseng ha letsatsi re kopanele thapelo ena mohlomong ka hare ho studio sa lekwa re ke re hweletse matla le boholo ba modimo re ke re hweletse ho ya mahodimong mohlolomong a ka utlwa dithapelo tsa rona a kena ka hare ho malapa a beng ka rona modimo ba seng ba furaletse lefatshe lena le ka kwano a kena ka hare ho dipelo modimo tsa banna ba bolayang basadi a kena ka hare ho dipelo modimo tsa batho bohle ba senang kgotso ka hare ho lefatshe ka tsela ena ke re mme wa ka ha re atamele thapelo ya modimo re le bohle
0: momamedi wa Luka FM ha re ke re ye ho ntate modimo ya re bopileng yena Alpha le Omega yena yeo e reng ha kwetse ho kekeng ha ba le motho ya bulang modimo wa ka ntate ya lokileng modimo ya tshepahalang ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta wena Alpha le Omega wena qalo le qetello modimo wa ka ke o seng wa letsatsi re tla ho wena modimo re tla ho wena re tshepile re na le tshepo
1: re tla ho wena modimo ka dillo re tla ho wena ka dillo modimo re tla ho wena ke hweletsa lebitso la hao re tla ho wena modimo re kopa modimo ha re na matla Kriste ya lokileng re tla le bitso la hao ke lona fela le bitso le tlang ho lwanela modimo ho ye mobe hobane o seng ha letsatsi ka e mobe o mo kretse modimo hore a go hlokole modimo ha le jalo Kriste ya lokileng re hweletsa ho wena re ka mokata fita utlwela lefatshe la hao bohloko utlwela bana le bo mme batswadi ba bana modimo lerumo lena le hlabang ka hare ho dipelo modimo lerumo lena le hlaba ka hare ho lelapa lena le lane modimo ho utlwa bohloko Kriste ya lokileng hore tsena tsohle tse etsahalang ke sebopuwa sa hao modimo le sona se etsang mesebetsi ena re kopa pela sefahleho sa hao ntate mme ya mahodimo re re wa halalela Jehova wa makgotla tshwelela moya wa gago wa nnete, moya wa tshiseo Modimo, moya wa nako ke ene ka ga go gomalapa Modimo, ao motsotsongwa jwale ba weleng ka difatlhego re ba atametsa go wena, ke a goeletsa Modimo re re ba tlamelele maqeba Keresete a lekileng o wa tshele ka oli Modimo, iteke ka moka matsatsi ba tle ba eme Keresete le bona ba boke lebitso la gago, ba re ke a o leboga Modimo ka dina tse ntle Keresete tseo re keng ra o kgatlhisa ka tsona, empa Modimo ka melomo ya rona, melomo e o fosetsang ka metlha le matsatsi, empa ka go tseba tsotlhe wena fela Modimo, ga ka mabitso otlhe re ke Keresete a lekileng tshwelela moya wa gago o bana le rona Modimo ka Keresete morena ya re fa maatla.
0: Modimo a ka re sa tlo kena le morerong ona re a o kenya wena Modimo ya maatla otlhe, wena Modimo ya tshepagalang re reng tate kena le rona Modimo a ka lentsweng la gago wa boela wa re ga le no o tswa Jehova le sa etsa mosebetsi, ke le enang tate re a tseba le na le maatla Modimo wa ka, le kgona go phunyeletsa manonyeletsong Modimo wa ka, ga le etse mosebetsi ntate, ga le re fetole ntate a lokileng ka lebitso la Jesu ntate, re a o phamisa re a ikokobetsa Modimo wa ka, re a confessa ka maleme ya rona re re eya ntate, Jesu Kriste ke morena le mopholosi wa maphelo a rona ntate a lokileng, ga yo ya tshwanang le ena ebile ga yo ya mo phametseng ntate, re a leboa mohlanka wa sa tlo ntsha lentsweng ntate, ke a mo phamisa ebile ke mo kwaela ka tlasa madi a morena Jesu, moyo o galelang dula odima le melae yena e ba e fela sebohodi ntate, a bue lentso la go bue le dipelo tsa rona ntate, re butse dipelo re butse mea ya rona ntate, go emela lebitso la gago, go emela lentso la gago ka lebitso le maatla la morena rona Jesu Kriste, amen
1: amen.

0: Momamedi wa lekwa ho seng ha letsatsi tlo ho nna le wena re fela bukeng ya Isaiah chapter 54 verse 17 fela. Isaiah chapter 54 verse 17 yona ha ifumanele hile ka thuso ya Modimo e ba le ha jenana. Le rumo le leng le le leng le tietsweng ho lwantsha le keke la ho etsa letho. Amen.
1: Amen.
0: Ke kopa ho ipheta. E re le rumo le leng le le leng le tietsweng ho lwantsha le keke la etsa letho. Momamedi, ke molaetsa wa letsatsi la kasheko. Letsatsing lena la labone. Molaetsa ke o mokgutshwanyane. Molaetsa fela ke o buang fela ka mantswe fela a tshepiso. E ka sehloho sa ditaba letsatsing la kasheko ke se reng ya re tshepisitseng o a tshepahala. Ke ka moo go tlo tsamayang ka teng. Go tlo tsamaya thapameng ya letsatsi ka tshepiso eo Modimo a re tshepisang yona ka hare ho tsohle tse etsahalang. Ka hare ho tsohle tse etsahalang, Modimo o re fa tshepiso letsatsing la kasheko. O re lerumo le leng le le leng le tietsweng ho etsa hampe kapa ho lwantsha, o re lekeke la ho etsa letho. Ditaba tsena kaofela ha ke di nka e ka ke di bapanya le hore re na le maphelong ao re a phelang, ho na le mekga kapa mekgahlelo ya batho, ho na le dira, ho na le batho ba lokileng, ho na le batho ba tsebang Modimo, ho na le batho ba iphapanyang ho tseba Modimo. Hoseng ha letsatsi re tlo bua fela ka batho bana ba ikentseng dira, re tlo bua ka dira tsena tse ipatileng. Hobane ho bua ka lerumo. Motho ya tshwereng lerumo ke motho ya tshwereng ntho e sa e boneng. Hobane ka mehla le matsatsi lerumo ke ntho e tlo dulang o e patile, o e patetse e mobe kapa o e patetse ho tlo lwana ka yona. Empa hoseng ha letsatsi molaetsa ke o reng ya re tshepisitseng wa tshepahala. Ho na le batho maphelong a rona ba sa rateng ho bona kapa ho re bona re phela hantle. Ho na le dira tse pepeneneng, ho na le dira tse ipatileng. Ha o le motho lefatsheng, o se ke wa thabela ho ba ka hare ho batho ba bangata. O se ke wa thabela ho bokanelwa ke batho. Hobane ha o no tseba le ya tshwereng lerumo hore na ke ofeng. Ho na le batho ba tlang ho rona bo meno masweu, ba tlang ho rona ba tsheha, empa ka hare ho dipelo tsa bona ho se jwalo. Ho na le batho ba tlang ho rona ba tla ka meyogo. Batho bana ba lla, ha ke lla le yena wa lla, empa motho ona o tseba hantle hore ke yena mmolai wa ka. Ke lerumo la ne la lepatileng. Ke ka ho seng ha letsatsi ho di lerumo le leng le le leng le tietsweng hore le o bolae. Modimo o re o fa tshepiso ho seng ha letsatsi hore kebe wa ba wa shwa o bolawa ke batho ba ipatileng. Ho seng ha letsatsi ho tlo pepesa kapa re tlo senola diketso tsa Modimo ho batho bana ba iketsang e ka re ba lokile. Ho dira tsena tseo re phelang le tsona, batho bana re phela le bona. Sirame mamkoro ke motho o phelang le yena. Seka se motho ya tswang hole. Seka ke motho ya jang, ya nwang, ya tsebang bophelo ba hao. Ho na le batho bana ba rekwang, ba rekelwa maphelo a bana ba batho. Ho na le batho bana ba hantsebe, motho ona hantsebe. Empa ka lebaka la hobane batho kapa dira tse ntsebang di kopana le batho bana, ebe ba etsa setswalle hodima bophelo ba hao. Batho bana ba o rere empa ba sa o tsebe. Ntumelle ke bue jwalo ka Judas hore babolai ba Morena Jesu ba ne ba sa tsebe Morena Jesu, empa ba ne ba utlwela ka tsena tseo ba di bolelletsweng hore ho na le motho ya nang le bokgoni kapa ya tsebang ho etsa se seng le se seng. Batho bana ba kopana le Judas o re nna ke tla le bontsha yena o re nna ke a motseba o re le mohlang le lo motshwakang o re ke tla be ke le teng ke le haufinyana le lona o bolawa ke motho ya o tsebang ka ba ntse di ntse dipolao tse ke bang ho tsona kapa amang a mabitla a teng me mamukoro ke mabitlang a batho ho neng ke ba tshepile Judas o ya ho Jesu o re e ke tla mo aka le tsebe hore ke yena go bontsha gore batho bana ba re ke dira tsa Jesu empa ba mo tsebe le rona maphelong a rona go na le batho ba re hloileng ba sa re tsebeng empa go na le bana ba ikentseng marumo a ne a ipatileng ka gare go dikobo go na le motho ya tsamayng le wena ya sa o jelleng tse ntle ya sa o lakaletseng botle go na le dira tse tsebagalang mme ba mokoro Tobias le Sanbalate le Gasheme re a tseba gore ke dira tsa Nehemia ke ntho e tsebagalang empa go ne go na le dira tse ding tsena tseo keng ga ba kopana le tsona e be ba baetsa mo mmori godima Nehemia e be ba baetsa mo mmori godima bophelo ba gago and-e se ka ga se no tla fela go sena setle seo a se boneng o se etsa marako a ne ntse a wele marako a ne a swele marako a ne a thubeile empa ka lebaka fela la go bona go na le motho ya emisang marako ya ba moya o mobe o a kena ya ba ke mane mo bankang marumo ba o kwatlela lerumo ba re ba o bitsa o le mosebetsing ba o le ka godimo go bona ba o nke ba o theolele fatshe o tlogele sena seo se etsang o tle lefung la gago ke batho ba tla wena ba tsheha bo meno masweu ba re go Nehemia a ko theowe ke go tlo bua tshwana le Nehemia o seng ga letsatsi gobane ga o tsebe sega sa gago ga o tsebe motho ya o kwatletseng lerumo mosebetsing o o ntseng o etsa mosebetsing o motlo o modimo a o fileng ona o o ntseng o etsa tseba fela gore ga ba o bitsa ba batla o tlo ba leveleng ya bona ga ke re ba o theola mo o leng teng go na le dinatla mema mokoro tse o weleng di ne se di le godimo lerako la modimo le ne se le godile empa ka lebaka fela la go thetswa go tho la go bona mahe ba kgatlhwa ke mahe kante ga ba bone gore ke selomo ba lo wela dika tsa bona tsena tse ipatileng ke ka o seng ga letsatsi modimo o re o go tshepisitse gore le go na lerumo le kebeng la o lwantsha ga yena a le teng e ka gona ke tle re ipatlele go modimo re tle re itshwarelele ka yena re tle re ipate ka go go diatla tsa gae ka re go maphelo a gae gobane molaetsa goseng o re ya re tshepisitseng o a tshepagala Nehemia o ile a phunyiwa lefu ka lebaka la karabo yeo modimo a ileng a monyenyeletsa yona ditsebeng le rona go seng ga letsatsi ka go go marumo otlhe a leng teng lefatsheng ga re dipelo tse mpe tsotlhe tseo re phelang tlase go tsona re kopa modimo a re nyenyeletse ditsebeng tsa rona molaetsa kapa yona karabo e khutshwenyane e reng ke sitwa go theoa gobane ke tshwerwe ke mosebetsi a ko o itswetse gore ga o bona e kare batho ba bangata ba o rata batho ba bangata ba o kgomaretse ba o pota ka mona le ka mona o bitswa ka mabitso a na le ana tlhokomela gore sera sa gago ga o ne o se tseba ba tla ba apeke ka o tshwana ka o fela e leng yena ya tshwereng lerumo o ke ebe wa ba wa mo tseba ke seo motho bophelong o lokelang gore o tle o ithute sona gore na motho ke eng motho ke sebopiwa sa modimo se sa tshepagaleng motho o dula a fetofetoga ka metlha le matsatsi motho ga a kgotsofale ga ke tsebe gore na re le batho ke eng seo se batlang gobane modimo o file e mo le e mongwe o neile bophelo o re neile mpho e kgolo e le mpho e tshwanang ga ke tsebe na maphelong ao re a phelang motho ga o kgotsofalele keng bophelo boo modimo a o fileng bona gobaneng o batla go phela maphelo a mabedi empa o le mongwe gobaneng o batla go phela bophelo ba mamokoro empa wena o le matshotetse gobaneng e re ga o qeta o bona e mong a nyoloha e be ba o bana le mona e be bana o bana le lerumo o bana le pelo yane ya o nyenyelepa o le kopana le magotla a dira o ba botse gona ga le batla go mmolaya nna le kampha bokae gore ke tle keye ke lo mo bolae o bolaela motho o etsa mosebetsi wa modimo ka botshepei Hobane le wena modimo o ntse o ntse se sebedisuwa sa hae. Le yena modimo o ntse a lebeletse hore a reka ya selekane o tle o e hodise. O ntse a lebeletse hore le wena o ko eme mapatlelong a ditsela. O ko hweletse matla le boholo ba hae. O ko bitse bana ba modimo. O seke wa iketsa mmolai wa maphelo a bana ba batho. O ko be se sebediswa seo modimo a ikgethetseng sona. Le wena o seng ha letsatsi o ko be lefiswana leo modimo a tlang o ithorisa ka sona hore enwa ke lefiswana leo ke ikgethetseng lona. Empa rona batho maphelong a o re a phelang re na le marumo a o re tsamayang ka ona. Na le dintho tseo re tsamayang ka tsona re di patile. Re dula re sa kgotsofala ka mehla le matsatsi. Wa tsaya mema mokwao motho o mo bolaya ga o mo bolaye ka lona lerumo fela empa mo bolaya le ka dipuo. Ka dipuo tsa gago go na le batho ba bangata ba weleng ka lebaka fela la dipuo tseo batho ba neng ba di bua go bona. Go na le batho bao letsatsing la kasheko ba latlhegetsweng ke tsotlhe ka lebaka fela la marumo a ileng a ba tlhaba dipelong ya ba motho o se a nyagama a bona gore bophelo bona ga e sa le bona. Empa ke ko o jetse mema mokoro gore sega se na le bofokodi. Mema mokoro sega ga se tla go wena se o tadima le tadimana difatlhego le sona. Sega se lebala gore ka morago go yena go na le dira le yena tse ntseng di mosetse morago. Wena o tadimane le yena yena ga a bone gore ka morago go yena go na le batho le yena ba ntseng ba mosetse morago. Gore nna ga modimo a re ya ntshepisitseng o a tshepagala nna ga ke tlo itwanela nna ke tlo nwalelelwana ke tsone dira tsena tsa gago gobane ga ba qeta le tlo qabana le le qabanela ditšhelete kapa le qabanela eng kapa eng le ne le kopane ka hlo ya motho motho ene le kopaneng ka yena ke ngwana modimo. Modimo wa morata o mo patela lona o mo pata mahlong a digale ba bolotsana o mo pata o pata bophelo ba hae gore wena o re go sega go yena o go keke wa ba wa loka o go keke be wa ba wa gona o re lerumo le ne le o le patile o re lekeke la ba la moetsa letho se teng modimo o tlo teka tafole pontsheng ya gago o teka tafole pontsheng ya dira ke ka gore reng dumelela gore dira di be teng dumelela gore marumo a be teng lefatsheng a o tlhabe e tle ga tafole e tekwa e tle be dipaki gobane ya re tshepisitseng o a tshepagala le o seng ga letsatsi molaetsa fela ke o reng lerumo le leng le leng le tietseng go lwantsha lekeke la ba la etsa letho lebaka ko gobane ya re tshepisitseng o a tshepagala mema mokoro ka Kereste morena ya re fa maatla. Amen.

0: momamedi wa Leko FM molaetsa kuo utswile ha ke kala lenane o hoseng ke itse o bue hle monghadi maemong ana a o rileng ho ona re bolellana tse ngata Dr. Tsotetsi kana kongwe re qetelletse le rona ka borona re firikanya ge go re go firikantse o mphirikantse
1: yes
0: o baneng se re driving e se ile pain se le bohloko se le lotshuo jwale ha ke kena ho seng ka hore ya borobong Dr. Tsotetsi ke ile ka utlwa fela moyeng wa ka hore modimo a ka bue re ke re utlwe hore na o reng momamedi wa Leko FM litswile lengolo o tswile molaetsa re fumane bukenya Isaiah 54 verse 17 me yona ring le rumo le leng le tietsweng bakeng sa hao go lwantsha le keke la wetsa letho ke rata ka sekgowa Dr. Tsotetsi iri no weapon formed against you shall prosper.
1: Oh yes
0: marumo ona teng doctor
1: ata dilo le teng
0: hare tshoswe ke le rumo la pele le ile la bateng le ile la hlaba morena Jesu.
1: Oh yes
0: ba ile ba mo hlaba le hlakoreng ha tswa madi le metsi gathe ka madi ao le metsi ao ya ba kireke ya morena Jesu e tswala botsha ya ba bona ha ba le moe hore bana ba re ba bolaya motho gana gathe bana ba tswala motho wa
1: moya
0: jwale ba se ke ba le moa hore metsi a natswa le hlakoreng le madi Dr. Tsotetsi ana tlamehile a tswe so that re kgone re tswa le semoyeng. Ke ka hona le hona jwale tjena la ba ka re hlaba ka marumo Dr. Tsotetsi a kgone phunyeletsa. O baneng hantlentle ha re le bana ba modimo re mpa fela re le nane mpa hantlentle se ka re rona se se holo ke moya.
1: Ke moya, yes.
0: Marumo ona ha kutlwa moya tsatsing ena kutlwa lentswe la ntate modimo le re ka nako nngwe re lla ho ntate modimo re re modimo tlosa marumo gathe marumo a tshwantse a be teng Dr. Tsotetsi ha ke e bala hantle ke e shebile mona ke a e bala mohlang ka modimo e re lerumo le leng le le leng jwale ka utlwisisa gore hantletle Dr. Tsotetsi a se lerumo man ke marumo ho sa lerumo le le leng o ne a tla re lerumo jwale lentswe la modimo le re lerumo le leng le le leng Dr. Tsotetsi re na le marumo tlhe mohlang ka modimo o ya bona re dutse ka studiong ka mo re di makeup ha senka ka tlosa makeup ona doctor wa sheba diskata ka kamorao ka mo o tla gona o bona gore hantlentle bophelo ke modimo o tla gona le o bona gore hantlentle lentswe la ntate modimo le bua le nnete ha le re marumona a tla ba teng pake ke a o etsa letho go so tla bonala dimereke tsa ona fela gore mona nkile ka tlabua Dr. Tsotetsi re na le marumo manyalong a rona a kile a ba teng marumo e the amy e ne le gore ha re ha tliswa manyalong a rona e ne le gore lenyalo le fele le ile la hlaba kgotso ya lenyalo ile ya fela empa qetellong re la ra bona modimo e le mothei wa lenyalo a tshepahala Dr. Tsotetsi jole ka o bua ba teng ba bang doctor ntse ke tshela wena tsena ba bothata ba lelapa lao le ntate Tsotetsi ke nna ke le mamokoro
1: amen
0: o tsiba hantle gore ba teng basadi ba phela ngona jwale ba bang se bile ba ntse le peace ya gore Matsotetsi ke a

0: O na le diarrhea motlhoko, o na le diarrhea le man, o na le diarrhea. O na le diarrhea. Gotsong baetapele, gotsong phelang ke phele bana beso. Ha ke mamela hantle, ke utlwa lengolo, taba tsa lona. Ai! Le bua taba tsa matla hoseng ha letsatsi la kasheko. Ha le bua ka lerumo hoseng ha letsatsi. Lebaka ke hore hoseng ha letsatsi tsietsi ke hore lerumo le leng le le leng le tietsong ha re ho lwantsha bona batswadi ba ka ha ke utlwisisa hantle hoseng ha letsatsi tsietsi batho ba na le ntho ene ba e bitsang ba re re ka re mohlolong ba etsa structure sa gore batlo ba tsebe ho lwantsha batswadi ba ka. Tsietsi ke hore hoseng ha letsatsi ha o hopola hantle go hopola bo Tobia bo Sanbalate ba kileng le bona ba batla ho lolwana. Lebaka ke hore hoseng ha letsatsi bona hoseng ha letsatsi la kasheko ma ho na le ntho e ne ba sa e hlokomele hore motho ona ka mo lwantsha fela tsietsi ke hore o lwantshwa ga lwantsha motho ya lwanelwang ke Jehova. Ai bana beso hoseng ha letsatsi la kasheko Kreste o ntse a le motle le maemong anana go lo dula hantle hoseng ha letsatsi gobane lebaka-baka fela motho ga a tsebe. Re bua ka motho hoseng ha letsatsi ya tsamayang a lwana kapa a tsamayang ka lentswe la sekgowa ba gona le anger hoseng ga letsatsi la kasheko. Jwale motho a nang le anger ka mehla le matsatsi baetapele ba ka o dula a ntsa matha a lwantsha batho hoseng ha letsatsi la kasheko e re ga a qeta ga a bone ka re e tlile Jehofa na le wena o a batha o lo batla batho ba tlatlang ba matha leeto le na le ena seme e jalo e dula e ntse e hira ka metlha le matsatsi. Ga ke le boe baetapele baka ka Kereste morena amen.
1: Me matsotetsi le wena me mamukoro mabitsong a magago la ntate le la mora le la moyo o halelelang ga lutlwa lengolo la Esaya le re le rumo le leng le o kotletse ngwanano ka kobong ke be la mohlaba jwale ka ipatlisisa gore na ana ke kotletse ngwane ngwaneso lerumo lefeng ka nako ngwe ke lerumo la lehloyo lerumo la lefufa lerumo la lenyatso morena re thuse modimo re thuse modimo re thuse modimo re gauhele le ka tlasa bomme ba polawanyetsatsi lešhabang le dikelang modimo iponagatse gobaneng modimo ya tsebang tsohle ya tsebang diphiri le makunutu lentswe la ntate modimo seke la gutla le sa etsa mosebetsi ka Kreste ya re fang maatla ya re fang dijo le diaparo modimo a yo kenela ka gare malapa a weleng ka diphatla le mo senang dijo a yo etsa tsela le mo kulwang modimo a yo finyella a yo theola letso la pholo. Mosebetsi wa ntate modimo o tswelle pele ya leboa lerato ya leboa mme matshotetsi modimo o etse ka gore le ka gore kgotsong batswadi ba ka ba gatileng bana ba ntlothapelo Dr. Tshotetsi le Menuti he rona bonkgono ditse a ile a tlhaba marumo mana wa tseba mme matshotetsi ga le soka o le o tlhaba lerumo ga o so phele a kile a tlhaba o thole re theowa terene mo o senang platform o ya mo o sa tsebeng
2: ka o na le mmina sefela fela pelong ya go ntse go sa tlampaballa le bophelo bona a ge tlhabile mme matshotetsi go na ebile mantso wa gona sebile bage banabaamama o bua se ka popo ka kereste morena nkgono letsi zone 11
3: amen nkgono letsi molaetsa o kene o re le o seng gona ntse re re fela e ka ba re sentse ga re fitlha kae lefatsheng ntate modimo re kopa mogao ke molaetsa o ntse o re fela le o seng gona re kopa mogao ke from Lady in Red ka small farm ka nnete wena Lady in Red ga o na sengata seo re se kopang ngwana mme wa ka re ikopela fela mogao ga re utlwe mo mamedi molaetsa kone
4: ke a le dumedisa batswadi ba kao seng ga letsatsi ka letsatsi le legolo la bomme bomme ba go rapela bomme ba itlameng ka dija le mathekeng lengolo la go senne le bua ka lefu le keneng ka difestere gonne jale ke nana lengolo la mme wa rona le bua ka lerumo ee o thi ba tla le ka go tlaba empa bakekebe ba go tlaba le gale le nna ke a tsho mme wa ka kere ke fetile ka ramarumo a mangata ke fetile ka ramarumo le ona ntse ba ntse ba leka gore tlaba dira diteng tse ipatileng le tse sa ipatang tse di a bonagala matlhong a rona ba lekile gore diga empa ga rewe gobaneng modimo tile a re tshaya modimo a ba tlotsa-tlotsa rona ka oli a ba bua rona ke motlhanka wa ka ga ke batle le tlhoka ena gobane ke motlhanka wa ka a itshepetse nna gore ga le mathata le ditsetsing o weletsa go nna ore o seka ba tshoga o seka ba tshaba dira ebile batswadi ba ka tshwanetse bene le dira e kere tshwanetse bane le dira and-e dira tsena modimo a di bege tse di bone katlo ya gago wena dula fela o lelaletse matlho ao dithabeng mo thuso e tla tlhaga teng itshepele jehofa modimo wa gago a o beileng lefatsheng ga re motshepeng ka metlha gobane ke modimo a tshepalang ke modimo a nang le maatla re leboa mantswe a maatla mme wa ka ka metlha o tloa mane o tshotsholo o tla o palame koloi o tla o fa lentswe la modimo le re maatlafatsang gore modimo o tege ke mamthibedi ka dilong tre amen
3: amen me mamthibedi amen mme wa ka
5: ke a le dumedisa gape goseng gona ka lebitso le letle la Jesu Kriste yo wa re swetseng gore mong le mong a dumelang go yena se ka timela empa be le bophelo bo sa feleng ke a ikwa taba ya Jeremia ya marumo a reng marumo a keke ba sa tla gobane go na le yeo ya tlabeng a re emetse maphelong a rona ya ba barutiwa ba morana Jesu ba botsa Jesu ba re go yena e be batho bana ba bolawang ka setlhoga kana e be batho bana ba bolawang ka setlhoga kana ke ba entseng sebe go feta batho ba banna batho bana ba bolawang ka setlhoga kana ke ba entseng sebe go feta batho ba banna a ba araba re go bona ga le lona le sa sokologe la baka le tloswa jwang a qetelela tabena a ya pele o re bommadimabe ke bao batho dintho tse ba tlhagelang o re bommadimabe ke bao dintho tse tlhagang ka bogo goseng gona marumo ana go buang ka ona ga a sa tla re tlhaba gobane o teng a emeng maphelong a rona mona o na bolelwa re emong le emong a ka itshepelang jehofa a kekebe a ba tlhajwa ke marumo go na le motho re emetse re emeneuweng yena e leng jesu kreste o re emong le emong ya dumelang a tle go yena ka pelo ya gae gore marumo ana se ka kgona re tlhaba ga re atameleng go yena re hweletseng go yena o re ga bua monne mong hweletsang le tlerole mme modimo o tla lukwa hero ga hweletsang le tlerole modimo o tla lukwa ga go sa tla ba letsempe tse tlahla empa ri yalla o seng hona re lela madi a tshuluhileng empa modimo o re ha sa bua Jesu pelo tsa lona di se freka
3: ya
5: dumelang ho nna le dumelelo ho ntate o bana me a ho iteng ntlung ya ntate o re le se ferekane ha le bona di nthodi etsa ha empa dumelang dumelang ho nna ho bane ho nna ho na le bophelo bana beso ha o hla di ntho di hlahela maphelo a rona re bolellwa gore re ske ra fereka empa re be le tshepo ho Kriste re ske be ra lahlehelwa ke seo re leng sona re ske ra tsitsinywa ke marumo a o re a bona empa re itshepele yena ka dinako tsohle ke a leboga ka Kriste mrena ya re sietseng bophelo ke mphuthi ka monna ka Swaswalbe
3: amen de temphuthi hle ha re ske ra ferekanywa ke marumo a o re a bona momamedi molaetsa o kene ka mona ke tsitse
0: du bela momma ta vertuo ya svedisa la mokare a ura vango esisit 12 ya uga mahala mahala ya ukusisa e de rumo ya chava de rumo una de barua a rumba abaixa casejo rumba aula roto agarra santa fica e o roto de coca e rapere ca santa fica se chama saola sa fera epa e roubo e la e a la boa amém
3: amém entate mo carrele que nete entate o agarro soca fela harona rica itapela
6: e tenda que a dita aga e dine di se gale com a mão le re mo le shaka sa tsaga a bebete a ka tile le mbale ka ga di di sa mollo mollo ha la ka ba le ba tla bona ya no ba ba tsiki de jofa le re ya tsiki de ya sa tala ka le sa ka matsatsi o se le go mo le le ke ke ye ya le swaba ke ntile ke tha ya ba tone ka tsheka mgana a mo
3: mamedi molaetsa o kene o re madume ba ruti ke utlwa hantle ha hona le rumo le tlang ho hlaba ho bane ke tshepile Jehova yo ha le rumo la bohlolohadi tlo yo morena o tlolla le nna ka Kriste morena amen ke o slavika Cairo haleluya are marumo a mang re wa fumane malokong a rona jo ke a dumela le ke ke la hlaba le rumo lena ka Cairo amen o slavi le bo hlolo ha dimba ha mme wa ka lentsweng la ha iwitse ihlile ke yena modimo wa ba hlolo ha di
7: bomme ke tapile le selikatsa mahantle ke moeti ka zone 20 ke khutsitse fela moya o na lo go kana go mamela hona o ya ka o ka e khutsi fela le ngolo la lona ke a le ntwa mona mo le buang ka go le rumo le leng le re re tsungwana le keke la ho ama fela ke rata man mo ireng ha thwa tlase e re ke lona lefa la ba hlanka ba modimo ke lona lefa la ba hlanka ba modimo wa bona ha ifisa mo e khatsola me futa ya batho ga lo ka ha batho re le me khatsela lona lefa la ba hlanka ba Jehova monna o ne a le teng ya bitswang Dafita le rumo li la bela saba le boten la saule hana batla ho motibetsa mme ke ke moya o re ke khutse. Amen. Ke mo itika zone 20.
3: Amen ntate mo itise. Amen. Mlaetsa wa kena Dr. Tsotetsi wa re marumo a qeta bomme ntate modimo phamisa letsola hao tsireletsa bomme ke ntate Phoka ka White City a ntate Phoka ka nnete ha le phamise hle. Mlaetsa ba ho qetela pele ri ya pele o re kwalla ka thapelo doctor.
8: Hotsong batswadi, hotsong hotsong ka studiong, banna ga utlwa bohloko ka sheno ga utlwa lengolo la ya 17 ba bua le bua le wena tlase ho lefatshe le re phelang ho lona, tlase ho bana ba o le horeng ba tsohetswe ka nnete, ba ne ba hlatsuwa e le masea. Ekare ke a bona ha mme a hlatswa lesea a le hlapisa le matsoho ana banna, hore lesea lena le tle le hole banna ba. Ka seno tjena re bona masea a hodile ka nnete, jwale re bona bona ba tshwere marumo ba ya bolaya banna, bana ba batho ba ya bolawa letsatsi le letsatsi, re utlwa ditoko tse bolawang tsa basadi. Empa re a botsa hore na banna molato o hlahile kae? Jwale re a makala re re basadi ha re ke re rapeleng le lona re le banna, e ke re rapedise maseana e le gore ne ra hlapisa matsoho le maoto, kanthe re le ga lebala go hlapisa maseana dipelo tsa bona gore di seke tsa rwalela bogopo. Jwale re ba gopelela go Modimo re re o Modimo o ko re utlwela bohloko, o kene dipelong tseo tsa masea ao a seng a hodile ka sheno ba fetuile ba bolai. Empa nakwane ga ba ne ba le banyenyane ne re sa elelele gore ga re ntse re ba hlapisa re lebala ba hlapisa dipelo tsa bona gore di seke tsa ba wela ke bogopo, ne re ba hlapisa mmele re o bonang. Empa re sa kene dipelong, re rapedise dipelo tsa bona gore Modimo a tla kene dipelong tsa bona ga ba ntse ba gola, e seka ba re ba hladitswe fela ka metsi, kanthe re ne o tlhokagala moya o galalelang o nne o hlatswe pelo ya lesea ka ona, gore le tle le gole le tshaba Modimo, le tle le tsebe o tshaba le ntho e mpe. Empa ka seno tjena mogana, bana ba rona ba fetuile, ga ba sana matswalo a go etsa sebe, ba seetsa ka lerato, ba seetsa bosigo le motsheare. Mola re ne re re Mosolomon le Fifi ke motswalle wa motho o tla etsa dintho tse e sa lokang, empa ba se ba di etsa lekganyeng. Oo Modimo re gauhele, ra leboa ka go utlwa lentswe la ka sheno le re kgothatsang le reng re ke re phame re rapele re le batswadi. Ke ntate Phadi ka mona ka Face Tree, ke a leboa.
3: Amen ntate Phadi. Dr. Tsotetsi, motlhanka wa Modimo ga re leboele, wa tseba seo ke se ratang kore lentswe la ntate Modimo ga le sentle le o etsa mosebetsi wa bonagala mme wa ka, e mongwe o itse ke lentswe la boprofeta, e mongwe a bua gore le teng lerumo, ba bua gore marumo a teng. Mme wa ka re leboa letsoa la Modimo le o phahametseng godima sebaka le godima tlho ya gago la o supa tsatsing lena la kasheko lena gore o tlo etsa mosebetsi. Re kwalele ka thapelo motlhanka Modimo.
9: A ke lebohe, ke lebohe mamamedi botlhe ba lekwa, botlhe ba keneng le ba sa kgonang go kena. Re ntse re kopa fela mogau wa Modimo o bene le rona tlase go marumo a fapaneng, gobane wena o Modimo ya re tshepisitseng. Ga o le jalo ka re mogau wa morena rona Jesu Kreste o be le rona botlhe, le lerato la Modimo, matshediso a moya o galalelang o lo kena lapeng le na le lane ka Kreste morena ya re gatetseng lefu a se bophelo bo sa feleng. Amen.
3: Amen. Momamedi wa Lekwa FM e ne le bona ba St Abraham's Mission of God, ba ne ba kene jalo ba bua ka marumo. Ke a tshepa gore re phame ntate Modimo, re tlameletse maqeba ba neng ba banyagane ba phame. Bahlanka ba Modimo, mohlanka Modimo, ke sentse ke re tsamayang le Jesu, ke lepata ka tlasa madi a morena Jesu. Ha ntate Modimo a ratile Dr. Tsotetsi, re tla boetse gape re kopana bekeng e tlang la bone. Ke a gola Dr. Arch Ubane ma Archbishop o ntse le diphateng tse chesang, mme le ena re sentse re re mmarona mo mo leng teng, le ga re sa kopane ka nama empa ka moya ntse re o tshwere ka dithapelo. Mme wa ka momamedi wa Lekwa FM, hodima tlhogo hora ke a 10:12, mme ditaba o tlo di utlwa ka leleme la isiXhosa, o di balelwa ke Angezwa.
10: Ezi zindaba zaseLekwa FM, inyaniso, ulwazi kunye nelizwi lethu elidibeneyo. Ezi zindaba zixhaswe yiLekwa Funeral Solutions kunye neTrue Voice 016 Media.
11: Ixesha intsimbi ye-12 mandibulise mphulaphuli. Urhulumente edibene nomongameli uCyril Ramaphosa badlulisela amazwi ovelwano olunzulu kwiintsapho nakwiindawo ezichaphazelekayo kokubulawa kwabasetyhini okubuhlungu eCampton Park nakwiindawo ezikufutshane nayo. Umongameli uRamaphosa ubhengeze ukubulawa kwabantu njengengxaki yesizwe kwaye wayalela ukuba uphando lufumane ingqwalaselo ephezulu evela kurhulumente kunye nabasemagunyeni. Iqela elikhethekileyo linamacandelo amaninzi imini nobusuku ukuze lichonge lisebenza imini nobusuku ukuze lichonge kwaye libambe abo banoxanduva. Njengoko lo msebenzi uqhubeka, kubalulekile ukuqaphela ukuba ukwakha iindawo ezikhuselekileyo luxanduvo oluhlanganyelweyo. Ukudala iindawo ezikhuselekileyo apho izenzo zolwaphulo-mthetho zingenakuphumelela khona umzamo wentsebenziswano phakathi kwabasemagunyeni, abantu ngabanye, oorhulumente basekuhlaleni, izikolo, amashishini kunye noluntu. Uluntu kufuneka lusebenzise izakhiwe ezimiselweyo ezifana neeforum zamapolisa oluntu, abalindi basekuhlaleni kunye nezinye iindlela zokhuseleko kwaye lusebenzisane ngokusondeleyo nenkonzo yamapolisa aseMzantsi Afrika kunye noorhulumente basekuhlaleni. Umnumzana William Baloyi usekela somlomo karhulumente uyacacisa. Njalo iKomishini yonyulo i-IEC ibhengeze ukuba abaviwa abayi 136,790 abangazange babonwe ngaphambili bahlangabezane neemfuno zomthetho zokungenela ukhetho loorhulumente basekhaya baseMzantsi Afrika olucwangciselwe umhla wesine kweyenkanga ku-2026. Abaviwa baza kungenela izihlalo koomasipala basibhozo bezixeko ezinkulu zelizwe, oomasipala bezithili abangamashumi mane anesine kunye noomasipala basekuhlaleni abangamakhulu mabini anesihlanu. Umamabulo uthe elinani liphezulu kakhulu kune-95,427 eqinisekisiweyo ebhalwe kunyulo loomasipala ka-2021. Nangona inani lezihlalo ezikhoyo linyuke kancinci ukusuka kwi-10,478 ngo-2021 ukuya kwi-10,526 ngo-2026, i-IEC yarhoxisa abaviwa abangamawaka amahlanu namashumi asithoba anesithandathu 5,096 emva kokugqitywa kophononongo olusemthethweni, kubandakanya nokuqinisekiswa kokuba bonke abangeneleli bahlawulwe iidipozithi ezifanelekileyo kwaye bonke abaviwa batyunjwe ngokufanelekileyo. Okugqibela, i-Information Regulator ithi iphanda ngemicimbi yokuvuza okanye ukufikelelwa kwedatha ngendlela engekho mthethweni kwinkampani elandelela imoto iCartrack ukutsho eyahlaselwa yi-ransomware ngo-Agasti. iCartrack ithi uvimba wayo wedatha yabathengi wafikelelwa ngexesha lesehlo senyanga ephelileyo. Lo vimba uqulethe ulwazi lobuqu olufana neenkcukacha zoqhagamshelwano lwabathengi, ulwazi lweakhawunti zebhanki kunye neenkcukacha zezithuthi. Iqela leransomware iDirewolf lifake igama leCartrack kwisiza salo sedark web esisetyenziselwa ukupapasha ulwazi oluvezwe ngendlela ingekho mthethweni. Lisithi lithathe idatha engange-500 gigabytes kwiiseva zenkampani. Umphatho intloko obambeleyo weBobbia Compliance and Monitoring kwi-Information Regulator uHangi Mbitsi uthi ndingangqina ukuba iCartrack yazise i-Information Regulator ngokungqinelana necandelo lamashumi mabini anesibini. Okwangoku sisaziso sokuqala nje, sisahlalutya imixholo yesisaziso nangona kunjalo ngokubanzi zonke izaziso kufuneka zibonise ubungakanani bokuvuza kwedatha mhlawumbi inani labantu abachaphazelekayo kulo mcimbi kunye nalo naluphi na olunye ulwazi malunga nendlela oku kwenzeke ngayo. Kodwa njengoko nditshilo sisahlalutya esisaziso kwaye sinxibelelana ne-Catrack malunga nomba nalomba utshilo. Masiziqukumbele imphulaphula iindaba zalena iyure fumana kwakhona indaba ngentsimbi yokuqala apha elikwa FM nandingoAngezwa Mbava.
10: Ezi zindaba zaseLikwa FM, inyaniso, ulwazi, kunye nelizwi lethu elidibeneyo. Ezi zindaba zixhaswe yiLikwa Federal Solutions, kunye neTrue Voice 016 Media.

Bon, o fitlhela gore nyana ya 12 ebile e fetile ka metsotso he. Ke a leboa re ga ditle, ke a leboa, ke a leboa. Ei! Mamedi, ke a leboa, ke a leboa re ga. Re ke tse fela jana mamedi ke batla ho fa pina. Ke batla ho fa pina fela hore fela ke re hey, ke teng. Ke re fela ke teng ka kwano. Ke re ke teng ka kwano. Ya. Kiri ke teng ka kwano. Re ko fe pina. Bana ba tswa fela ka mona ka ka Sasolburg. Ba ipitsa fela ba re ke di ba sa matshidiso ba re Lomhlengi. Lomhlengi ke album bona encha ya selemo sona sena. Lomhlengi. Sa 2026 encha. Ba re Lomhlengi. Ai.

sedi ba ke sa matshidiso ba tswa fela ga bona ga Sosolberg banna ya ba tsamaiswa ke ba tlhankana ba gata te tlamene banna ba tsamaiswa ke ba gata te tlamene ne ko file bona ke kena ga bona he ke bona mela tsa rona ke di banna ke tloe bala bafethu ke tloe bala bana leso ke tloe bala sentse ba re fela ompa le morena ka le ba o kgatlhisa ebile ba tla bekeng yana di-floor tle ba le teng ka kwano ka vale ka monana mane Eldorado Art Center ba tsamaya le di-val legends le batšha ba botshepei YDC banna bana ba ntate kaibe ba tsamaya le bana ba ntate sekhwenene le bana ba ntate dlamene bo dlamene o bo dlamene dlamene

0: mamelaki mo metsotso gona mihlano fela ka morago ga bobedi mokgatlhelo ka o qetela le kwa gospel tunes ntjodutsi le nna butana le nna swa dikutle le mmaletlotlo ee o sha tshaba o bua empa he ka re tate letlhapha ka mora fafafa anyana a ngwana mme ee o rite ngwana mme
1: ke tsona ngwanee
0: ke ditsele o sma letlotlo ka jeno
1: ee ke a bona
0: se ke mo ruta metšhini monana I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Le tsare nna ka jeno la labone letsatsi la morapelo wa bomme e ka re South Africa o etswe ke le ruleletse
1: ai man eish
0: bomme ba hlokala ka tsile singantle ba bolauwa
1: ya
0: eish re a o Jehova rutlwe rutlwe bohloko ha re dumelane le ketso tse tsalang se ka modimo
1: a re tsebe re sentse ka
0: a ka etsa tsila ba ba etsi ba ntho tsena tsempe
1: ba tholahala
0: ba ke ba hlaipepene neng ba tholahale mdimo a fele sponisa sa rona matla sa sa Africa borwa ho lwantsha boemo bo ke bonang re she go tobane le bona dinase ke yona ya pele ene ke batla fela hore ke tuboketse phepi o batho bohle ba lahletsweng ke beng ba bona ka tsela e seng antle ke re le maemongana a ntse le modimo ke a leboha ngwana mme
1: mamedi metso gona robo ke tsere re hore nyane ya boraro le tate lhlapo o teka kwano ka jeno tsa male mo ga tsa male tate mkomboti
0: ha o bana
1: a sto bana
0: ai tate tate tate tate ke tsietsi ya tsela
1: ya no ke tsietsi ya tsela
0: ke tsietsi ya tsela ni na re se wa tsela ha mmila o ntso puta lieto le gaola ba gaola
1: yes wa tsela
0: mara he lieto le tswela pele ngwana mme jwale ke tlile kwano ho tlo bua ka ditlhagiswa tsa rona tseteng San Lapo Farmers, it was just a machilian. I was like, sessioning ya rona ya mchini ya detoxing o thola le botlolo la terminator mahala terminator ma o thola mahala me nina reshe ha ke di otle ka tsela itseng ha re bua ka mchini wa detoxing mong a ka ipotsa ho re bua ka ena re bua ka mchini o gonang ho thusa mafunga fapane mmeleng wa motho mohlala wa pele fela mchini ona na wa gona ho thusa ho motho ya sa goneng ho ya ntlwaneng hantle constipation motho ya sokelwa ka Sesotho ha iba o ya sokelwa o tsebe hore ke tlotla ke molao hantle ke bophilo bo botle hore ha o le motho gone o ya ntlwaneng ka tsela e tshwaneleileng jwale ha o ka nka matsatsi sa ntlwaneng ngwana mme ho batla ho beya bophilo ba hao tlokotsing haholo jwale ha o na le bothata ba constipation mamedi wa ka motšhini wa rona wa detoxing machine o teng mme wona session a teng ke 300 FM ha ke bue ka wona fela batho ba nang le stroke batho ba nang le bothata ba phallo ya madi e seng hantle flow ya madi e seng hantle batho ba nang le bothata ba methapo, batho ba nang le bothata ba di-veins, batho ba nang le bothata ba sleeping disorder. Ho na le motho ya e reng ha e re two boroko bo fedile. Ho tla bo otle mesong letsatsi le be le tšhabe motho a ntse a shebile. Mme ho ha o etse hantle bane me ndula blankata ha o kgone ho phomola nako e enough. Gobane le ona di-cells tsa mendula blankata di a tlhoka gore di relax. Mme le motho ya nang le lefu la hoa, motho ya nang le lefu la bolebadi, motho yo pono ya hae ya matlo e lahleyang. Batho ba bangata ko utlwa ba re o tla bona ka leihlong la ka mone ka re go na le legothonyana kapa lelwapinyana le tshirelang. Batho ba seemo se jwalo ke a ba bitsa detox machine e ya kgona go thusa maemong a tshwanang le yao. Detox machine e ya kgona go thusa go batho ba bomme ba yang matsatsing ka tsela e sa tshwanelegang. Itsida o ya blokeya kapa o bana le heavy flow, detox machine e ya kgona go thusa maemong a tshwanang le yao. Ke motšhini o thusang haholo le ha e ba o na le kgatlhamelo e ngata ya serame. Ke motšhini o kgonang go thusa haholo le ha e ba o na le bothata ba acid e ngata mmeleng wa gago. Go na le batho ba sa batleng kapa ba sa tholeng nako ya go ba ka servisa. Jwale motho a ka tla tlo ikenela motšhining haholo mme wa tlo kena detox machine. Bothata ba diphio, go na le batho ba sebetsa mosebetsi o ba qosang gore ba dule ba dutse fatshe. La e se o ganna la e le mosebetsi wa ofisi o thole gore nako e kgolo le nyenyane o dula o dutse fatshe. Mme ho ha o healthy for diphio tsa gago tsa mmele. Mme jwale ga o na le bothata o tla qala o experience bo di-pain, o tla qala o experience nako nngwe ga o lo ntsha metsi o utlwa metsi ya gago e se ka go sona le di-pain maemo a tshwanang le yao. Lefula letheka o tla qala o se utlwa di-pain lethekeng mona o se ba ka tsela yeo sa tlwaelang ka teng. Mme ke re go motho mang le mang ya nang le bothata bona ga a tla tlo detoxa ngwaneso ya rateyang ga a tla tlo detoxa tlo kena motšhining motšhini o ko montšhafatse a ka gutlele maemong a ne ntse a itseba a le ka ga one. Nako ye nngwe ke ke re le batho ba bontate ga e ba ka nnete ka nako nngwe kereke ga e sa kena nako e telele dinase o so ya gabedi a gago wa gutla. Ka nako nngwe a se go o tlhoka bo pitsa nako nngwe o tlhoka go detoxa di-veins tsa di-detoxe kao fela then o kgone o otloloa o kgatholoa le mokgathala wa o etsa bothata boo. Jwale tlotlose mokgathala ngwaneso o tlo kena motšhining ona ga ke be ka batho ba bontate fela le batho ba bomme tlogong bana beso ba ratileng le tlo ntsha mokgathala fatiki e kgone go tswa motšhining ona wa detoxing o tsebe o phela le nna ke tsebe o phela ka metlha ke re mmamedi wa ka ga o kene motšhining wa detox se ka tla ka mentality wa gore o tlo kena ga iwane fela gagolo-golo batho ba nang le bothata ba bo stroke batho ba nang le thata ba bo maoto jalo jalo go nka di-session tse itseng gore motšhini mara one thing I'll guarantee you motšhini o nana o thusitse batho ba bangata ke bone batho ba bangata ba ema ba tsamaya le ka jeno go na le ntate o mongwe ka small farmer ka mane ka plalapeng ntate ndamanene ke sa golo gore ntate ona a ka ema obane o ne a tsamaya ka dithupa mara ka mogau wa modimo a o tlhoe ke stroke ka mogau wa modimo le thuso ya manyeloi ke bona o itsamaela ka maoto a e ka letsatsi la kajeno. Jwale ke re go wena mang le mang ya nang le bothata bona o kotle motšhining wa neso mme o kototo re tlo utlwa gore bothata ba gago bo dutse kae re kgone gore go fe pheko ya moswelelela ena ke ya moswelelela ga ena di-side effect ga ona eng mme mongwe a ka botsa gore o kenwa ke batho ba ba kae na motšhini o nana o kenwa ke motho mang le mang go tloa as early age as 5 years go fitlhela o leqheku le o kwang ke ditlogolo mme motho ya sa kgoneng gore fela go kena kapa ya sa dumelelwang go kenwa ke motho wa mme ya mmeleng kapa a ithwetseng ke ena fela ya sa dumelelwang le motho ya tswang operationeng e fresh jwale ke yone ga e ba o ne o tswile kotsi a se gale o stitchitswe ko wena ngwaneso sa dungwelelwang gore o tlo kena motšhining ona wa rona wa detoxi mara ka ntle o tse mabaka wa mabedi mo o dumeletswe mang le mang motho wa Jehova gore a ka tlo kena motšhining ona ke a feta go motšhini wa rona wa detoxi gopola detoxi machine ntho ya teng fela it's only 300 rand session ya teng session ya teng ke only 300 rand mme go botlhokwa gape le batho ba tsebe gore ga batla motšhini ninase nako eo ke dulang ke recommenda for batho gore motšhini o kgone o rida gantle ke nako ya o seng ke nako ya o seng ga e ba o le motho ya kroniki mohlolomong o na le treatment e itseng ya o phelang ka yone ke kgothaleletsa ololo batho ba nang le high blood batho ba nang le tsukiri eja breakfast ba ga o seng o nke medication e be o yatla then ga o entse jalo o tlo nka ga monate mara se ka tla after 12 because mostly after 12 di ntse di le accurately but se le 80% ga re batla 100% accurate results fitla before 12 fitla o jele fitla o entse make sure ya go o nwele medication wa gago ga e ba o le motho a chronic mara nakong ya go seng then ga e le jalo e kgona gore a bona yo tle e tle le wena gantle yo tle gantle then re kgone o bona le tseneng di re di ipatile gore ke tsefeng
1: ah
0: ke detoxing machine
1: yes
0: ke batla o matha ke eo ditlaitswa tsa rona tse re nang le tsona ka ntlhapo pharmacy re na le motšhini re na le moriana ona o kereng ke terminator 1 terminator all ona re ikota sefuba ka ona gobane ke moriana wa pele wa go go produce ka mona ka ntlhapo pharmacy mme ke moriana wa mafuotlhe le ona moriana ona wa terminator o gote haholo go batho ba nang le thabe
1: okay.
0: Sejeso gobane kwa sejeso go na le ka nako ngwe o tlo gitlwa ke thabe and-e thabe e kotsi thabe ya o tsamaisa ninase jwale moriana ona wa e betsa thabe o e betsetsa kwana thutentse tšhileng la e ba o na le bothata ba go ja bosi wena o robetse o dula o ikentse sport wa tlafuna ntate o tlafuna ntho e ganang o fela wa tsa obaneng nako nngwe dintwa tse re di lwanang ga ba bona gore ga ba o kgone ga o shebile ba o lata bosi o robetse ga ona motho a kgonang go itwanela bosi wa robetse ntate jwale bosi o tla fumana o ja ntho e ganang o fela o tlafuna ntho e ntšha le ya gale jwale ke re ka metlha le matsatsi go motho ya reng ya nang le bothata ba go ja bosi a robetse motšhini kuona ntho moriana kuona wa terminator tswekere lefu la tswekere ke tlotse ke bua ka lona ke re lefu lena di-statistics di re ke lefu le petsang pele le bolayang Afrika Borwa gana jwale le qeta batho ba bangata mme le kotsi haholo lefu lena ke a le kopa bana beso bontate mo le mametseng le teng ga e ba o na le tswekere ga e la o le o tsebe tswekere e tlhagisa mafu a mangata mmeleng wa motho tswekere e ka o etsa o be le bothata ba bolebadi tswekere ka o etsa o be le maqeba a lo a maotong kapa mmeleng tswekere ka o etsa maoto a gago a ruruwe tswekere e ka o etsa o felelwe ke ditakatso tswekere e ka o etsa o latlhelwe le ke kelello go na le batho ba e le goreng ga e fitlhile stage sa tswekere e etsa gore le motho a itebale kelello ga e latlhee nako e itseng ke botlhoko ba lefu la tswekere ka tsela yeo le leng kotsi ka teng mme tswekere ya gago ga e se fitlhile boemong bose e sa laoleng ya o otlisa le stroke ninas tswekere the way lefu lena le leng dangerous ka teng mme jwale re tshwere moriana re tshwere lerumo kile enang tate le re tlhaba lefu lena la tswekere le laoleye ka tsela e tshwanetseng mme ga o nwa moriana ona wa terminator ga o nwe fela o nwa jalo o ntse o nwa le treatment ya gago o tla utlwa le ngaka ga e tlo o check-e tlabe o botse gore o sebedisa eng e tlabe o botse gore o sebedisa eng o bone ya sa o fa dikgwedinyana gore ae ke tla o bona after 6 months o tsebe jwale o so le seemong se kgotsofatsang sa tswekere mme mang le mang ya nang le bothata bona ba lefu la tswekere ke kopa o thole moriana ona o tla leboa ka bosane high blood ga e ba o utlwa o bana le bo modikwadikwane ka nako nngwe e ka re o bana le motsekele o sa o tsebeng o tswa kae high blood ke a le kopa o dula o fufuletswe o dula o thunya mofufutso low blood ke a le kopang bana beso abnormal pains mahlaba ga e ba o na le mahlaba ga o tsebe o jwa keng go na le ntho o jang ka mpeng moriana kuona wa terminator terminator 1 terminator all lebotlolo la teng le tholala ka only 150 ranta fela lebotlolo la terminator vuka kwa ba fileyo e teng bana beso moriana wa vuka ke moriana ona re re o tsosa batho ba re reng se ba le magatheng batho ba na le bothata ba letshollo batho ba na le bothata ba di-internal injuries internal pains batho ba na le bothata ba di-operation Mahua tibila na jwale o tla utlwa motho a re oppression ka ya opa internal injuries ha ba kila le mala ngwaneso empa ha o bata tjena wa utlwa go a ikona hona le mo ka pa ha di le montse di ya dikopana hona le mo ba mo hlokoteng e thola moriana wa gona wa vuka kwa ba fileyo moriana na wa thusa holo le letshollo mme wona le botolo la teng le wona ke 150 fela rena le moriana wa black mamba ke moriana o thusa batho ba baholo ona ke moriana o thusa bomme le bontate haeba ditakatso tse di fedile haeba le lalisana ditakatso tse hantle moriana ona na wa gona o thusa ka only 200 rand bana beso rena le lucky cream ya rona ho tsa mahlonolo jwale re kena ho tsa mahlonolo ke itse slimo se ya fela ho hloka go itshaso go hla ho batla ho hlape ho batla o be hantle man le batho ba tsebo bona ke na le lucky cream ke 50 rand a fela lucky lotion ya rona lucky lotion ena o itshasa ka yona ho sa khathaletse o na le thata ba letlalo ka pa ha ona lona mara yena ke a mahlonolo ka 50 rand a fela wa tlotsa ngwaneso o ba hantle re na le lucky oil 50 rand a le yona it's up to you we tell we sebedisa le jwalo ka pa we tsela ka ga setotswana sa hao se o itshasang ka sona ka 50 rand a fela lucky soap e teng le yona ka 50 rand a fela lucky soap se sepa sa mahlonolo tlwella ho hlapa ka se sepa fela hlapa ka sepa sa mahlonolo a ke re ona le batho ba bang di partner tse ding tsa rona tse sa dumele nthong tsa setso Ninas ha o rekile swasho o sa botsa gore wa moloya na jwale se sepa se teng lucky soap ga e modifya ntho ena ke modification le lotion ga modifya ngwana mme wa itlotsa fela dintho di tsamaya smart ga e ba o ratwe ke batho lucky lotion teng ga e ba o ratwe ke batho ga o kena ka ga batho ba o tinella hlapa ka sesepa sa rona sa mahlonolo lucky soap ya rona teng di etsa only 50 rand re na le diwasho tsa rona ke na le swasho sa meleko 50 rand ke na le sefutho ka nako nngwe go futhe ko tebela meya ditshila ga e ba o dula utlwa solongwa ga o tsebe olongwa ke eng o ko futhe ngwaneso ga e ba o tswa magopha seng gantle mmeleng wa gago o ko futhe ngwaneso sefutho sa rona ke 50 ranta re na le all in one 50 rand 100 rand all in one ke tla tlwa ke etsa phoso ande wa tsa ba mamedi ba emamela le
1: kwa
0: ha o qala o re 50 rand ba ga a o qeta o re
1: o ibuile
0: no che o qeta o re tshe ntate nhlapo go be le nnete
1: ba ba rekhora
0: ha hulu jwale all in one ntse le 100 rand bana beso re na le swasho sa newe ha e ba di toro tsa ha o di sala mosamo o go thole swasho sa rona sa newe ka only 50 rand mo ke batla go kopa tshwarelo ke metsing a sediba Aye, bana beso mo rona ne re fuwe go late metsi ya sediba teng o batla o le thata matsatsingana magwa a di plus ha sa dumela ke kopa tshwarelo batho botlhe ba ntse ba botsa ka metsi ya sediba a ikona go so le thata mara ka tsatsi le modimo o tla re tsetsa tsila bana beso ha ke a lebala ke hlalosa go ke a wa lebala metsi ya sediba ntse dutsi hlonyaka e just that maemo kona a seng a sa re dumelle bana beso ke tswana tse ditlhagiswa tsa rona tse re nang le tsona re na le pizza ya bana ka 150 ha e ba ngwana a na le bothata ba kokwana ngwana a na le bothata ba letshollo ngwana ha je hantle ha na takatso ntle ya dijo bana beso ka only 150 fela ngwana ha o se montshe tshilana go botlhokwa gore o ntshe ngwana tshilana a kgone gore a gole a le hantle mme ke pizza ya teng ke only 150 re na le acidrop ha e bona thata ba le leta thata ba acidengata acidrop ya rona ke only 70 rand bana beso di tlhaitswa diteng ka mona ka nthlapo pharmacy re na le dikerese re na le eng ka ofela motho ya lakatsang ho tla bana beso ka pa motho ya reng ke utlwa ntate nthlapo bua ka tsona mara re ka dithola kae na
1: yes
0: e thabisang ke hore di tlhaitswa ka ofela le ditshebeletso tsa nthlapo pharmacy ha ke bua ka ditshebeletso ke bua ka detoxing machine ke bua ka ditshebeletso tsa dithuso ha e ba batla ditshebeletso everything tlhahlobo sedili teng ka mane ka small farm.
1: All right.
0: Number 36/10 small farm Everton Milner Road. Milner Road ke strata sa setuang kanana se yang zone 8. Sa skontiri se secha. Ha o tloa fela mono kanana se kontiri sa magalmele kanana mono o nyoluwa hona le tower ya network ka lefting ya hao. Next door ya tower ntlweteng etsetla 36/10 o tla bona ka nomoro mono ntlong etsetla jarteng e kgolo khoneng. Ke hona teng mo re tholang ditlhagiswa tsa rona. O batho botlhe ba bo Everton, ba bo small farmer, ba bo kanana zone 8 bana beso ha o hlokale letle dropong ditlhagiswa diteng le motšhini o teng tate Nhlapho teng ka mono o tla le thusa le mema Nhlapho ba teng ba thusa mantaha o fitlhela ka moqebelo le ka sontaha bona ba ya gona o sebetsa ba sebetsa hantlantle ke 7 days a week ba sebetsa ngwana mme jwale ke re ho motho ya batlang ho tla hlahlobo hlahlobo ntse le 100 rand ta motho ka mong hlahlobo ha le tla le babedi ntse le 200 rand ha le tla le bagago ya bongateng le tla le lelapa ke 250 e teng hlahlobo le ka hona ka teng bana beso ba gateile le ka mona ka ferenageng ke ntse ke le teng le ka ferenageng ka mona ke ntse ke le teng bana beso ba gateile ke teng full time wa bona ke mahamba
1: ya ke o bona ngwana
0: ke teng ke mahamba yetwa ntate Mqombo thusa ntana na le mabaka ha ya personal ke teng bana beso le botle ba neng ba thusiwe ke ntate Mqombo thi ba saletse morao to ho le tlokopana le nna bana beso I'm happy ho tribisa hore ke teng full time ha ke freestata ke kae
1: o bona
0: ke teng mona full time Monday to Saturday ke teng bana beso ba gatile ho tloa ho seng 8 o'clock go fihlela ka 5 o'clock le tsharela mantsibuya ka moqebelo go tloa seng ka 7 go fihlela ka 1 o'clock bana beso ba gatile theuwang ka ofela khale le re ntate Nhlapho re sa uthola ntate Nhlapho go dula go fa batho sa nao ke teng
1: jalo teng
0: ke teng ga ona excuse se ke le teng bana beso ke teng full time ke kgolwa le December ditlabedi otle o ya kwana tse ke le teng ka kwana bana beso ba gateileng e nngwe ke batlang go e addressa ntate Ninas leeto le ntse le le teng leeto le ntse le le teng bana beso ba gateileng leeto re ntse re tsamaya next week la bone modimo tla iponela ha ke batle o e reya gore ke tlabe ke le teng kapa ke tlabe ke le siko mara motho mang le mang ha batla dintlha ka botlalo gopola go closing date e ka di 20 ya go patala ke a tseya batho ba batsho ba bone ka re nako ena gale re bua eno ba bone ka re ke gole
1: di-20 ke
0: sontaga sontaga ke tsatsi la go qetela la go patala bana beso ke a o jwetsa batho gale ntse ba re ntate Nhlapho ngole ntate Nhlapho bana beso
1: ba bua ka bolou
0: e fedile nako jwa ande nna ke wa tlotlo utlwa motho a tlore ntate Nhlapho a e sale re mahaha ae gale ke hweletsa mara ga ke bone thasello e ngata jwale ke a le hweletsa bana beso la o qetela ke re ga e ba o batla o ya mahaheng ke ntse ke le teng tlo o tlo kopana le na ofising ke ntse ke le teng o tlo ngodisa then re kgone go tsamaya ke ntse ke le teng bana beso modimo wa kgotswaretse gantle se ke se batlang o se bona se etsagala kore batho botlhe ba le 15 Ninas ba tsebe o tlaganyeng gagolo-golo leeto la mahagane ke bua ka lona for batho ba nang le dineo batho ba moya batho ba go na le batho ba utlwisang botlhoko Ninas motho a ba ntshitse ditšhelete tse tshabeileng a re o ya lefetlhong but at the end of the day ha gutla ga ona nex ga re se kaofela rona re tlo fodisang ga ke gane mara ga e ba o batla o tseba gore ntho ya gago e fa se ile kae o e lokisa jwang sebedisa monyetlo o ne o kopana le nna obane ke tlabe ke engage gagolo le batho ba moya leetong lena le wena ya reng gale ke tsamaya gale ke utlwa ba ntse ba re ke na le newa ke tsebe ke qale kae this is a right platform nna ke ke ke re Ninas ha ona ntho se tlholang modimo ha ona ntho e tlholang modimo ntho nngwe le nngwe fela tlamehile fela re thole gore re bula senotlolong se feng gore re fitlhe kae dikatlegong tsa maphelo a rona Nina reshe ke tsona tse ke nang le tsona ke na le ditlhatlhong
1: right
0: online consultation mona ko hlahluba ka phone ho sa gathaletse o tswa o le kae ke a ho hlahluba ka phone a ke na taba go o tla bona le mang ke a ho hlahluba ka phone 200 rand online consultation
1: yes
0: aya ngwana me ba tseba ba tla o bolella hore a ikhona mona ditsela ga ithona
1: ya ba o tshwara
0: ai mamela ntateni na sa ke kwana le kwana
1: ba o tshwara bo
0: a na ke kwana le kwana ka hloho ntate a ke o isi ndumbe a ka hloho fela o sa gathaletse o go tswa o le kae ga o capture ntate re tla lwena o phila jwale online consultation ntse le temba na beso ka only 200 rand re na le house call ha o batla re tlohla hlobela lapeng ka 300 rand ke ntse ke hletsa bana biso hopola ke itse ke na le yana hape ya house call ya mchini house call ya mchini ha e ba ona le mtswadi lapeng mo ha gone ho tla ha gone tsamaya motho mo thata ba maoto ka pa transport it's fine re tla tla re tlometsetsa lapeng ka only 400 rand re na le house call ena ya home based ku thusa batho le lapeng ge ya gona lo thusa motho le ha ba re ke mthusetsa lapeng ke di tshebeletso tse re nang le tsona ka mona ka Nthlapo Pharmacy ho sa gathaletse o tswa le kae ke a hweletsa ke re ka jeno lena ha o ba batla dikarabo tsa bophelo ba hao ha e ba o batla o go gathetse ke bophelo bo bophilang o batla lesedi letle le o fihlele o ko founele Nthlapo Pharmacy o ko tlotlo kokota monyako wa Nthlapo Pharmacy ka letsatsi la kajeno tlwella gore batho ba tlogeng gobaneng batho ba phela wena o ntse o shebile batho le wena kgaitsedi aka ha e mo ha e ba o na le bothata lenyalong la gago mosebetsing wa matsogo ha e ba o na le bothata gotlhe re na le ditshebeletso tse re di etsang re na le di-cleanser le tse re di etsang ha e ba o kile a fetelwa ke ngwana ha e ba o kile a fetelwa o kile a felelwa ke lenyalo ga gona go yetsetsa cleanser le ya marriage ha e ba o kile a fetelwa ke motho wa heno wa se ka mtlapeng re ya gona go yetsetsa cleanser le bane ntho eo e kwala mahlonolo a motho ha e ba tshebetso efe kapa efe re ya gona go thusa ka yona sebakeng sa Nthlapo Pharmacy ha e ba batla rutisetse lelapa ke itse service teng e ntse le 3500 ke ntse ke sa lebale nku ne ke hopotsa ba banka jeno ke ge nku
1: yes
0: nku ke a ni alla mafelo a go yetang re tlabe re ntsha nku nku ya ke a ni alla ka lesake re tlo itsetsa mona live studio ha o qeta o patala more than 1000
1: yes
0: kopa ba o first sleep
1: yes
0: kopa o simpusa o first sleep kopa me manhlapo ha ye mono o first sleep ha o qeta o patala re tlo ketsa fuduwa life mona di papusi e mafelo a go riena etla then re gone o bona gore mohludi ke mang
1: yes
0: mohludi ke mang life re ka be re yentse life mona o ska thu re gethile motho yo re moratang hopola gore go thole nku yena mahala o tlameya fela o etsa se bonolo fela se tlamileng o sietse ke gore fela o sebedise high le 1000 rand fela e di tlhaitsweng ka pa e tshebetsong tsa Nthlapo Pharmacy then o kope sleepy ka sleepy seo sa hao so far yona enter entrance ya go o ka wina nku o winele ba lelapa la gago nku e tsamayang e phelang jale bana beso ditshebetso diteng ka Nthlapo Pharmacy ka mona re ya o tisetsa ntlo re ya o tisetsa koloi re ya letisa lebitla mofu re ya ga mo tisa matsatsing ana ngwana mme level ya boloi e phahame level ya boloi baloi bana se bana le degree bana ba tsosa batho ba gobetseng ntate o bone ba o tsamaela ntate kapa ba batla kwala lapa la gago ba emela fela ba die tlhoiwane a o tla mono bona ba leqetile jwale ga dithiba ntho tse thokolosi ba tseba ntse ke lwana le yona le kajeno ha e so ntlole ha e so ntlole akina defeat ntate ba tseba ntate Phadime wa tseba gale ang romela bo movango kwana gale ang romela bo pulukong
1: kwana
0: ke na defeat nna ke na defeat ha ke na yona jwale motho ya hlulwang ke thokolosi o kompitse man ke qetetse gale o galemela thokolosi wa tse ya ke batla o kompitse ke tlo e galemela thokolosi le wena ya na le spiritual partner. E wa tseba kana ko ngwe nina sena e bhlokwe. Batho ba ba ndi relationship tsa bona di last. Because na ko ngwe motho la go kene dikube ngwe ikutlwa kene le motho magalisiko. So le ntwana ya spiritual partner e ja sitsi.
1: Yeah.
0: E ja sitsi matsatinga na ke a bona ke ngwe level ya boloi e ba master nga ho. Aba se ba bona go wahlo wa kloa nyana le motho wa hao. Ba o shapa ka spiritual partner nta. O tla file ka go ngoteng ka tia sien. E se fitlile thokolosi.
1: Ai.
0: Ngwaneso ha ba ona le thata bo. Ke kopa o kotle. Re tlo ilukisa e sale ka nako. Because e ka o damage tsa bokamoso. Ntho ena ya spiritual husband te kapa spiritual wife. Ke kopa ka matla ha yetsa le batho ba bo mme fela le batho ba bo ntate ya ba yetsa lla.
1: Yes.
0: Ha ba ona le thata bo jwalo. Let's

0: Motho o na ye re reng o na le sekgetho se rona re buang ka sona ho na le tlapollo ene ba tla re batle batho ba yeno ba phelang mara re fitle majwana le bona a iko ha re ratiba bana
1: a gawile
0: ha o bana o sintabiseng
1: o gawile
0: ha o bana re ratiba ha re ratiba wa gaoa wa gaoa
1: 0731505207 mo rutse teng he mamedi mo no he 0731505207 0731505207 o gawile o sintabiseng bana.

0: tena ga dio e fana ka batata ha ya hlaka hebo mataka ha ya hlaka ha ke le nyolwe le mono no tletle bona na be re thata keng tanki ke hona tanki mamela tsamela tsama marato a ke itebe tsome na hana ke ga ga le bo ka tsebiso yena no ga itebuela ha re utlwe ka kwa
1: JT ke na le wena ntse ko mametse hle JT ha o re motranseni o reng hle ha o ke sese
0: Oh, Francis Tagle Bigi, kere driver, kere motoraiseni. Ha kere motoraiseni ke bulala ka mkhanni. Eh, ay, ke bua ka driver, ke bua ka driver wena skim sa ka, ke bua ka driver skisi. Askiso kwa ke ke tewe sa bana ha de ke le bo. Sa bula tsema mra twa sa bula tsema le kwa fa makhumo maholo, night one point. Ra mamedi arfetele ka kwa, arfetele ka mona. Arfetele ka mona ka patla ko mamedi sa bula tsela le kwa FM e re ke fetele mona. Re ke fetele kwa, re ke fetele kwa no.

0: king e re ke bona ke na ibile hla iswe ka kwa no ba re ke ingna to u hla wena a ba engola alright re ke fete ga ke ta ke mo go wa ke ile ne ba linga ke le bile mena ha ne wa re kwantate phone sa pleng bona a se next tsena ba media ngomela ya ba media ngomela ya ka ena ke eng Ericsson ne ke se sa Ericsson pilipili Ericsson ke ena se iti ena ke ona wa tsiba skim sa ena ina le lisiba le yona ana wa thana letsa phone tsa peleng maba etsa bonne te ba ka nete ha ga network ina le lisiba le yona ina le lisiba le yona a ka fotsa na lisiba ne le tsona manna ha ka ne le tsona mambedi ha ikona
1: usaka Ericsson usaka Ericsson ina re re tlipisa theke mo alala tsa maska burila plasma
0: tsa maska di bua plasma re tlipisa mo na theke etse ngwana tsa sa ba di yentse di hockey talk ke rana go ba sheba tsa ba bana ba di hona le tsa sa ba di yentse di over ine se over train ine se hockey talk into ine ile ine ile ine ile phone ya sega sampe ene phone ya sega sampe ntwe
2: Ha ha ha. JT. Go potsa kana. Ha yo le go isa back jwale. Ne go betsa go shapaka Ericsson. Ke le tleveng ya antate. Ke o tshaela ne go betsa ka Ericsson. Ha ne ke bangena mtsum. Ke kinya mapantso la face 2 episode. Jovito.
0: Ke tsana skim saka ke tebe semina ha ne mani ke tebe tse ho mina ha ne ai ke tsana ya ne ke ba sapa ka Ericsson eo JT ho le ntsembu blinder e ke nya mapansula ka bona ka face 2 tsapiso ha la beke ho le ntsembu blind ntwana ai ya ai ma baby wa ka history bona tumaga ba ke la bona history bona tumaga JT le Nokia N70 ne ile ya di cheese ya ga di cheese boy Nokia N70 JT yo ba me di mpola ya hape se ma wena se wena ha wana o motho ano o mos o motho ano ka Nokia ile phone ya pele o motho ano na ya ka ene ile Ericsson a u si ke re ene ile screen tse 7 tsa khala tse different ne re tswa pele bona ke motho ano o ntwa ka ho le president ba thuke ke motho ano ha ke motho a gale a ka lo wa tsaka ka net ke motho ano o ya ba ba skip sa ka my first one bone ding bi eno ki a bo le ka kwa no ne ke bua ka yona ke le ka mokoti ne ke bua ka na ke le ka mokoti JT ha ke kena ka mokoting ke hula lesiba

0: ntate modimo ha le tshebetso mapaki a phahama ka tsela e tshabe ya le wena letsatsi le leng e tlo re toba pala bopaki ba hao o re ke mone moloki ya ileng a ntwanela ntshireletsa mpoloka etsa nnete ba re wa fitla ditshebeletsong tsa rona gobane ntate modimo o tshebetso le wena ka ga lapa la hao o tlo fitlhelwa.
1: Wa tseba minister re ntse re bona mehlolo ya ntate modimo ka mane ka Eating Side. Ntse re bona letsola ntate modimo ka mane ka Zamdela. Re ntse re bona letsola ntate modimo ka mane ka Bophelong. E ka re mo mamedi a ka ska re mamela fela empa tseba hore na o fita ka ga maemo a joang. E ka re mo mamedi a ka itlotlhora a ema a re le nna ke batla mona modimo eno mpobole o buang ka yena. Ka re mo mamedi a ka ema a itlotlhora re ke gathetse ke o mamela fela radiong ke batla nthwene ntse tsahala e tsahale ka nna. Batho bana ba ntseng ba paka ba fana ka mapaki ke batla e be nna ya fanang ka mapaki. Jwale ke kopa mo mamedi o ska dula hae. Ke kopa ntho e lengwe fela ska dula hae ke kopa otle jale minister before re ya hole re na le bosubo matla ka di 9 tsa October. Ai, we are breaking the evil pot. Re tshotla pizza ya meleko. Go na le motho e mo a re nna ke nyetswe mpa e sale ke nyalwa motho eno a mfetohela ke nyetse mpa e sale ke nyala motho eno a fetoa e ba ntho ke sa e tsebeng ba kentse lebitso la hao ka hara pitsa ya meleko an evil pot. Go na le motho e mongwe re ke a zama go batla mosebetsi ke a applya but ga o na le mmati le bulega tsola hao ka hara an evil pot. Hona le motho e mongwe re nna ga ke roba le bosibo e ka re ke roba tswa le phoofolo ke re ba kentse lebitso la hao ka hara an evil pot ka bosibo ke ba di 9 minister. Bosibo ba di 9 kgwedi ya bo 10
0: yetsa bonnete ba re wa fitla.
1: Ai, ha batle
0: ha re tsebo tlangwe enya ha o tloho.
1: Oh,
0: etla re busuba ha pitsa e tshwatlwa hona le nthetlo.
1: Jesus,
0: hona le nthetlo phunye ya ka ra pitsa yeo mamela miliko ene o shebane le yona ba bitsa le bitso la ha busiu hona le nthotse robana le wena.
1: Jesus,
0: hona le batho ba hloka hala la pelleno o sa tsebo re la tshwara chelete mara ha le tsebo ho yetsa.
1: Oh yes,
0: di qualification le di swere mara ha ona ya sebetsa.
1: Oh.
0: You are the only sister. You are the only breadwinner. Why put all the yenzeng? Oh, kadi nine.
1: Oh,
0: obano hona li pizza. Eka shwate. Eka rai shwate. Tota katswa kamoli bizola.
1: Oh, oh yes.
0: Ote aya bizwa makama.
1: La how little bizwa.
0: Hey. Kona lin.
1: Oh yes,
0: kanaba maobani ne sibusuba hawa
1: ai
0: mari busuba na busuba
1: busuba di nine
0: ori andre bulibila badi
1: ai ai ai ai ai
0: nete maru afika ona ona le pizza ko shwatlea
1: Jesus
0: tari busuba hai barseya o beradu bane mihlolo etla ya tsahala
1: Jesus
0: o tla kana di kholo ba tla bitswa di interview
1: oh
0: that's another tlangwa le tlatla molaya what's ba le baka go ba le ho ba le na di kwatswe ka rapisa
1: ai Jesus
0: tsara di shwatla ya hona le ngwana motho a tla hlole a roba la busubo
1: ene bible ka mane ka Leviticus chapter 10 verse 33 iberi ntho e fika pa e fi minister etla wela ka rapitsa ena ya letsopa bible ri etla ba sisila jole ba lebitso la hao ka rapitsa ya meleko ya letsopa jwale wa ipotsa hore na ebe o ya pele ka poo ya morao ka nthe ba o entse sesila ba o kentse setho ba o kentse lerule letsho gore gotlhe mo o gatang teng go seka ba le monyako e buleyang gotlhe mo o kokoteng o seka buleya gotlhe mo o lekang teng dintho di kwaleye empa modimo ya tsang dintho tse kgonagalang gore di kgonagale a re ke na le wena bo bosibu ba di 9 ntate satan o tlo paka dibeke sa mai Jesus
0: what's ba bosibu e tla re ha o kena o tla bona di ntho tsene di tlangwe di bule
1: o
0: ka baka la hore ona o tla o jere tshepo o tla o dumela hore le bitso la hao le tlotswa ka meleko o tla o na le tshepo busubo re batla o tla o na le tshepo
1: aya
0: tlhoka CV yao tlhoka nepe tseo tlhoka ID yao
1: tlhoka
0: driver's license yao kole malapa lao e tla re bosubo
1: ai minister
0: re batla mahawa hao wala o seka o wela o le mong re batla mahawa o wela le malapa la hawa re batla o wela le malapa la hawa
1: ai Jesus
0: e tla o tla siamo le kana sa dumeleng e tla re hao kgota o tla re mosadi wa ka
1: ai Jesus
0: o na le ntho e tsaetseng hao tsebe wena
1: ai
0: e tla re mtata hao fita o tla re mofumane wa
1: hao o na le ntho
0: Jesus. Jesus.
1: Hey. Even twice a pay fee. Etla wela ka ga pizza eo. Etla ba sisila. O a ba she a ka kwa muzulu a re ba sheshe ba hleka. A ba tatetse ho tsheha ka nthe modimo wa utlwa selo sa hao. Ba tatetse ho tsheha ka wena ka nthe ba tsebo go mo ha utlwa o jara. Mo ha utlwa o phutha. Bible e be re mme le tla thuba pizza eo. Busuba no ntata se busibu fela empa ke busuba o tshwatla pizza yena ha ha re lo dula le pizza na re lo e tshwatla mo ba o kentse nte o ho lo tshwatleha ka ra botlo le ba o kentse nyona o re o tla fella mo ba batlang na ke re o tla fella mo modimo wa batlang a di takatso ke tsa batho empa thato ke ya modimo aya ya busubu ba di 9 minister di nthotla be di etsahala busubu ba di 9 mehlole ya ntate modimo e tlabe etsahala a re kopa batla ka dipampiri tsa o tsa ditšhelete
0: Kosiam,
1: proposal o di likile ha di a o sebeletse
0: a go ngetsetse ha
1: go leke modimo yena
0: a go komona ha le tshebetso
1: a minister a ke mo mamedi a bua jolo ka sisinyi se fapanong a re morena ha o kena pagare sengwe ngkhopole
0: a komona
1: ntate mpobola ha o tshotla pitsa me le kwa go ngkhopole
0: a na bona le ngwe o ya di trailing ha o tsebo ya tsa go
1: morena o go ngkhopole
0: mamela ka nna ba di chala tadi kopano batla we sangwanona academy ding tadi kopane
1: o
0: bona the bright future ngwane ngwa ha mautonga haye ha o tsebo ya tsala ngo ba pala netball jo le ka star
1: ai
0: ba pala ho ke jo le ka star ha ra ya bolo wa bona re wanona ka ona le maka ya mari 21st ke re nyolo wa ka bona le tsala modima le mo pamis
1: musubu ba di 9 morena a go ngkhopole
0: o ya matse batsare ha o tsebo ya tsaitseng di tjalata di tlangwe ane ngwana o bohlale haholo you don't know what is happening
1: ai go ai ai o bile mahlomo le nna kwetelele o tshwere ke bolwetse ba o nna kwetelele ho lekane e bana ba ha ba sotla ile nna kwetelele ho lekane ai ke go lekane tloho ha batle busubu ke ba di 9 from ka 6 months bo o fitlela ka 6 to 7 package ya mo profit a iteng empa re tla e announce na kwentsetsa mahe package ya mo profit a iteng mo profit a malalala o tswe bakeng sa o ga ka ntsha mo ba o kentseng teng a o ntsha o inola modimo o tlo re inola man modimo o tlo re ntsha ke kopa wena o tle o dumela ke re la o katla ka yona tumele o ya hao e selenyane lejolo ka peo ya mo sigareta tlo tlo suthisa thaba ya dikolo tlo emeng ka pela hao tlo tlo suthisa thaba yena ya o hloka le thabo emeng ka pela hao modimo wa mamela modimo wa utlo le wena ka sutlo sello sa hao e ya me wa ka ulile na kwetelele ke a tseba impa modimo wa re di tsebetsa hai ha di a thibana hore ka utlo sello sa hao ke kopa o tle bosumba di 9 e re bua lo wena wena o mametseng e o re mametse right now
0: wa tseba o sebetsa ka matso o etsa
1: ai Jesus Jesus, oh yes, Sabela, we are biswa. Jesus, Jesus. Ha ba bapalle bopaki.

0: Ntate ke mang o tswa kae, ntate ke di kometseditseng?
1: Ntate ke motsamai Bomela, ke tswa Utah Park. La bohlano le fetileng ke ne ke le Night Brain. Ke ile ka reka bitakula tsa tswa le dipedi, mme ebile ke qalala ho e sebedisa bitakula enono. Ke ne ke le motho e leng hore ke ne ke dula ke taboha molomo, le sefahleho sa ka se sabe monate, le pelo ya ka e ne se raete ho latela dintho tse etsahalang ka hare ho family ya ka. Mara ile ya re hore ke je bitakula enono, ke ile ka utlwa sefahleho sa ka se tjhentjha, ka utlwa mane mo molomo wa ka moo tabohileng teng, ka utlwa pheni ya teng e tsamaya. Ke ne ke na le mme, ka be ke fihla ke mo fa bitakula e one, e leng hore ha e sale a ntse a sokola dilemolemo, a batla tjhelete ECPI ba mo kadime yona a kgone ho patala dikoloto tsa hae. O jele bitakula enono Sontaha, Mantaha a tsoha ya Vereeniging a ya ECPI. Itse ha fihla manene a batla tjhelete, mme a sebetsang monono o ile a re ho yena a re aa, e ka re ha ba kgone ho kadima tjhelete. Ka morao ho moo mme ke ha a kgutla a re ee, ba o kadima tjhelete e kalo ka 3.5. Lebitsong la bitakula e ke mo fileng yona a e jele Sontaha, mara ha e tswa e leng Mantaha ke ha e mo etsetsa mohlolo. Ke tlo leboha mohau wa kereke enana ya Ntate Prophet Paul Mpobolo. Ke hona Morena Modimo a sa ntsane a itlo arabela dithapelo tsa rona. Ke hona Morena Modimo a sa ntsane a itlo re baballa. E se ka re ka dula ka hare ho kgolo ya Ntate Mpobolo. Ga e tshepahalla, ga e sebedisa ka tumelo. Ga tlohella dipuo tse ntseng di bua ke batho tsa lefatshe. Hoba batho ba re kenya moya bahareng wa hamisa. Ene bohloko o tlo nyahamiswa ke motho a ntseng wa ngola ditshwanelo tsa hao tsa bophelo ba hao. Ke a leboha.
2: Jesus!
3: Ntate a rolaja bitakola.

0: tshebetso ho feta moo.
1: Moprofetare ke rapelletse hore etse tshebetso mmeleng wa hao.
0: E bula mamati ya ditjhelete.
1: Ai, o siama.
0: Katare ebile ke sa tshepa hobane tse kgolo di satla.
1: Ai, Jesus.
0: Are ne bo are batho ba tlile ba nsebela ba re ke skaya moo.
1: Oh, o siama.
0: Ante bana ba batla ho tlosa mohlolo wa nthwetho ya tsala e ntjha bophelong ba
1: ka. Ai, Jesus. Empa Modimo wa tshepahala. Minister, ntate Modimo o tshepahala le ha rona batho re sa tshepahale. Ntate Modimo o tshepahala le ha re sa mo tshepahalle. O re o dutse lentsweng la hae ho le phethahatsa. Ntate Modimo o mosa, ntate Modimo wa tshepahala. Ntate ona o sebedisitse prophetic bitakole ena ka tumelo. Hobane a dumela hore ha ka e sebedisa e tlo mo sebeletsa. Jole ke kopa wena ya ka tlung ya re mametseng hona jwale ho lekwa FM. O kotle ka sonte ha ka tumelo. O re ke a tseba ntate Modimo o tlo nkaraba. Ke a tseba ntate Modimo le nna ke tlo fana ka bopaki jwalo ka ntate eno. E ka re momamedi a ka re mamela mara ho na le momamedi a reng the way ke imetsweng ka teng ha ke sa tseba le rona ke leke eng. Ke kopa o leke ena ya Modimo. Ke tseo di lekile kaofela mpadi ya ho sebeletsa. Ke kopa o leke ntate Modimo. A re ngwana ka ke eme monyako wa pelo ha o ke a kokota. Modimo o yame ka wena.
0: A e bo kokota ka monakota, a kokota ka ntena.
1: Babaibele re mahlomola ya lokileng a mangata empa Modimo o re lwanele ho ona kaofela. Ke kopa o ko leke ntate Modimo le ha mahlomola ha wa le mangata. Ke kopa o mo leke Modimo eno. Modimo wa sebe, Modimo o na le matla bana beso. Ha o na letho le ka hodima matla a hae. Jole bosibu ke ba dinahe. Ke mema mme, ke mema ntate. Ke mema nkgono, ke mema ntate moholo. Ke mema ausi, ke mema abuti. Ke mema ngwane ya so ya mametseng. Ke re o ka se fetwe ke bosibu. Ai.
0: Ona sna chelete o re ka pake ja bosibu.
1: Ai my God. Jesus. Whoa. Oh yes. We don't serve a dead God. Because we serve a miracle working God.
0: Aye,
1: Jesus.
0: Oh,
1: re kopa mme kapa ntate ngwana e swabuti a o siama metse mona a ko tle o tlo emela lelapa leno tlo o tlo emela lelapa la gago ke tse o di lekile ga di ya o sebeletsa a ko leke ntate Modimo. Modimo ga no Modimo ga tshwane le batho ga no phoqa. Modimo a se motho ga a bui maaka re kopa o tle. Jesus. Oh yes. Utlwe diketsahalo tse ntse di etsahala. Man eat inside, man is some tela, man e bophelong. Ah, Jesus. Mighty God. Ha re ba bapadisetse bopaki ngwaneso.
2: Ntate ke ba o tsoka e ke mo tsaba ka se o metse ke tsenta tloka.
3: Ke le la mthombe no tswa Sharpville. Ke la ka sa bona last day ka tempo bole kamaradi o ba ketse a le taraka ga le la pa ka tlo. Re re rapela. Ke le ka fumana go nna no na le na go ne ba ntse ba ndomela mangolo a sa founu. A met molaetsa ka founu. Ba mpelela hore ha ba ne ke tle ke tlo pata. Re be ke patala e mabane la xana tso ke di kolota. Ke be ke ka o tempo go le futa ke mo bolela tsona ka ba tsena ka fela tso. A ba re honna se ba patala next a mo na wa ofisi ke re ya go ska ba patala next. Ke re mabolo yo ne la tsa ka founu mo ke khone e tsa yang a la ka ba fika ka bona le ntso ka tlwa ke tsa next ya tso. Jwale ke a le ho ho ba ne ke mona dikoloto tso di fedi. Ke le wa ka mo ta tempo bolo a le a go bolela ka tlo go le re tse di a le taraka ra le la fa khono ra pa ra pe ke a di le wa ka ba tso ka fa tsa ta tempo ke a le wa ma MC e

0: a itsa le taga ka ga ntlo ya hae a rapela
1: Jesus
0: Hai ba o mametse ka ra bo ipatong ka mo a koletse
1: ntatwaka hai bo re mametse go go fa di phone number o letse
0: ai
1: na go tsedi ba tu ba tana na ri tsore jwalo
0: eh
1: ba tla ba wa no ba jwetsa hore ha o sana di kolot mo prophet a witse o di tlwele
0: a re ke ntate ntlela wa shapile
1: wa shapile
0: ai
1: hai bo mametse ntatwaka o tsiba di phone number tsa lengwe na kwa re bulela mohala o letso ba jwetse
0: oh yes
1: and in kena yo sebeledi
0: oh yes
1: di kolo to tsono na le tsono
0: hadi sali
1: ba o letse ta ba wa ba ke rata tata re ke o tla mo prophet a re ke di tlwele ke
0: pe we don't talk about power
1: tata ya a le tarenga light a ke re sa rape
0: oh jesus oh yes
1: a le tarenga tlu ha wa tsena mo botsa me mo kae ba toni ka man a ile ga etsa le tsare mo prophet a ra etsa le ta
0: my god
1: ka bra ro ma rapela wa tswa di noa
0: oh yes lord
1: hai bo mametse lo na mama o ka letsa kae ba toni ka man mamedi ha re bo e ka matla fela re bua ka
0: we demonstrate power
1: tate mo di mo tshebetso
0: oh yes oh yes tate mo di mo etsa mihlolo
1: ka uta mapakeke tswa ba pa di samona ke ba ka ofa di testimony ko utlo ke ntate modimo tshebetso ya pele e bile ntate mataimana
0: oh yes
1: anka tumela re ke lo rapela busuka ofela nthwena gale ntse ke ikela nthontsa ka busuka ofela a go ke lo leka nthwena ntate modimo ya mosebeletsi
0: oh yes
1: ntate wa bobedi a ka ke a tumela mata ntate modimo
0: oh yes
1: a le tshebetso
0: oh yes
1: anka sipiri aya lengweleng aetsa a letare ya o rapela
0: Jesus
1: a rapela
0: a bona matla ntate modimo
1: a sebetsa ka yena
0: oh yes
1: a phumula dikoloto
0: oh Jesus
1: a ke tsebo ona le botuna le yo ba tla mfumela a ke tsebo na kwa kae a ke tsebo ba tla a ke tsebo
0: ha re tsebo ka ba re tsebo mo mamedi o ka ra maemo a feng ha re tsebo go na o shebane le thaba e feng ha re tsebo go na wena o ka ga qhifi qhifi fe nya mathata modimo ara ka ntsha ha o dumela modimo minister ha re se ga le bala hore mo qebelo re yang hona mo profeta ona le 1-on-1 ke tlhuile ka ga busuba ba di 9 ke mema motho mang le mang ya nyorilweng motho ya reng ke nyorilwe ke na le mathata ke imetswe ha ba tle bosung ba di 9 ga ikwala ge tla e bona bekeng e tlang ge santsane re na le dibekenyana tse pedi tso go so dithetse pele go bosu ba rona ba di 9 ha re seke ga etsa go botswe madi boatla ge tlotla re bua ka bona nako telele but ke kopa gona jwale ge ke re ba jwetse ka 1-on-1 ai ke kopa o letse mo mamedi a mametseng gore na molemo wa o dula le ntate mpobo le fatshe o dule le ena fatshe bosona bos le le babedi na ke bofeng
1: ore na mane a bitlo profita
0: come on say
1: ore o yena tsamaya o ikhatso
0: ai butle o mo fataelo na mane a tla ka bothata ba hae
1: na mane a tla ka bothata a je
0: atla a jeritsa hai a mo fatelo
1: ai tsamaya o ikhatso
0: ai come on say
1: ha super
0: oh
1: ha

0: Emmanuel Christian Ministry.
1: Tshepa utlile hantle ka botlalo hona le batho ba bang batlabe ba bua minister motho a re ha ke thole taxi ya residency ya ke tswa ka Orange Farm ke tswa ka Palm Springs ka mantswa mang ha ile jwalo o tlo palama o ye Everton ha o fitla Everton kona o tla itholang e tlang ka siteng ena residency ya kapo elo e yang ka mane ka tshepo
0: kapo palama elo o thola ha skosana
1: kapo elo o tholang ha skosana
0: elo ha skosana o palama taxi ya nkatikane ka elo o tholang thandikwas.
1: Oh yes.
0: Ke ka o mamedu tlamelong ke di phone number tsa gona gore mo o bonang kare ha o sa tseba tsela re phoneele ke gona o hlalosetsa hantle mo leng teng gore mo leng teng o lo thowa kae ka popala.
1: E bile le ha ba re phoneela minister ga gona gore a re fe driver gona re hlalosetse driver. Driver e tla go utlwa hantle mhlo monyana o ka thola go ntsa sa hlalosi e utlwahalang ka bakala go tla ba qala go tla mo mamedi wa gone jole o ka wa moeleile go ka o ka phone ha iba o bona ka wa lahlea wa fa driver ka pa fa motho mmotsang gore na ebe o ntotsa mahantle na re gona o bua le bona ge ba jotse go ntotsa mahantle o ska tshaba o phone ska tshaba o phone so ho bohlokwa ho go be le di number phone tsa prayer line ya ntate mo profit ho bohlokwa ho go be le di number phone tsa rona re tlo fana ka tsona ka kwano minister ke batla ho bapala bopaki pele go bana re tlo fana ka tsona di number phone tsa rona hana ko ntate mo profit mpobole o teng ntate mo profit lukisa airtime ya hao ka ba di o teng tshipi o teng jole lukisa airtime ya hao o tlo founa o bua le tshepe sa kobei ka nako a bulelang dikholo se ka ba ga ke o jwetsa tlhonno o itukisa mo mamedi wa ka re tlo fana ka dinomoro ha re bapadisa bopaki go utlwe dintle le diketsagalo tse ntate modimo tsa di etsa ka mane ka 18 site le ka mane ka Zamdela le ka mane ka bophelong ba se ka ba lebala minister ntshwarelanyane ba se ka ba lebala gore ka mane ka 18 site service ka Sontaha re kena ka 9 o'clock hoseng 9 o'clock in the morning ha re 2 o'clock ntate mpobolo sa qetile ka mane ka Zamdela re kena ka 9 o'clock in the morning 9 o'clock in the morning ka mane ka Zamdela di faten tsa fentege pela ka morazat cc ka mane ka bophelong re kena ka 11 o'clock hoseng pela di shopo tsa Ola community hall pela police station re kena ka 11 o'clock hoseng jole mo mamedi a motle ke kopa o skebe wa fetwa ha o le pela di baka tsena attender a one ya tsona tate modimo o hlono fatsa ha go utlwa gona modimo ntsa re
2: nna ke ba go tso ga ile di go se baka se o itse di tsebile wa ka ke tina ke tswa ke fatong ke rata o di medisa bana beso ke tlo fana ka bopaki ke na le 4 years ke dula le ngwana ngwane ke dulang le ena ke ngwana ngwaneso mme ba ile a tlhokafala ngwana hana mme hana ntate ke ne re mo lwanela le bosi ba ka ke dula le ngwana re lwanela guardianship so le di-social worker me di sokodisa o tla ngwaneso ke ne ke matha ho kopo mane ke sa fihle mare la bone be ke fitile ke founetswe ka Mantaha ha e le gore profit ka Sontaha o na rera ka mosadi ya ileng a tshwara kopo ya Jesu ha ebe ke hopola hantle profona le mo Argentina tsa maolo je tsa bana ba ho go phamisitse letsogo itse ha tsho jalo prof ke ne ke le mande ke fela a receive Mantaha ke a ke thola call hore ka la bone ke tlele ngwana court ke le ngwana court bana ba iso ha ona nixe boileng ke tshwere mangolo ke nna jwale ngwana o nana jwale se batlo utlwa ka nna ke tshwere guardianship ya ngwana ke a leboga
3: Jesus ke fa ka tshwere.

0: Oh yes.
1: Ke batla o reng ho wena ho amho o mo amohela Jesu ho bobe maro ho maintaina mo ha wona ho ka motho anka nqeto re nka sejaka sefapalo ja tsa mwale mme a mo tshepa a bona matla ho yena le u bana ba le wena o ka Rele Emmanuel Christian Ministry re re ntate modimo a boloke bomme a sireletse naha ya rona a re lwanele ka ra moyo batla mo tswela bomme matla o batla mo tswela bana besu matla bana ba bo rona ra rapela gore ntate modimo re a kopa Litsoho la ma ore mo profeta sonta sena ka ba rapela ma taimane.
0: Oh yes.
1: Re rapela na ya rona sonta sena.
0: Sonta sena.
1: Re ma khatla go le meya e solandi trate. E etsa mo re rutle re tswa ruka ho tuna le pi. Re ma khatla mo le moya wa ka le ditshona.
0: Ya motho ana ntsa phela o bonkuwa bophelo ba hae. Empa re le Emmanuel Christian Ministry re re ho.
1: Ho.
0: Di pulano tsa letsetse ngata ha kana modimo re re ho phamisa letswala ha ola mohao.
1: A di eme hanyane.
0: Yes.
1: Jesus.
0: O sa le tente tate mo profeti.
1: O sa le tente.
0: Oh yes.

0: Mamela o re ho Jeremiah. Jeremiah o bonang. A bua go na o bonang. A ke keme ka mogaleng tselaka. Moshe ha kena kanana ka lebaka la ubane. O batlile o etsa dintho ka energy. Modimo na itse bua le difika le ome. Le fika le thata le tla greka. Le ntshemetsi. Watsa ntho modimo e simple. Modimo o bontsha ntho thata. Hore kgona ba bobebe. Go leka go lekanya ntho thata le seemo sa hao. Hore na seemo sa o ke eng. Seemo sa o ke eng. Ba fe di number 063.
1: 063 063 668 668 561 561 44 44 063 063 668 668 561 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 yes.
0: Do as I say. O tlo bua ba tla be ba di bede ene ba tsama ka tsona do bua mana penga bona wa pele ke no a ken a di bua ke bana ba ken ke bana ba ken tu mela
2: hello le kai
0: ke tane kai ngwane so
2: ke o bua le ke ke tseng ke mona vale mona
0: e ya ngwane so botata ba o ke ngwane so
2: botata ba ka ke go re ke kopa di chapelo go bona e a di kona go go bala gona ya nong ke seo ha ke tlo robala ke tle mona ka mosebetsi so bosego go na le ntho e tsamayang ka montlong e ke robalang mo go yone and then mongwa poleke ena ga ke moraya gore go na le tlo tse di tsamayang ka fo ntlong o mpolelela gore nna ke seke ka tsoga like ga dule le nna full time o dula ko ntlong e nngwe nna ke sebetsa ntlong e nngwe yaanong ke kopa dithapelo gobana ga ke kgone go robala next and-e ke re ke ya kerekeng ga dumele
0: mamela ngwaneso o mmamele nne ke kopa ena o utlwe hantle hantle hantle hantle hantle hantle wa nkutlwana kereng wa nkutlwana kereng mama mhm wana jola ha ke emije ha hona bothata ba go ke o profit you don't have a problem go ke o profit mama
2: no ha ke na mathata
0: ha wa tsama na ho etsa la momo dulanteng a ke batla ho bua ka mo ke tla ho senyetsa mosebetsi a ke nata kopa o dira ka wena kopa o dira ka wena because mosebetsi o ufa chelete o bohlokwa ke tlo thusa wena wena ke bona mme wa hao a hlokahala ene le ka January ka di 21 o bile le short breath o bile le bothata ba short breath ha ba le short breath fela ke aba mong ka ba moisa mane Sebokeng hospital ha a fitla Sebokeng hospital o hlokaetse pele a kena le ka ha go di doctor
2: ke nete cause like o bile a sokofala ha re kebe fela ka gate
0: a le kena ka gate re ko fe yona
1: ai
0: ke tlo makatsa ke tlo tshwatla hlobaneng after today nthena yo setse morao Ntwana ya ofere kanyane e tlameje gotlelo monga yona
1: Jesus
0: Mhm Ho fitile mamela ene le January ka March no ke bona ne le pata a o swa hao
2: ke nete o mogolo
0: ke bona a bile le bothata ba short breath
1: wo
2: yes Jesus ke nete
0: ene ke bona le yena a hloka etse a le tseleng a iswa sepetlele mamela e re ko fe yona ke e mo ko fe yona gobane ntho ena after today e tlameile gotlele o monga yena go tlameile o fele ka yona mamela e re ko fe yona e re ko fe yona e re ko fe yona gona jwale as we speak motho ya kulang a nang le short breath gona jwale ga re bua je ke ngwana wa moshimane
2: ke nnete dadi ke nnete
0: e re ko jwetse ge jwale wena mo o dulang teng ba o romelela noa ba o robatsa le noa o loga ditlogo tse mpi ibile o batla o tloela mosebetsi o o sebetsang o wa makitchen mamela ku jwetse riba kasala
1: ah Jesus
0: from today I tell you hai ba nna ke mohlanka wa modimo wa nkutlana kiri le lapaleno le tlolokoloa ke o kopa o etse nthwelengwe o soka o ihona ke batla go wa batla 100 ranta o etse di 10 ranta ene o kata o etse di 10 ranta ne o tlwe mosebetsi mo sebetsang teng ke bona o sebetsa ka Three River mamela ke batla go tlwe mo o bo fihla sebokeng o ntse o fa batho tšhelete a motho fela o mmona fela a kopantsele mo fe tšhelete ga o keta moo ke kopa o tla one on one nyaka ga o keta moo ke kopa go otlhe le metsi ao e ba o fileng ona e o dulang le ona e ba o tshepisitseng a tla o thusa ke kopa o tle ke tlo o fa metsi ya ka tla o phedisa Tate Modimo tla o thusa o kare nka se profeto se ke kopa go seka ba resigna mosebetsing ke kopa o seka ba resigna ke kopa go o tle o bo le teng ka Saturday sena ke na le special one on one ke kala mane bophelong ke kala bophelong ka ntho ka 9 o'clock ka e ka 11 o'clock ke tlabe ke kala mane sebokeng ke kopa gore o tle ke tlo o thusa ntho ena e tlo stopa e stope otherwise o tlo losa ngwana gago God be with you. God be with you. Ekete kapele lwen. Ntate kali bitso la cheso. Ki rapela wana hukino. Kali bitso la cheso le timona. Le sa mu robati mu sebeti mwahay le mu fere kanyan. Usabile anahanela. Usabile anahanela di boso tahay. Kali bitso la cheso anasereja. Lukula lapalina. Amen.
1: Amen.
2: Amen.
0: Jumelo. Ntate wapila. Kama hau papa. Papa o rapele ke bona o tlo betswa ke dikrempe ke bona dikrempe dikrempe.
3: Amen prophet.
0: Ho swa bo hatsu papa ke o rapela. Ha ke tsa ke o
3: prophet.
0: Ntho ke saini ya hore ho na le ntho ba o tsamaisana le yona e o jellang tšhelete. Tšhelete wa e dule ntate.
3: Eh,
0: ene tletsa go dilo le dikoloto ngobe le fie. O tloba le letswalo lo sa tsebeng na letswa kae?
3: Eh, prophet.
0: Eh, o dula kae papa? Kae?
3: Fanabe.
0: Ntate Modimo go kujwetse. Kujwetse ntate. Etsa go tla one on one ya ka. O tla service ho na ntotse ke tlo di fa ba. Ke na le metsi a ke batla go ba fona ba tla bona man metsi ana go tsiya la tsosa ha se metsi ba tla itse ngwe bona ke ba fona kereke ana tsosa hona le ntho ke tlo ba fana e bitso thoka na idu ke go pa o tlenta thoka ntate Modimo le ho dimo la o rata let me pray for you ntate thusa ntatona ke bua deliverance ka le bitso la Jesus amen
3: hallelujah amen
0: a kholi dia kene mo dumela dumela Ah ya ya. Dumela.
4: Ah enda de profeta.
0: Eh papa dumela.
4: Eh ba ke tirelo mfuke mona. Tata ka dikopa nga basic tshole msebetsi, ha benye kopa profeta.
0: Sheba, nka metsi ka class ona jwale. Nka metsi ka class, etsa ka pele papa.
4: Eh, ke metsi ka class.
0: Eh, etsa ka pele ntate. Etsa ka pele o tsire a gola kholo ya ka o tetela. Tlamile ba tlo bapala di ntho. Mapaki mona ba gona o bolella batho ka service ya Saturday le ntho le ya Sunday etsa ka pelinyana papa o agile abutswela ha 5 abutswela ha
4: 5
0: wa butswetse ka le pitso la Jesu ka le pitso la Jesu ka le pitso la Jesu wa Nazareth ka watsa ntate ke bona o tloba le bothata ba bolebadi go lebala ke bona ba batlang ka memory wa hao gore nthongwe lengwe o iplanang e ska batswella o ka plana ntho no gore ke batla o fitlhela ntho e tsenyetse ngwe nya hamela ke o profeta papa nna ntho is not a good spirit is not a sign of future mari tabatse mona tikitsene ntate modimo mpontsa star sa o sele sehulu ntate modimo re o tloba mohulu bophilo ma re bothata wena o tlamea o tle re tlo lukisetsa hona ntho ke bitsang ho hlophisetsa motho ke kopa o tla papa ke tlo o yetsetsa dintho tsa hao re go rapela ntate ka lebitso la Jesu ke a rapela ka lebitso la Jesu ke a rapela ka lebitso la Jesu ke a mo rapela ka lebitso la Jesu amen jo jo kholo tsena di etsa tsa
1: tate mo prophet
0: ah jo le ke khatetse o tsebe ke ready le the whole day ke tso tsa ma di pleke tse 4 today
1: ha ga nke wa o
0: ke non stop ke nke wa o ke tele ke tumela tumela a o thutse o thutse mamela Saturday sene ke na le one on one.
1: E
0: pula e naisane
1: ka 10 o'clock
0: e ke tlo bona batho
1: money eating

0: ha o le tsena nna ke se ke re motho motho e e ya e e ha o le lesolane o le lesokolo a ra tshwana re le bona pontsu o imetswe ha o imetswe o imetswe tsana le bona igile o le lesokolo a o imetswe hotso
1: dumela Mr. Ntsu go sena ho ena yeng ho putsa mehlenyane ya 2010 ha o sa rata ho rapella mane Lebohang High School ka 2010 ka matric ya rona ne le wena ra rata ho tla sekolong se sa rona se sa Lebohang ele CSI kana kontsa Mr. Kgolo Monyane ntate go sena yeng ho putsa mehlenyane ya gale ntate wa ka ntate Ntsu pila pila ntate
0: Tadwaka, kile buile. Ya mamiri waka ushe wanako ya dimela keme tuto mashuma mararana le metu keme kai rikiri erobe jiri fura lesifura ya bo robo. Ya bo robo. Ya bo robo. Kibala mamala cha uketela ibe kia mu kiba kiangu huya ti. Una mu kiba kiangu matura ki. Rukoso itate kiki umame tiki ouz baby. Rampai kamonaka tennis vila. Yeah, Dango, let me get Dango. How about on let's say 016-421-1439. 016-421-1439. How about on let's say Mama Mugaka? Busum baga juna ki baga rikoshin sa na laka tarayina ering iling nga nataba taba teki na nangore iko ba kinyaki ore hakahara lele nyalo hale rato hale pe ho etsa halang ka dikang tseo re di ntse ha ka ha le nyalo le rato le pe ho etsa halang ka dikang tseo re di ntse re re nyalana ho leso re tsa ntano ke di vows ke se kwa ke ya ba tla tsa se ba le ke di vows ke mo tsai A till death do us apart. So, what do we do? Halerato halifedi. Do we forget our vows? Do we scrap our vows? Are they still relevant? Or what? So, you know, le rato le lefela go etsa halang ka di vows tutu ka di vows because ha ne re etsa e di vows re itse go isa le di fun ma jale ntwane e le etsa gore pelo e kolatole ha e sa le re etsa jwa na lenyalo leo go atule na ho adula la hata le sale re duletseng ma ha ne re kenyana e dipala mono wana o itse ho nna o ke ke wa nsi ke nnete le rato le fedi ka no inkileng yona re ka ere ke kwa le mo nsi mentse ha ke mo nsi ere ke kwa ere ke kwa me Evelyn a putswa ka ere ha le rato ha le fedile le ka ga le lenyalo re etsa joang batho eso e se le karohano ya ba farisi le ba tshuta ha le rato ha le fedile ka ga lenyalo re etsa joang ke sele karohano ya ba farisi le ba juda ha hore ha re arohane ho etsa lang ka di faus tse o ri leng re radietsa ho pola ruitse ho nna ho ka ba jwang le

0: Ay, mi hijo lo de James. Aru, dumela.
1: Yo ntsu ha lerato se le fedile ka nnete ntate wa ka re iphapanyetsa dikano re a itebatsa hore re la ra ikana pela Modimo hore e o isa lefung ra tla phela mmoho kore re dikano tse ra di nka re di beya ka thoko ke ntho tse etsahalang o se ka bona. Ya re lo ka kena motho mo wa bobedi a re hopola o tholwa a re sa le mo ga ga la gato le fedile.
2: Jo ntate we o tswa ke divorce ga di lebala re hopoletse ne tse etsalang tsa nako e o ka nako e ntsha fela neng lentswe la Sesotho lere lentswe ha se monwana a le kgutle na jwale ha o etsahala o nyala kapa ke nyalwa hape ke sa lo di etsa hape tse ding ke ne ke lebetse tsele tse seng ke di entse le mammampeleng ache ka nako ngwe a sa divorce ka re di ka se etsuwe ka nnete ka re ka nyalana fela se ka nna ra ikana ra thetsana ra tshepisana tsena le tsane ha re nyalane fela se ka nna ba le divorce bona re qeta re dimame a re di latelle di felela moyeng fela je ha o fela lerato divorce le tsona di ile o lokile hen ke mme Evelina hape Lakeside
0: mme Evelina o re nna o okay jwale ke a utlwa mme Evelina re a re ha nyalwa hape o di etsetsa wana o tsho gore abena ya divorce ha re so ikwisise hantle gore di bohlokwa hakakang le gore gobaneng di tlameha go etswa di bohlokwa hlokwa hlokwa re ka e bua re ka e bua
3: e dima dumela mo phileng renaka e dima tsewa dini aona morume ke dikopa go tseba morume wa nketo wa tseba ke kopa go tseba morume ntse Ogo bitumela morule dinamba tse tsa ka mo papa o tsubela nna tsa ha ya morule kopa mona mo nna tsana tse ke mona ga si ka bona re bitumela re tsula morule fela mona morule wa ntsa ntle ba jina ke sa mmeni ga si a ikona na morule go tsoka go bona le nne ntate go ba tsoka na morule ga le tsa do go bitumela mmeni ka bo tsubela ntate ke ke kopa yo ne ya ka go ya le bua Egil, morule, ke kopa go tseba, ke ikopela go tseba, wa tseba eo bua nnete ka teng, ke tlhoka go tseba morule ke ko bone ka se. Ha o dumelela ntsu o ke ntsubilele number ya gago moo. Nke ke tlo o bona ka se kapa yo o tsomilele yaka nna ka ke na bothata ka o tsomilela yona ke tlhoka go bona life morume ke tlo o bona ke utlwe taba tsena tsa gago gantle bo o shebile ka matlho tango
0: ya morungwe a itlalose o ntse a re maikele lengolo kekeleo le se lekene le ka reng flop morungwe o tla ikarabela a ke arabele batho nna
1: ntate ntsu e bohloko ya divorce gopola gore nna le molekane wa ka la re ka re a gwana dipampiri tsa tabolwa ga kwatelana ga ga lerato le fedile go ntate Modimo ntse di jwalo ga di fetoge ke ka gona e reng le mohlang re a goganeng le ntate e re ga ke nyalwa ntate Modimo ba e bona le sebe gobane go yena o ntse a tshware dikano tsane tsa pele ke ka gona e leng sebe ga o iphetha gape o ntse o etsa dikano go ya pele gore jwale ntsu yena ke mang ga sa ikana ka ntsho goba nna ntse ke tshware tsane tsa pele ke le Modimo tlamehile re be careful ga o kena lenyalong la ga o ikana
0: nna ka nnete ga re nyalana how with a divorce one tits. Lara tits a lot. Lara tits. Hot.
2: I get it again. Ha re le kerekeng re le mo puthe re le kopile moruti o tla tlonolofatsa diri ake a ditla a ditlonolofatsa a di rapela sharp and then a re tloele rona a re tshantse re tabe re eme re shebana ke re a bue hore husband o reng o ikana ka hore le nne ke bue hore no ke ikana ka e a tseo ke tsa rona ke tse re di entseng ke tse re to dipila ene ke so ha ile tsa rona re dumelane go go tlo ba the way go na re tla be re ikane ka teng go tlo ba jwalo e go tlo ba jwalo sharp ke morongwa ko lexite
0: morongwa molaetsa o fitile ko pao ara ona la motshela ka tsang o bona ka mahlong are fela hanka go bona eno se batho ba nyanyalana ba ba kotsi ntate batho ba nyanyalana ba ba kotsi ba hopotsana now and then utlo manzare ntsware mo ke a rata ntsware mo ke a rata but na le re taba ye ya divorce eric ke bo se potwena le nka sega se ka po ha isa ka po ha hona mohlang ho kileng wa hlalosa re aba ya di faos ha o nyala e bohlokwa ha kaka are bua mamelo wa leko now e bona le bohlokwa wena as an individual apo ona hana hore it's just a culture e yetswa mare ha o so tsebe bohlokwa le hore di ka o tshwara ho kae o ka ithola menyako e menyana ho buleya ka baka gola dikamo tse o ileng wa ikama le ka tsone nna taba ya difofaos momamedi wa lekwa nna ke ntho e ka mangene etswe kapo di a buehe ha tje ha di tswe pelong ebe tabataba e ka ba efe do we mean what we say or are we just saying it na rara di tshotse because di a tshoo gore ye bana wa wanyala o sokame o dietse o mongwe mo lwale ke mogotsi wa hae e di edivouse nne tshoo mo lwale ke ke mogotsi wa hae ene se tsetse tswa mogotsi hadi monate kana ko mogotsi ntse iphandela ma ya le na o phanda ampele kana ko edivouse e mogotsi wa phanda ebe taba ye ya di vavaoso le ai
4: Mr. Eagle a se mogongwe gae divorce ntsa gae divorce ke seo di a tswa a ka tlwele ya divorce tse tsa banyalang a qale pele ka nomoro ke e kare ya tswa nomoro ke ya tswa a se mogongwe ga arabe eo pele eo a faneke a tsubilele di-number kapo go tsubile di-number di tle ka go ena kgone go kete karetse divorce tse dintseng tšhapeape nna gape-ape egiliaka e ke fostanang na mamela he nna ne ke re ska ga o ne go etsiwa divorce pele ga gone go le monate go tlhajiwa kgomo go bitswa dikoko ga e be e le gore batho ba ba neng ba etsa divorce ba le molato matlhong a modimo go tshwane le mogouti le yena tlamehile a be included mo gobane le ena o ntse a le molato ntho ya ne yaneng a ga batho ba ba ikane ka yone ke ya ba hlola ba arogana jwale so le yena o tshwanetse a bitswe go tlhajwa gape-gape ngwe kgomo ga o se ba hlolana divorce se di kgaolwa go bitswe le rona gape-gape re tlo ja makeke le tse di utaga dikuku re ne mabjala go be monate ge keteke seka nakwane ga o ne go tlalega ntho e nngwe le nngwe le moruti le yena a dula ntse a tseba gantle gore batho ke ba ba arogana le yena gape gape o ntse a le molato moo gobane se a se saenisitseng batho bao ke se se a bona ke se haspiti ke king ya mapantsolo ka fist two ka moo tshepiso jovijo
0: ao king ya mapantsolo are ga se le roba divorce le re bitseng gape re ke o ja dikuku go tsaya gore divorce ga di sa phela ya are e le moruti eo a bitswe a tlo etswa gore ntho a na ntse a etse ga iyo morongwe
5: so eagle askise a ko botse ne a ko botse eagle sheba jaanong ka baka la gore eagle o itse ke re re tla kgaogantsa ke lefo ke ikane jalo le nna be ke ikane and then gona moo mo ke ikaneng teng ke a sutsiwa ke a kwaziwa ke etse ke dule just because ke ikane ke dule e be ke tlo bolaiwa e eagle ke sekebe katso ke dule e eagle ke morongwe wa kodisaete shap
0: morongwe a kere o motho wa ka one mekga eo o keke wa batla go e blame because that was the correct way e neng go dungela gore e entle why go ne go dungela gore entle because of go ne so ka go bana le botlhale ba gore batho ba ka iketsetsa their own vows without momoruti a re so but ga nako ntse ya e tsamaya baruti ba tlhokomela ba tlhokomela gore batho ba bua ntho o e buang morong ya re nna ka tshojwalo ke moruti a itseng ke tshojwalo ba utlwa kere jale o na le motho ya ntse a baka megala yago mo and-e o ntse o re maikele o tlanshapisa ka motho yo ya bakang go bona than jale o batla go bona ane wa utlwa re bamamedi e le bona ba ya tshore araba pitso ena ya motho a bakang go bona ga ke mo nna ne ke tlisa molaetsa e dumela
2: ntate ntsho wa tsaya divorce di monate jang wa tsa nna ke di boneng ka nna divorce di monate ga le di entse le le babedi le jotsane gore ke a o rata le yena ore ke a o rata and then nna ke di bone ka nna tle divorce di monate le ga kano eo ga se e etsela gore re tla arogangwa ke lefu e le bohloko ga molekano wa ka a tsamaya ke la ka bona gore divorce tse ne ke di entse ka nnete ke la ka di emela go fitlhela motlhalefu ka lla mara ka qeta ka itshedisa ka reng tate modimo kano e ne ke e entse pela sefatlhego sa gago ke ene ke e phethile re arogantswe ke lefu le molekano wa ka go botlhoko fela go lokile jale divorce ga ke tsebe nna batho ba bangwe ba dinka jang ka nnete ga ona gore o a di lebala o tlo dula o di gopotse tsona o maaka le o ka bareng di tlo dulang tse di le phela go wena gore kana ga ne ke kala ke nyalo ke la ka kano e itseng jale ke ene e fitlhetse pheleletsong ka tsela e tshwanetseng e seng ene ya maarogana e ne ya maarogana o lo etsa divorce kae le nna ke lo di etsa gape nkeng a tle ga se yona nna fo nna a kere fo motho o mongwe ke buelela saete laka a kere batho maikutlo a gona ga tshwane ke buelela laka letlhakore Eveline gape le excite
6: ntsho go na le ntho e re lokelang go e tlhokomela ga re bua ntho e re lokelang go e tlhokomela ke gore dikano di tswa go mothei wa lenyalo kapa di tswa go motho ya lenyadisang kapa di tswa go batho bana ba kenyang dikologo ke tla gotla gape
0: ke kopa o gotlhe ke kopa o gotlhe ke kopa o gotlhe bano jale ba lela batho bana ba re ba kenyang mantswe le kanong ba re ga o tswa dikano rona re ba kenyang mantswe ka ganong bona ga batho jalo go tshore pale ka gore taba eo bona ga ba emine ba sampa ba itshobane e etswa kere ke baruti kgotso
5: tatentswe ke sa gotlhile gape nna go ya ka nna ke bona divorce e le gore ge di etsa gobane e le ntho e le gore e tlwaeleile ge kena lenyalo e le gore ke ntho e le gore e ntse e tsiwa go tloa gale gale
7: but tse ding tsa teng ha di ha se tsa nnete kaofela o tswa ho rona nna ebile ke bolela nna tse ding ke a eketsa o motho ka ka mogoko o rata ke no latlha eng ha chatima ka mogoko o ratang bohloko le lethabo but tse dibe ke ikekeletsa ke re jwale ke thotse le ntho e jwalo tse dingwe ga di tswe botebo mapele ga ke batlowa maka di tswe botebo tatiso o boneng ga se golwana be re sa gotlele morago re bure motho ya modimogela ikana wa ntho thobane ne re bua leshano ne re eme polan mokoti le phutheo ka kereke ne re bua leshano ne re bua leshano bane re le ka kerekeng re etsa ntho e le gore e tswa ke batho ba e le goreng gale ba nyelane bonnete tse dingwe tsa botsa tsone ga di tswe botebong ba pelo tsa gore da swa manyelo a mangata a sa kgone gore a tshwarana be strong because se ne re di bua kerekeng re di lebetse tututu se re shebane le ntw ene re leng ka odima ka ga yona ebile e re tlhole be re ne re qetetse re a one because ga re kgone go stika ntho re ileng ra e bua gobane e ne le leshano mo ruti wa ka nelishano lena lena lena
0: la re thetsa hey tiko se tshoko au tiko smagate na ba ba khuluma manga bantwana ba hey le ya thetsa na ti ale nyalana ho tshwetsa divorce ke ka o kitse nna ke mo papa I said I'm a pope la lwantsa he igile he igile ha ba kunyala he igile he ke botshomane ntho ya igile a ela ke bana ba confessa go bona ntho tseo tse ba di bileng ha ba di mini ba ka e batho bane ba ke botshomane ha ke re nna ha ke nyala ana ke nyala o hango e lo nthetsa le tsebe nna bothata ba ka ke rata ke rata moratata ke rata mratat ya mamta ke nan potsa topic ya ga jeno ke eng ke ha le rato le fela ka hare ho le nyalo na dikano ha di sa phela na a ruku khotso
5: my eagle na eagle I never kito thabisa motho o mong na never kito thabisa motho o mong that because ba ka me next door ba ikane ba phela amnati and le bona so go baphela amnat behind the scene ba tsiba go bona baphela jwang so bohloko butlwa ke nna na ke feel gore jano I'm enough ke a divorce a ke tlo thabisa motho a ke tlo re he ke tsaba divorce because batho ba tla re ke maka divorce ntse ke di hopola no la ka di hopola ho salang bohloko butlwa ke nna na ke a tswa ska ke tswile ke divorce ene ke sharp ke morongo ko excited sharp a ke tlo tsaza motho ka bophelo bake
0: hai bo morongo sharp ha a di rewile ba ba he morongo sa go sharp e re ke ile tse ping bo morongo ba bona batho motho o bo ba jeke ku ona sa go sharp he bana morongwe hey itse ba tswane ha o tsepa ha re ke tsipi go jikile ena sa ha ya no o thata lefatsheng

0: Yeah. Ere ke bapale e meng ya melaetsa e ntseng e kena ka mona. Go na melaetsa ka mona e ntseng e kena, e ntse e kena, e kena, e kena, e kena, e kena.
1: Hela hantsu, dumela, dumela, dumela. Ke mametse ka tsebe le thwethwe weso. Wa tseba nna ntho eo ke ithutileng yona bophelong bona ba lenyalo ke gore batho ba bangata ba shebile mofuta ona lenyalo re bitsang ka gore ke wedding, which is mokete and a celebration. Ke gona mane ke re mo re etsang di-vows, ke gona mane mo o bakwang dikuku, ke gona mane mo go di etswang go leng monate. And batho ba sa tsebe gore ka mora the wedding kapa ka mora the celebration itself go na le the marriage. Ke moo he ntate moo go kgomang le rwele ga ge se re tutse re le babedi le motho a ne o ne o dula o ye o tšhakelana le ena jwalo se o dula le ena ke mane mo o tlameileng o ithuta dintho tse ngata-ngata-ngata ka ena atšhe ba bangwe ba panolole gae ntho ene ke dulang le yone ga se yane ne ke e bona ga se yane ne ke e nagana empa he ka mantswe a feleletseng ke ka goo go tlameileng gore go be le di-premarital counseling gore batho ba ruta gore bona ntho ene o kenang yona e ga se o e naganang ntho e ka tlhong ya gao ga se ene o kenang go yona hela ga e papa thontsho ke a leboa monneso
0: ai ee a se nna se nna sekele a kakapa nna sekele a kakapa nna nna ga ke molato ga ke molato ya ke molaetsenong o kene go thwe le thabela nthwane o thweng ke a wedding go thwe lona le thabetse a wedding mmare taba yena ya jale re lenyalong la nnete ke la nnete hele ke la nnete which is a marriage le hlole ha le fitlha kare ho marriage gobane le tatetse a wedding e e leng ntho o e ketekang pepele o kena kare go lenyalo wa e keteka a wa e keteka ntata a re utlwe kgotso
2: eyele my eyele eyele bra waka a o semogong wa sharp ya next a ka go batla go flopisa no ha speedpitu sa leshapo loritse nomoro ke ya tswa number a sa nomoro nomoro ke itswile jwalo sa leshapo net fela re bua ka dikeke fela gona ga batla o di ya kgomo fatshe o sa leshapo a khona ikila a khona ha tla ntla tla ka ditaba tse ihle wa potela tse no sa go shapo a ke ha gona ga batla be shapo no ge je kgomo o tla nna tso ska hantsa go yena ha lo bima fela wa tswa ga na taba gona ba buile ikana jwa ga ikane no re je gona ge je nama gona ge batla dibirisi mona ge je dinama re tshware dikuku be monate then tsetse dingwe re tla di bona ka mogaotsho ya seka ba re leka go jwetsa tabe ya go shapo aikho e ka go jalo batla go ntsha mejo ka ganong jwale shapo eke kenyamapantso la face two tsepiso jovijo
3: ntate mo go tudumela mono le bamamedi ee go na le ntho e ke ikwang monono e ke sa ikwisising gantle gona bomme ga ba bua ka dikano tsenono ba ba sa dimene ke ipotsa gona mme o bolela gore ba batla ngwakeng gore motho a kene lenyalong le motho ya a tsebang gantle gore a keke a phelele ena lenyalong moo ba goanywa ke lefo ke ntho e batlamang ga e ba ka nnete motho o bolela gore o ne a sa bolele gore nnete o tla gonya ke lefule ke ntho ne batlamae gane motho a ke na lenyalong le motho ya tsebang gantlho a keke a gonya ke lefule ena ke batla putso ejalo fela wa ke ba bangarabe ke a leboga
0: ntate ke o letshwere a re le duletseng le batho be ntseng le tseba gore dikano tse di etsang ha le bue nnete ga ona nnete o tso le nna ke itse ga ke tlo nyala nna la mpona ke le moetsa dibi ya motshotsotsotso ne ke ba le ona mashano mashano bo shano pe ke bana khos
4: nso se hlosa o sena go se batla re be chatse re bule dikelello tsa rona re bule ditsebe tsa rona ho mamela ke thuto ho bala ke thuto mothei wa lenyalo o re batho ba lokela ho hlomphana go ratana go hlokomelana jwale haeba re sa batle ho mamela Modimo re ke ke ra re dikano tsa rona tsa lenyalo a di sebetse jwale ha re hlokomele hore seo re ikanang ho sona re ikana ka pele ho batho kapa re ikana ka pele ho mothei wa lenyalo ho sa kgathaletsehe hore o lo saena mane ho mafes o lo saena putheo eo leng ho yona kapa o lo saena ka tlu o lokela ho hopola hore dikano tseo di theilwe ho kae molao oo ke wa mang ha se wa batho kwa Jehova e leng moqadi wa lenyalo jwale ke sa pheta ke tla kgutla gape
0: tanki Lady Gaga sehlosere ha lerato le fela ka ga le lenyalo na le dikano tseo ga di sa na bole ne ke botsa na dikano ga di sa na bole
5: wa tseba Igil nna ke ditsamaile ka fela ke ntse step by step a zang ke championings ke ntse step by step bo di-marriage counseling bo diwatse le bo diwatse ke di entse ka fela o ka reng ha o santseng o dutse le motho ha le lwana le qabana ka motho a ba o bolelela gore wena o tlhaswa ke ke a o nyala o se o dumela ga o ntsebe le gore ke tswa kae ke ya kae ga o ntsebe le gore bophelo ba ka bojwang gore ke tlebe ke kopane le wena o a ntse banna motho a o bolelela ntho e jalo so o ikanne mo pila Igile le Modimo le Phuthego ee o ka reng a Igile na never na a never nna ke bua ka nna na never ane ba ba la nke be le gore before re kana ko pele a Phuthego o la kampela pele bontate ba bang ba ba na nnete a ba na nnete o tla bua mantso a monate a bua mantso o bona bonke go ya mo ke thotse motho o right ka nti kae yo sharp
0: o se mo go wa rata tata be ya lone wa ya ga
6: Dumela, dumela, dumela, ntate. Ke teng wena o kae? Ntsu! Welcome back, my brother. Yo, ke thabile, ke thabile. Ke utlwa lentswe la hao. Ke mme wa Ramagaga, le di Gaga. Ka ngwana ka Beverly Hills. Faceone, tlo bana le wena. Ntate Ntsu. Divorce ke a dutlwane nna gore di fele tse ne ke di buile tseo di le tsa qeta ke o tlhoka nnete ga thapole ya motho ne ke dula le ene goba gangata ga re kena lenyalong re kena e le gore o mong gara rona o patile boyena ba gae patile ntho tse ngata ga ne ntse re ntse re jola ntse re tla re jola so ga se re kena ka ga lenyalo ke gona go tlhagelela gobaneng se re le thogela ntho ane gore ne re tšhakelana e sa leyo se ke tlo dula le ena re tswa betheng A1 every day leshano lane la nantsa le patitse ne la tlhagelela ntate Ntsu so o thola go jalo ke gona a utlwisang botlhoko a utlwisang botlhoko bona ba ga e sale tatiswa e bo divorce qetelo ga re lwana be di sa tlhagelele ke sa khone go ke dilo lena ke mbitso mo tlhomo di mo lana ga re fetla hlokomela bo hlokong le thabo jo la go le tshe because le shano la na le tshabe ya le tshabe ya thotsa ntse ne tsetina ke hone a di ntsha ga tla me bele e beng tatu a sebele a kona jo la tletseng ke papa di etsa thotsa ngat nna ntate la ka la ka to ke gambli ame gambli
7: nzu engwe ke ena o ke ke wa ikana o bo go no bua fela kana ke ntho e thata hampe matla a lifu ka pa bophelo a dutsi le lemeng that is why ke tshwe ke re be careful ho so sentsa molomo wa hao ska re ke bua fela ke sa imini amang amanyalo ha ke bui hampe ke kopa bammedi ba nkutlwisise hantle ha lasta ke yona ntho ya gore ke ne ke bua fela go ikana ko itlama ande lenyalo go ke ke ba monate tsatsi le tšhabang le dikelang go na le di-ups and down. That is why bahlanka ba modimo ba re nyadisa ba ratang hore re ikane pela bona le pela phutheho le pela setšhaba le pela modimo ntate.
0: Yes. A re nke pina a re gotlha re tsebe go bona re isa taba ena go kae. A re nke pina.
8: If I don't love you, I missed the mark. So it all comes down to love. Stephanie, come and join me on this one, wherever you are.

0: Yes! Yes! Yes! Yes! And every time I close my eyes, I think about you. I got you. I got you. Got you, my baby. Got you, my baby. Yeah! Yeah! Hey, ka hukla motho mong a re hore ke bua le ex yaka. Hore ke bua le ex yaka. Yeah, motho mong a re ntate inelana ka nsengetsa wena. Yes. Yes, hotso.
1: Wa bona Eagle ha o ikana ka nnete. O ikana ho sna mang a reng e so. O ikana ka bo wena. Ka kore ka bo wena ba hao ka nnete ho sna motho a bleletseng gore o reng ha o ikana jwalo e ya utlwa ha mar ha o ikana ka motho mong a reng e tsho so le ka ke no lose le ka last le ka last wa ba le ka last le ka last and sometimes u tlo thola le last job hona le tseding tse di shebileng u tshe di tso I never otswe because of hona le ntse di shebileng a ke ma ha we can neka nnete la le ka lona wa tseba e tshwana leng e tshwana le lerato la nnete tlo le utlotse ba re true love never changes its color ne la le ka qabana la dula boma la nka break ba re ke break or what after boma 2 years a le kopana lerato lele la khutla whether motho o khutla a le jwang kapa a khutla a le jwang as long as e le la nnete le tlo tswela pele le tlo tswela pele ntho taba taba ke nnete ha ile ntho o ietsa ka nnete ya phumela ke tla khutla ke morongo ko site shop
0: morongo le ngolo le tsile ha ole a ka mele ngolo le na ba stress ga itse ene hele na ke ha ke nyale nna ke mo papa wa bo Jesu wa stress ga itse dia ke mare he ske ra o tiela ho sa no bo kolla a a khoso re kwa kwa kwa
2: igil ha ke khudla ho re da dia nga hore ho mamela ke thuto le ho bala ke thuto nda do ke do mu ho bala ho re ha se ke thuto mo re ha ntle mo ho na le batho ba reng ha ke re ke batla ho bona morumi ba reng ke se ke re ke rata morumi No. Ke Pascal Afrem. Ha ke re ke batla ho bona morumi, ke re ke batla ho bona morumi according to honesty ya morumi ha ke thuse ke mo metsi mona mehlaena. Then, ha be ke rata morumi, ke tla rometsa morumi kwana le babedi hore ke a mo rata. Nka se ke tsebe hore ke rata morumi mona radio-ng, ke bitsa lona kaofela hore ke rata morumi, no, ha ke sebetse jwalo. So bula jwale o tla re ya offrem ba jwale ne ke batla go bona morumi nna gore ke lo bua le morumi ka ditaba tse re tlholang re di bua mona radio-ng e seng ka tsa marato mele aka le yena ile ha ke tlaba teng lerato le tlaba go nna le ena le ke se tlo ba mona radio-ng ke koparamabeleng googleng gantle batho taba ha e bua se ka ra nka taba ra e fetola ra etsa ya runa ke ye ke lebowe ke ntse ke mametse ke tla gutlha
0: yes kgotso
3: ntso morongwe ena a fane ka di-phone numbers a tlwelo nna re tribula mona a ikentse lepakane ya le ntse le kora molebe ha re hopoleng gore dikano di tswa ho mang motheng wa lenyalo ke yena bohlokwa hobane ho nyala o etsa hore o thabe o be le kgotso ya kelello o itse sane se gene se se bolelang.
0: Eya ngwana me.
3: Le ngata fa le letla le lefatshe.
0: Ke rata e fitla mo.
3: La lengolo leo le se le sebediswa hampe ka sheno. Batho ba etsa bana ba ba siya ba le jwalo. Ha se dikano tseo.
0: Yes sir.
3: Dikano. Ke o rate motho eo o itseng o tla arohanya ke lefu.
0: Yes sir.
3: Lerato a le fele. Ha hona mohlang lerato le kileng la fela. Re ka mpa gape a lentswe lena ka Sesotho se nepahetseng. Batho ba bang ha ba bona batho ba bang ba se ba sa ba tshware ka tsela eo ba neng ba ba tshwara ka yona pele o lenyalo. Ba bona ha lenyalo se le tapile. Jwale ha re hopole hore a ne ntse re freyana, re ya dijong, re ya kwana, re ya kwana, re ya kwana. Dintho tseo kaofela e ne e le pontsho ya lerato. Ha o so nyetse jwalo o so hlokahala kgaba, thipa, fereko, bethe, moo baeti ha ba fitlha ba tla fitlha ba dule teng. Ha ba kopa metsi sehatsetsi se be teng. Ha dijo di qeta ho ngwathelwa e ba nne di bata microwave-ng. Ntho tseo kaofela ke tsona tse tlo etsa hore di bonahale e ka lerato le tapile. Ah. Ke go bontsha go ya pele ka bophelo. Ke sa pheta, ke tla gutla gape.
0: Lady Gaga.
4: Ha le sa le mohlankana le moretsana ho ba monate, o fihlela le etsa qeto ya go le nyalana. E dule mmoho ho le monate. E tshepisane mahodung le mafatshe. Empa ha nako e ntse e puta o thole hore jwale dintho di a fapana. O thole hore e-e, ona jwale o so o le ntate ka tlong wa tšhentšha jwale. Ha ke sa kgona o thola gore na o se o motho a jwang. Ke mohe qetellong so o tholagala hore e-e. Kanyane sa le le ikana ka yona jwale ha e sa na boleng ya gore o tla ba re tsoa mmoho le gore na re tla arohanya ke lefu motho o mongwe le o mongwe o sa etsa sa se ratang o mongwe etsa ntho ya ratang ka hara lelapa go fitlhela qetelong ba na le di-divorce. Lady
0: Gaga. Yeah. No, mami duka ke a lutlo. Ke kopa motho a ka mpallang buka ya Malakia. Malakia chapter 2. I bale from verse number 13. Andromele yona. Malakia. Ke kwa ka ho le araba. Malakia. I think chapter 2. Verse number Ereke shebe mona honna mo niki ba ka li palle yona ore les ke la gen tu kio he Malaki tu yes Malaki tu ati nna ke kene kae mo oh ya ke kene nalo ero ya yeah.

0: sana au bambolo ako kunjalo nguwe uetwa u korga yele na mare haya ya ke hloka motho wa ka wa tseba ke hloka atupule anke nkwena snacks ene ntse le snacks o monyala o ntse bona nthena snacks mare hobane le gato le gona pata dintho go tse snacks re ke thole re ke thole ho se morongwe
1: egil a ke re kana kwe a tlabe a fosa mokubetso kana ko a re so nyalana ke jano a tla be re ratana a ke a tla be re ratana kana ko a fosa mokubetso and then o to tsholo ra ratana so kitletsa ke to tsama re buisane taba eo re bontsha hore re lukisa jwang ha le so re lukisa jwang ho luka yona e tshwanetse e luka re tsamaya diplane re tsang bo dijele bo diwat wanwa as long as ka nako e re zametseng plane monamola kgona ora ai alike a ile gore ke motogo e papapapa ga nyaka sa etse nix a wa bona ga e le jalo ke tlo etsa jang ga e le jalo ke tlo kena ke mo tšhitetse wa bona so re tlo etsa jang ga e le jalo
0: a o se morongwe
1: ke morongwe kodisaetisaorongwe
0: kere ya eile e be motogo e seng le ntse le jola le se le nyetse ae gano raya egano re ore wa tseba ore ege angvukila nyalala oetsa jwa a ba re o kgathetse ke bomme bana bana ke bomme bana ege ntata re o kgathetse o tla utlwa ditaba ege ntata re o kgathetse o tla utlwa ditaba eyeyeyeye go bulwa buka ditlhapa buka ya ditlhapa o bone no ipotsa gore a tho ditlhapa tje wena he wena a tho molomo o snacksa kana-kana ga re bueng mathetso tlwelelang go ithobatsa nnaa tlwelelang go ithobatsa a re bueng a re buka mona dumela
2: ntsu gopola ga o se le mosadi le monna le nama e le nngwe lentswe la modimo le ga mosadi ga a sana taolo mmeleng wa gae ke mmele wa monna wa gae wa monna gae kwa gae bele re gape le se ke la timana ga e se ka tumelelano gantle gantle ga o le motho wa mme ga wa tlameya go kgathetse ga wa tlameya go gana o tlamehile o dumele unless ka tumelano gore ntatetse letse le ena dumela mme ga kgathale go tloa ka tlasa letheka o ya maotong a ka nna kgathala kelelo a kgathala matsogo empa lentswe la modimo le a re gopotsa gore le seke la timana ga e se ka tumelano
0: bomme bomme le bontate le bontate ba matsena hei ba le gonatha man bontate bana ba le gonatha bontate bana ba le gonatha re ke thole dume
1: a igile ha se ile jwalo a kere e tlabe e king ke tlabe ke tseba from the start hore ntho e kana kana pele-pele nakong tsa yona e ne e bereka pensele e ne e ngwala inki ne e dula e tletse akere so ga inki e fela inki e fela e felelela monna ke e bona and e fela ke le teng ke shebile aa ke mafelemtweng ke mafelemtweng phela ka nako and mtlhomi tlabe e etsa ntho tseo ntse re ya re tsofala phela the more re ola the more di-changes di ba teng the more re ola di-changes di ba teng akere and di-changes di qala kae di qala ko bontateng pele di qala ko bontateng pele and-e sone ke mafelo mtwini and then raya he raya ke mo he e tla bang re kgaogantshwa ke lefo ma provide re ka nne ka nnete ke morongo ko excited
0: ya mo mo a ke kene a ke ye a ka bua le ka botsofadi ke re e fele thapele ka maitare mo fele tu tu pina e fele u ko piano ya hana ndo ding ding ling ding ha isa yetsa nana ba pa hot
3: tate igile ke khutile hape eh tate igile wa bona ha se re fitle se mo se sorry tate ebe ha o khotsa fatse ha mphe ditokelo tse tse right ha ke tlo nyama ho tlohela ho mothusa ha ke tlo nyama dingata ditsela tsa ho mothusa le tliniki ya bontate ke mo tlamehang re ye teng re lo kopa dithuso dintho dingata nkekebe ka mofelela pelo nkekebe ka mofelela pelo tlamehile re bone re etsa jwang tlamehile re bone re etsa jwang thuso tlamehile yona e be teng tlamehile re lwane ntwa ena ene ha e sale be re thole thuso ke thole ditokelo tsa ka se ka ne ntse ke di thole bana ke re ga ne ntse re jola go ne ntse o le right a ntse a ngwathela gantle jalo a se re kene ka re lenyalo ke bona gore jale ga a sa soka gantle le nna ke tlomakela gore ntate jale lesokola le lena la gobe ya kae jale tlamehile re bone gore lesokwanna gore le loke gape tlamehile re tsamaye ge bone ditliniki dingata ntate wa kare thuso ena tlamehile re e tholeng ke kebe ka kanyagama gore be sentse ke ngala ke re ntate holikane ke tla mo thusa bane le nna ke batla gore ga a soka pitsa ke kgotsofala ke re maga e jalo ntate wa ka
0: o tseba gore manyalo a mang a mange manyalo a mange manyalo ga etwa ke ntho ya gore lenya lerato a le sa leyo a qetwe ke ntho ya gore pitsa lesokana ga le sa efae ke qetile o bua na le masoko ana mona mangata a anang go fa dipitsa e seng monga lona wa sokodisa lesokana le re nna ke rekitse retirement go fele tu go thola gore tu na e leetsa nnete ene ga e se e le moo enga e bangata enga ba mmedi ba lekwa ke a ba tseba ke re enga e o tla o manyetswa plate o sa e hlatswa o tsebe lesokana ha le safa ho ha o tla o manyetswa burugo bo e nga o hlobola o sia fatshe ke re budigo bo o siang fatshe ha o tsaya bontso o kwaetse o sia fatshe o go bo manyetswa hana nang ke le ha namba tweso ke nna ke iketsetse lona nna ke iketsetse lona bobontate ga nka ba bulelang ba omanyua e ka re ba bana ba banyana go lwanelwa fela ntho e le nngwe ao motho a modimo ao motaung ao mokwena wa kansoka re kare ka nako e mpe mokwena ao kana ko mokwena o tla hopotswa melato a kileng a etsa santsana jola go thutswe itse tu so sena mahao
2: ntate ntsu ha lesokwana se le sa sebetse e le ka nnete o rata motho re kgutlela mane dikano go ikanne wa re bohlokong wa re lethabong wa re bophelong bo botle wa re disiki jwale he etsa plane jalo ka mme dula le ena fase le le babedi o mo hlalosetse ntate ore ke ya elelwa boemo ba gago lesokwana ga le sa sebetse ntate wa ka go ka ba jwang ga re ka ya doctor-eng ga ya tleliniking ga ya di-chemisty wa nwa di-herbale di eng wa leka ka gotlhe-gotlhe go mo thusa e seng o mo tšhitele
0: motho wa gore man motho wa gore o na le taxi motho wa gore a sa bone ga itsedi ya molekane wa gae gore e teng motho wa gore a le kare o tekisi a re nna ke re nna se ke qetile le o mo tlhatlhamisa nna motho wa gore a re nna ke re ka baka le o fela ke qetile le o mo tlhatlhamisa ao bontate le a tlhatlhamiswa le a tlhatlhamiswa le a tlhatlhamiswa a ke tshei ke alla bontate le a tlhatlhamiswa ka mo rapele bophelong gore yeo phoso e se ka e tsala ke re go bua mme a mogolo a re ke qetile le omo le o mo tlhatlhamisa ke mo tlhatlhamisitse
1: o itse my eagle o itse keng o se ka lebala a re tshwane ne mo a re tshwane and o mole mongwe o tlo ikutlwa the way a tlo ikutlwa ka teng so nna go fitlha parting eo nka seke di gakale because ga ison ke tsala ke go bona nna ke tswile dilong pencelen tsengwana ke tswile dilong wa bona so e ana ke na experience ya yona gore ga e ka mphitlhela nna nka etsa jwang ka bona a ke so fitlhe mo eo wa bona mo eo a ke so fitlhe so nka sekene gagolo mo yona nka sekene gagolo mo yona sharp
0: nakere batho ba tlhatlhamiswa manyalo mo ke tlo tlhatlhamisa ke tlo bua before o tho tswe nna ke tlo bua a manga maemo e re fetang ka gona le ka ga manyalo lo pene tetele se ana ngwe ke dintho go tse imetseng tse re tlholang go bua ka tsona batho beso re ka ga manyalo re imetswe whether we know it or we don't know it re imetswe go thata hela go thata go tlhokomela ngwana mme mong hei ka utlwa ntho e ntse bua efemeng o ntse ore ke yona monna go kopana le tiabolosi a dutse ka mogathaba a dutse ka mogathaba tiabolosi go tlhokomela ngwana mme mong o re moetsa motho thata mpe lefatsheng batho ba imetswe motho tlhokomela sa na le 25 years gore mare ke ne ntse ke mo ise popai e ke ne ntse ke isa kae popai e ke nyalaneng le yone ke ne ntse ke isa kae ka ikgoka le ka popai ena eae o lemoa o se o dutse dilemo aa e ga e loke e na logeloke e ba wes ena baruti a re ke ga re kene ena motho e gane e le moruti mare e le popae ga re utlwe edumela
3: ntate ekele ke gotla gape wa bona ya go felela molekane wa pelo gobane lesokwana le la le sa batlo go sebetsa o bo mo tlhatlhamisa ke ipotsa gona le mo o yang o lo tlhatlhamela teng ga e lesokwana le gobe o tla nne o e tswele pele o ne lo tlhatlhamela o ne o thole masokwana ga ntse a sokodisa a tla tate modimo mogololwa a tlo a utlwise botlhoko bane o tsamaile mona lesokwaneng lane la gago la pele le sa sooke o bo batla go tlhatlhama yo lele a o kenye tseleng ya masokwana a sa sokeng o tla tsama ntse o sokua ka masokwana gana o soka o fitlhane is better o dule le motho wa gago o lue le motho wa gago o bone gore na o le thusagala go le o ka kae mamela doesn't mean gore lesokwana le sa soke le le lekhutshwane ga le tlo tla le o kgotsofatsa wa tsa nna ke batlo bakang ke le ka kopa lesokwana le le lenyenyane ee ka dula sokwane bane motho ne o ne a tseba soka pitsa ka sokwane le lenyane tate o ne a soka pitsa gantle jwang ga e soka gantle ya kutlo go ya monana a e batho botlhe jale ke batla gore nna ke ana ya gore o tlane o jampo wa tlane le soka le soka maare o silelang la gao la gathatswa ga o ithusetse lona keng mbetsana ya lesokwana eo soka ka yone soka ka yone o tla loka soka ntate soka
0: mbetsana ya lesokwana batho ba thonthodiswa ka ntle lona le tsebe ga gona ntho e ke ibua ke tseba ka nako ena bongata baba bana ba gobitse hela ka ntle ka mona go a thonthodiswa o makhelwane ukonse te ntata makhelwane o lokisa olo lokisa gisara a o lo thonthodisa ga o go a botsa olakileng gote ka mona lesokana le sale jale re tswa go le kadimo go a thonthodiswa nna a le tsebe o tseba nneneng gore go a thonthodiswa ga nto a e kare ore e ke bontse o thotse mokwena ke bontse o thotse gale o thonthodiswa why because of ga re kena ka ga lenyalo there are things that were not addressed. Hore ka re ho lenyalo di rose hadio hona le di thorns. Ka re lenyalo you invest into it. Lenyalo le batla wena le motho ao le sebetse. Lenyalo le a sebetswa batho beso. Lenyalo le a sebetswa. Ha o le poho tswa o le sebetsa ha le ko yena le nyalo le hloka batho ba bapedi ba ready go le sebetsa go le phuthaphutha go le bokella go le beya hantle batho ba bapedi ba tlameha ba utlwisise gore le bona ke batho ba na le diphoso o ke ke wa aha lenyalo ha o ntse ipona wena o le right ke ke be wa le aha ha wena o dula o le correct o ke ke be wa le aha le bala ha le ahe ha o sa tsebe o compromise le bala lenyalo ha le ahe ha o hana o bontshwa le bala o ke ke be wa dula o dutse ka ga lenyalo o hokomela le se le dula ka ofela gore ntho ena ke bofokodi ena ke bofokodi ha e sa le patuwe o hokomela le se le le babedi gore o ntse a sokola go tlapa meno go tlapa meno o ntse a sokola ela o ntse a sokola o hokomela o se o monyetse gore ha a ena hempe ke di-pleat go tse 100 mothusu ha tsebo a ena hempe mothusu o tlhole a fela go phea papa ya mogola ha e le wena o perfect lenyalong lenyalo a le tlhotlhotho a perfect oa a ke nna tsa dumela ntse jo batong hle le lenyalong re tshagelana a mefokolo na le memo e honurutswi hudutswi hudutswi e le a meeting ya lelapa a tseba gore ntate wa hae ke shanope wa tshega ba ka mdaka ka re ka khomo ntate wa hae a phamisa le letso a re nna ke ka ereke mosadi ena ha monna ka ta ho ka go mo aphamisa letso a ga o mokwena a o mokwena o ntse o tseba ka kung ha ona tswekere a ke le le motshwagele mo amokwena batho ba nana re mamkwena o bua le ka tswekeng mamkwena tsebwa mokwena ke shanope ntho ha no yetsa lenyalong o tswa le motho ntse o tsaya fela gore ga tse bobua yo yena ga tse bobua mahala ga batho ba ka o bua oa tsa batho ba e le ntate a tsebaga fela a mosadi yaka ga ka bula molomo o gatlhaula fela ga tsebo o bokelela puo a e beyantle maru ipotso ntate o duletseng moo o understand gore lenyalong ga e mong a tsebao a ena e mong o tseba o pata bogaso o kekebe wa phela ka ga la lenyalo o tletse ka bo wena o kekebe legale o kekebe wa phela ka ga lenyalo o le bogale haholo o kekebe legale ntho e nngwe e ke e tsebang e ke e boneng le ka ga lenyalo matlo a lona ga a bone ka tsela e tshwanang go na le letsatsi mo o tlo tlameya gore o amogele gore re bua ka go reka koloi mare tsela ya o e reka nna le mosadi wa ka ga re reache a common ground and for the fact ore re reach a common ground one must compromise batho ba botate ba rata dikoloi batho ba bomme ba rata matlo that's why motho wa ntate a tshwa tšhelete o nang le koloi sa ngata motho wa ntate ga a tshwa tšhelete a nanang motho wa mme ga a tshwara tšhelete a tseba gore o dula ka re one room o naganang tlo re fitlha jwang moo re understand na we must now come into a place ya go compromise gore between ntlo le koloi what is a priority go ntate koloi it's a priority go mme koloi koloi is not ntlo it's a priority bomme le bontate e le lenyalong house ga o se redi o itela ga o redi o phela le ka ga lenyalo ga o redi nna ke mopapa batho beso ke a bua le batho bana ke ba mamele as long as o batla go dula o le right and o nyetswe kapa o nyetse you are in a wrong space a total wrong space lenyalong ga ona mangalla hae lenyalong ga ona marokage ke sa heso o mojolong o kgona go phodisa kelello o ko ye hae moo ga ona ye hae e phola o ntse o dutse gona mo e phole that's why ke tsang go bagatane ga le tseba gore le ya kae go bonolo go tlhola mathata ma the couple must know the goals go tsa lenyalo as a couple you must have goals ka ga lenyalo jalo ka ba ratani ka le kama le bane le di go le batla go achieve eng as a couple what are your goals as a couple what is it le batlang go ifinyella as a couple as much as both of you le na le di individual goals but there must be what we call the marriage to goals. Haki akela mano oetsa abana. We need to have goals. Haka onyalo kongetsa abana. No, we need to have goals. You must achieve. I must achieve. How reetsa joang o thusana o achieve in life. Elengalo. Re etsa jwang ke bangangu batho beso ke mangutwa ha ngutwa ere halo ha ngutwa go nromele melaetsa wa pala halo mona ho a thusana e ma se chief ha ko ha ko ha ko nyala ono na le toro tsa ha re se re nyala re etsa joang ho etsa show hore di toro tse wa di finyella lenyalo ha ya ka maybe a place e bolayang di toro no a perspective o kena ka ga lenyalo ga yo e affect that tsela yo shebang lenyalo ka yona. Lenyalong is not the home ground ya wetsana le bana. No, you are wrong. Bana de ya party ya lenyalo, but they should not be a reason why renyalana. Bana should not become a problem between us as a couple. Bana they should always be at a place mo ba tla mamba ba opologe le tholwana ya lerato ho la rona. So it means hangwana ba te haraka me hula hulana ka baka ho la hola ngwana. Yeah, rona re hello. Ba re hello Johnwalk. Ha di Johnwalk hangwana se magekele bui. Dume.
1: Yo igile ku utla hantle ku mametsa tse. Koma metsi again. Sharp.
0: Remember, le ha re ka ratana, some of the things o go di bona re se re nyalane di gona ho patea. What's about why? O mong lo mong o ntsa go bala ha bo. Hona le mong o nonzo mo mamela hanantsa chaka gona na jena taba ya ho gona hae ho da ho gona hae e se you feel because mo gona utwa every day u go mo gona e mong taba ya teki hae o nonzo we thola ga ita because le ne le kopana 24 hours eo a tsama na je teki ya bua teki o monke le hafi le o kamango le sebetse ye mudverk dat hafi ba re buile se se atla ho kala ntse manek as a couple we need to have goals baratu we need to have goals ska ke na le nyalo mona o kloetsa na le bana e bana le toho man achieve o du tsika ga le nyalo la hao thusa mo sadu wa o achieve thusa mo le kanwa o ho achieve. Sometimes a go shebe motho eno re watsa ke ha ine se ka wena man ha ine se ka wena I wouldn't have made it botata gore batho ba banyalana le ka di wrong perceptions first year mwe third year mwe harena le toro we sit we talk we agree a ona motho a bora roma ka nnage ko go makotise le mo sa bobedi a sna ngwana he mosadi molo ha re a tlela mona ha ke di baby maker bana ba ba tla ba teng gona jwa le rena le toro e re ba ka mo ifinyella ai ma ke go pa o tsama ha le comment ha le phone ha le re nice ke go pa o tsama That's why manyalo rona a fela. Because motho a teng o monyetse a kenya di makeup. Ha o ketsa manyala o sa kenya kalamai ke morong ke mego ya morong e. Motho o sa tsa maleka e bitswa ntwe. Ga ona. We tete tse e le white, e se le orange. Haka ha ne ko nyala ne ke sa bone kalamai ne. Re nyalane o ha ne re nyalana hono na le nthwane go buedi molomo re nyalana ha isa ka now no tse ba re ke gahlwe ke nthotse o na e seng ye ya di gown ene ile tshweu e sele orange ha usmaro
1: Egil, hasore thotse fela re o mametsa ga batlo disturb re o mametsa ka dikgothatso tsao ka mantsa o amonate re o mametsa re o mametsa re o mametsa ebile re ntse re na le wena
0: o mosia le ka gaon o se ga o goka o ntse lo gaon dikobadiso a lo aa ei a ke le bukle Ajali bukeng. Yele bukom. Bakai wo wo ta de yele bom. Hoba ka re na ma ha na ga duwe ne de ke se kluze interest. Abu jo ona nga amna jo. Ona aje yo rimetswe ai o vula foto o vula foto
4: abutintsu a re akwata re mametse maele advice tse dintsa tsana ke di phosentse re tsamage dietsa re mametse maele ska batsa maya ka renda dem di maka go tlhonana faletsa wena ga le bua ka ma ele re mametse re butse ditsebe re maketse fela le diphoso re di etsa
0: batho jo hona le dintho hona le di diphoso tse tso sa tlameleng o di etse ka ga lenyalo o tlamela o di etse before o nyalwa ha bana ha o di etsa le ka ga lenyalo motho wa ke ha ke ke o tshwarela
5: ba tuwele kwa lemametse le molaus mogongwe mo molomo o fodile na o smogongwe ke magetsa o thotse fela jena mo le kwa mono le a mo le ntatantsa bua mo ke a leboa thank you
0: hona le dintho tse ka reng ha o ka dietsa o so nyetswe la ho karaskis ha o loke ke le jetsa nnete ha o loke a se hatred a se phoso o tlamela ngwe yetse so so nyetswe there are things re ke mamela ka mo tse ntse ya tsama ha se bua o loke e ya tsama a ro ntate
3: ntse ha ho bua nnete ho bua nnete le bo mme ha tla mme go la sala ka manyalo bana go go tsofisa ba le kana ba bona ka ba tsofisa go thola hana re jola bona bona o sumwe ka mpopo nya na motle maga sa fika ka kung tsobotsina ya chincha ya chincha ya chincha me re se tlatlabala ho swetsana mapela na ha ka chincha and the jolly motho ke na le yena hona jolly mamela unthusi ke nya manala ke kenya di lesh
0: yes
3: mamela ke hlapile wa ntseba go mamela ke mpopo ona and ke tsa make sure ya hore ke dilwa ke le motle ha ke sebetse go se hai mata ke fello ke makeup ha ke fello ke wa tsaba go di se pedi se thago tamne ke tshintshe manala ke dilwa ke le mona le yena aba itshoe la go nwa mpotso gona ne ke ile ka thoga ona mo ke le nte ke ba ke le ke le up to date ke le mo ke la so pa ga ke ba tlo ma ka a ya bona ya ipuya la seng tshe ke tlo ke tlo gore ha ha ra e ding thoga re be se ke di bala ka ga le nya ga ra e ding ka ding ke di mara le ene ha e ra e ga o ha etswe le strateng batho ga o ha etswe ka gate Gaun, hai tu kagiti, gaun ya hubu, lao chong sing, nuka, kena mechung o slapi, o chinche din tuzi before it's a breakfast, ay batu. Kaya hubu ni ta, hupuli ni tatu, nchudiba, bumi baba mba, hupuli ka ufana, hupuli, kamina kudua kile batla, kini up to date, for batu wako, sika katu wa fees.
0: Awon tate, lokona tali sebezi, ha ke bua ntho le tsa bakeng bomme ba rata tšhelete bontate bomme ba rata tšhelete ba e rata ratiratiati ga e bo batla go tseba ntho ya mosadi yao a e ratang go feta wena ke tšhelete bomme ba rata tšhelete ngwana wa batho before monyala o ne mo isa dijong ga o sa mo isa dijong le wena o tlhaisa gampe re le bontate o tlhaisa mpe ma a tsaya modimo a ka mpha motho ke tla le ruta go tshwara motho wa mme ke tla le ruta nna igile ke tla le ruta ga ka mpha motho jale ke mopapa ee ke ne ke re ga ka mpha ke ne ke tla le ruta ya ga o robale o topotse manga tlamele before motho a robala o mojetswere nnyenyene di kuthanda qete a robala tseba ro a ratwa a rona la go bala fela tšhentšha dikege o qetetsene ne ngwe jetsa mme o wa morata qetetsene o totse o mojetsa matlhangwana o tla go mogutuitse ee lerato le a tsoseletswa dume
2: ntsu a re le bomme re tlameya jalo gore ga o nratile ke tlotse molomo wa ka ke ikama jwale he ha o swenyetse ke etse ka o fetisisa ke dule ke le to do ke dule ke le up to date jwale bontate bona ba bona le sikiane ya gore ga ba sa ba jealouse ha o ba jwalo a sa batla go kgethela diaparo ga se botlhe maga ba bangwe ba teng ba jwalo o thole gore ga a sa batla gore o nne o apare jeaniane kapa skete sane
4: abuti wa ka nna ke be ke mamele ke rate station sena se bitswang lekwa ke o bake la utlwa o bua mesong ke la makala fela se ke sa utlwileng tswe la gao empa he ke thabile ntse ke le utlwa se le beke ya bobedi ntse ke utlwa lentswe la gago ke a leboa gagolo ka re ntate modimo a ka ga bolokela wena o none o tlhae o none re utlwe lentswe la gago la ke soka ko o bona ka matlho ke a leboa gagolo a ka ga le wena ntate modimo a ka o phamisetsa matsogo go tsotlhe tso di labalebelang a o ekeletsa o fele tsetse la ba lebelwang ke pelo ya gago ke leboe
6: Dikhuisa le bo mamazala ba re fa mabitso. Ha o fitlile ntse o hlapa o le on o le to do. Ha so dula le bona mane sa ba o sheba maotong ha o qeta o tswa. O tlo ba me ba strata ba re madam o sa fitile, e se tshaile. O tsebe se le lebitso la lo lufueng ka tlung. E bile le strateng ba le tseba bo mamazala. Le dikhuisa di noha.
0: Ai! Greta di pina a ke a zama. Bo bondade. Becha. Ai yo tabalo. Ai yo tabalo na bebe becha. Mano wa batho o nonzo montsa o muisa di jong o muisa kae. O so o munyinyinyetse o so khosa tosh. Mm. Ke re ere mudi mare ke kwelle o ba mo papa. Ke kole. Okay. Hey. Ke mang a re ntse ya go kwela o ba a mo papa. Ke mang a sunjwa. A re mbela ntse ya go kwela o ba mo papa. Go la ba pope. Ere ke se be ke mang a tlong ka ga. A re mbela ntse re go ba fela o go ruta re motho a mo tshwara jwa. a go tlwelo ba mo papa tlwelo ba pope he re shebe ha ba ngole ke pope un ke ne ke ka le ruta ne ka le ke ya sekolo ba thome ba ba ta tswa go hantle bontate bontate bo mme ba ta go tswa go hantle ke ka ho bana bana baba mastulo ba rengela basatsadi why bana le mantswe a monate bo o mamake ya o mamake o ma wa seka yes yes e maschaba wa ntibela e wa ntibela maschaba a re ke tsama bo wena o morong a re ke tsamaye maschaba ga gago a go soge fikile ntse tsamaya a re tsamaya ntse ke a tsamaya ke a tsamaya nna ke mo ke mo papa nna ame pope yes yes nna ame pope yes kama be romantic mana ho le ntate be romantic ha ke le be romantic mana le ga tshwarisa stress le ga tshwarisa ditsebe

0: re bona matsa mahlang go tsaka bona molatsa mo go tsela fra khotso khotso le eto go mametse tile o tswa ke papa K a ka mana ka bi patong wina spaka mo khotso wa ka tirela a ka ba ka tirela mo khotso ya le bo mata ka mane a re se bo yana le mo khotso ya bona re bona ba sa mamidi wa ka hey a getse ba getse ba getse mamidi wa ka a bona manese lona mo khotso ya le taba tsa manese hey manese a yo tshe ke ne ka manese a ke kene ka ba ruta kene ka dingake a ke kene ka ke kene ka ba ka manising ka mona manese a bona ka ngwana nya na mo binyana nya na ngwana ho ha bo mo mo you know ka go ba re tlhagedi fedile ba re tlhagedi fedile
1: wena wena
0: a tona dige e bona mo mudwa ka o tsaka na bona bona ba kena ka ngwana ka bo ma taxi sone ke na ga texting ga manwe medwaka how about ka how sa tsepe anta ba tla bona ngwa ne ya tla ke o eme kae ma motho o ke na ga texting ha le motle a sheba hala ba tlo pa ga na ga texting pungu pungi pumbu jo pungu pungu pungu pungu pungu wana le mona se bo mona tme medwaka le driver ga lena ha tlo botsa mara ha kare hey ha kare aba tsa gahle gahle nyana mamedi waka ho tlo driver ga pele ke o jwetse ho tlo la driver ga pele tengwana alla yo ka mo sentse a tshofela manene yo ba nomtwana lo wa ba nomtwana lo he a wetse me ngwana thola ngwana ga me ngwana thuse ngwana
1: wena
0: ari ke bana mo go tsama fa bona scheme wena ke nalo wena ke tsetse ga shene mo go tswa hle ba LT a bana fa mo go tsa ga hle go jela ga tsetse ga shene mo go tswa hle a ke son dia a ka mana ga tsirela botu wa sport se white matter ka mana hey we o se tsebe la ga botu se white se maga e son di
1: wena
0: 0785985 eleng ena gender based violence ma midwa ka wetsa yo tsa tsholo mo tsena le tsana mo khotsi wa ka ka o ga bobedi mo na papotsi tsa gaso tsa o tsale kwa FM 92.0 mo ketse mo khotsi wa ka metsa mo ntse ba hore mo midwa ka o tla o tshwere kerese ya ha mo midwa ka a ba ona tsheletse go bona go tombo
1: wena
0: ka o ga bobedi thapa mamane ne ga kopana mo na le kwa FM rooftop frenagi Sundi tabatsa hao mme di jola fela mo go tswa ga tlhale shumene tso robo motso tso go fugaletse horana ne ya shumene motso medi medi wa ka nalo bana o platse ga horana ne ja bo raro bana medi wa ka tlhale mme ka ntana no horana ne ya bo medi medi wa ka kitelo mo he go tso ga ntana metso ga tsa motivation ya tsenya ga shene mo go tswa ka go tso ga ntana metso ga tsa motivation ya tsenya ga shene mo go tswa ka ka ntana ne horana ne ya bo medi medi wa ka re kwa le beke na mogotsi wa ka jwale ka ga ibutsi tle re kwa le yolo fela mogotsi mme o pola hle mamidi wa ka mo rumela matsa temo na mamidi wa ka go mena letsa manhle go 0785859531 a ke WhatsApp line rona mogotsi wa ka esa phone le wing a tse 0731505207 0731505207 ke melo go he a mo no ba letsa mogotsi wa ka mamidi wa ka ba tsa nyana ke na lwana ke re tswe go ka mamidi wa ka nalo ne ke tshe go ka mamedi wa ka ke go kwa go yana wena mamedi wa ka o go tlong fa maikutlo a hao go tlong fa maikutlo a mamedi wa ka ena go nna ka ofela mogotsi wa ka le go go tsentse ge tse ba ntate e go go go motho a re ena ke se ke di ka monotsa magato le mo hlobo wa itseng a ga nna ke se ke di ka monotsa magato le mo sotho ntate a go hang ke se ke ne la ba ka ba mpha di million re ke ke ke mo tsama ka tlo mo sotho ke se kene ka pa le mozulu ka pa le mqhoza mamedi wa ka fela ba tla fela go ke ke tsema go a go njwetse mamedi wa ka ke mo hlobo ofing o le rong o ona na mamedi wa ka la o ka tshwene ho etsa la jwang difua chelte kae o ke ke ba ithola ke ne ka manotsa magatolona o ke ke ba ithola ke ne ka manotsa magatolona mogotsi waka a ko njwetse ke mohlobo ofeng go tswaka me o baneng a bona mogotsi ke hey wa o tsama hey a o tsaka hey tete hey se ba ke nna ke ke ba ke nna ke manotsa magatolo le mqhosa a tshwa le motho a re ne ke ke ba ke nna ke manotsa magatolo mqhosa o go bane a re hey mon ha ka re tshini ke go rinna a ga ha ka re tshini mo ke tloring ba re yo o kena ka manotsa magatolo mosuthu a re nefa a nyege a re tshini ne enta se tshini a re a nyeva nyege o mbone mina thanda lo msuthu mina ba ri yini nkinga ba thi hey a no muntu lena mo ebusuku mafunu ya lapha e toilet la ebusuku mafunu ya uchama lana uzovuka ashathe singubo ka ofela ah athi anyeke athi ye bathi akathi anyeke onyeke umbone mina ngithandana nomsuthu hayi wathi ukuba phema mbili ka wena ke mohlobo ofing ona uri nae ha a le ka mohla o le mo mogotsi wa ka kapa o ikutlwe kapa o ipone o kene ka manotsa magato le ona mme o baneng a re hen tata e khona yo yo mosuthu kana go a re yo ntate wa bona jwa le se lutu le ra ntate jwa lo botsa putu e thata krik a gara ka mohla le le ba dueng o ke ke be wa ba mpona e tlile ntse ke theisana kapa ntse ke ikutswa kutswa monana he le mofuta ona gore ke mokegegeng ke ba ka qhotseng wana ba tagang sekae o go monna o bane ya go hela mofuta o gana tšhelete ntate a ga mofuta o gana tšhelete krik ore ke tsetsang ka tshwara sakala ka dilemo tse mehlwang a ya tshwara sakala ka dilemo tse mehlwang he ga le kompetsela medi wa ka a ke mohlobo feng ona o rona he le ka le ba dueng a che se tinki a molapo bona nustru ha a ga se tinki a molapo a ba ka mabatsa ka milione ya bona ha ile kena ka monotsa magatolo mohlobo na teng le gale a go vetse na mogotsi wa ka mamidi wa ka ruko o tsela jwa ngwana mogotsi wa ka ke taba e feng eno nonye he e lo reng he wena o re he o ke ba ithola ke ka monotsa magatolo na mo ke mohlobo feng ha le ke ntse mo tlhomo sa mogotsi wa ka hlekutlwa ke mahle ke master b a tsama le page mo khotswa ga ba fela falling in love ena me video ga ya mashuma e la le mitu tika ba mashuma bidia mo tsimera ro itswile pina yenana na le mashuma ma bidia mo tsimera ro ma video ga itswile yena pina sena ke station sa pina ma video ga sa re si papale sena ke station sa pina sa re si papale mo khotswa ga ke le nana o lapi la go le ba papale pina yena ena ye la nyenana ka ena na go tlile hana jo le jini ka le mekotse ka ba emashoma ya mabedi a metse e meraro mamedi wa ka e tswile a ke page mogotsi wa ka a tsamaya le master b music le jlsa mogotsi wa ka ba fela falling in love ga re jeka tsebe mogotsi wa ka tlhegela tefelo ngwana mogotsi wa ka uthwenana ya tshomane thwena ya tshwena mogotsi wa ka dumela tlhegotso

tsara so maitwe fetwe na fafutu kana mogotsi wa ka a kema ke lente mogotsi a rumela bana tsamo mamidi wa ka man a itwena na wotla ga baitu o gotlanyela mamidi wa ka a eng o botsa hole man batla fela o die hlo mamidi wa ka o ska tibisa maikuka ka po a tibisa ha ke tsebo etse ma go wetse jwalo man ana bo phile bona bana mogotsi wa ka o ske ba tsoke motho o hlwileng se ke ba tsoke motho o hlwileng mamidi wa ka o tlo mo tlhoa bona mwana mo khotse ga ba topola topola topola itse ma mudi waka le o mutlwela le jwana mo khotse waka aska bana ga mo mudi aska bana ga tsose mo tlhoa tlhoileng e reng ha o bona mwana ba topola mo khotse waka o thola nko e feta molomo ska ba aska ba o thusa o tla shwa le bitla le nkemetse motse o ha o hlela a topotse ma mudi waka o mo wetse o tla shwa fa mongwe le bitla le nkemetse o bo so he ka shwa fa mole libita lenke metse bawo why ba bidwa ka ena ya tshwenya na mamedi wa ka e ya tsho ya tsho ya tsho re bona molaetsa ka mwana mogotsi ka ba re fela lt ba re fela ona re ka tsiya ka shene mogotsi wa ka man ba re fela morning ele ya tsho morning wona le ya tsho wena happy freaky friday as always mogotsi wa ka ba metse hle chipulane puksi ka mwana ka everton world road mogotsi wa re fela lt bawo wena a ga se ba di bela tshepo ya go bona o sa ne pulane papu tsa ga tsomela kwa fela tshopo nsona mega hetse ke ga tafela profile ya hao ha ile jwa lo fela wena wena

0: Ho re o ithole o kene dikamonong tsa marato le yena o la o bitse ka moriana o tle ka thupa ke eng se o se etsang ha o ka thola mamidi wa ka oraneng motho ona wa hao yona yena ene o mo ratang yona mamidi wa ka hore o mo rate tjenana kapo bo qetelletse ke neng ka monontsa magato le yena o nkile ga ditlhage ke eng se o ka setsa nao wa fela kapo ga tla tswela pele o go phetha motho wa ka o go phetha o go phinda futhi kapo o tsala jwang baby mna wa o tse bentse jwalo motho wa ka mang ke so me listen again ya nna no na fela ga ga no ga akuti
1: khutso Mr. LT wa bona ha nkukile ka ditlhare o tshoga ke motho wa ditlhare ba miriana so ke motlwela at the same spot ha ke ngamba gabe ha ke kwala le kwala ha ke tsilatsile ke molahla ka yona motsutsu o fele ke tsebang ka ona because wa ukwa miriana LT high healthy ha o lolo ntho tse tshwanang le dijiso ke blo ya nga molahla nna same time at the same spot
0: same time mogodi ba o sine nako ga o kekee disa tloa fela ana jalo sentse ga e kgona ke a o bona mogodi ga o tlhaya mosebetsing manene ntse o go nagane ga o fitlha ka tlong ntatwalapeng a tlhaile a tlhe nei bebebile a ko mfe mamidi wa ka batlhabangate mogodi wakatse ntse ntho mogodi wa ka ke ntho tse tsala mamidi wa ka motho o ithola ke ne ka monong tsa marato ali full committee to tsone ka tikete batlana tsa tabo kena ke mirene ye ya bona ina o mulu mu munati ka lo mana me motho ka buika tu bitse ka le manama wa manama Ratisi mogotswa ka barata motho ha o betsa ka baratisi ka tho barata motho o fitella ka la ha o ka thola hey ke tina ke rata ngwana wa batho tsena mogotswa ka ke tina ke rata butuona jenana kati ho changwo o se bese tsa mriana ene a bona ka gari business ka fela mogotswa ka ha ola business e sa win jwa loka ina na ya wi hoi magala kan jaja maga le kan jaja ba ke na se ke wi hoi hoi hoi le kan jaja Sira se velete vet vet finan fa tura mo khotswa ka se so ke ke re bala mo khotswa ka bala ko FM mental policy do me ketse ma midi wa ka hle dumela hla ke fitho mo khotswa ka hle eh ha ntso formulate ka mo khotswa ka ngane ha o ka thola ngane motho le ke ne ka ma tsa ma ga tsole na mo khotswa ka go kutelo ke ne ka mo tsa ma ga to o se bise tsa mo ngana mo khotswa ka o se bise tupanya na mo khotswa ka ke se ka se tsa mo bojwalo

someone 85 and 5 to an amount of share. A re mona wa paga tse ba ite seng wa pulentse na mogotsi wa ka e ta tona gapa hey mawe ga se go tsafela go ntse mogotsi wa ka ho pula hle ke tse fela mogotsi go njwe tse fela mogotsi wa ka hore ha o ka thola go mamedi wa ka motho ona na o kene ka monotsa magato le yena mogotsi wa ka o totetse go kene ka monotsa marato le yena ka bakala gore o sebedisa meriana mogotsi wa ka ka potsona di oil tsena na mogotsi wa ka tsetse na mogotsi wa ka mehlo hlo le teng ha wa ken hata go ha wa mo rate fela mogotsi wa ka o mo rata automatic o mo rata se technology mogotsi wa ka ha o mo rata se manual ke se ka setsa tholo mthola mogotsi wa ka mogata fu mogata o ka nkane na medi wa ka la o pula tjena mo mure ka go go go mfungela mo motse baby ska nna tsa mapuleng hle ke tshepa go ka tlu wa no pula na e tla hlakola botle ba hao ta tlo la pink ya tshepa hle o futhumetse mo lenteng wa no ya bata ke ba tlo bata pele o thola go mthola mogotsi o tena o magata kana kanana Kabakala bon kote ka waili. Kabakala bon muma monana, muma fela monana. Kin so se tambi mumu jwalo. Now to la pilaka mona tama rato ka po wafela. Wafela hang hang. Kapo wita jwa. Mama du press against kimamira kente thole tso mamidu aka. Ka man ka polokong go kuile ga polokong ka mona mamidu aka. O re khile ho lla dithunya ka mona no ho lla dithunya ho lla dibomo ka mona ka polokong. Ho lla dithunya ho lla dibomo ka mona ka polokong go tswa ka. Le ka ha ke bua ka bomo tsena mamina go pula ke tshwa la stogo se sentse nana. Eh satsana ke ba ditaba bona mamidu aka kae kae kwa nana se almo in sisi. Hm? Ha ba mfile sentence mona that ya tsole se tsena ke se bala mona no. Ha ke tsebe mamidu aka ho etsa etseng. Ho ho maponisa a thotse ka bomo ka sa bogogo ka po eng hm ke la ba ga iputa diputso ke li one la ga go tlo mona ke se bala skure ke se bala ka smile ke bala tsho ka smile hm ha go bele go dumedise mamedi wa ga dio ditaba tsena tsa gore ya mamang di balolwa ke tla di le eto a me dumela maponisa stations se holo sa ka Free State Aila tswa aila longwa tsebe ke ba hlanka ba se pitipiti gore mo hona le mo hlankana ya ileng a ipaka sa bogogo mme maponetsa nakong ya Africans ba keng seo aila thola ka bomong ka sa bogogo ke ipotse ke me ke le ka tla ka iputsa teng gore maponetsa a thotse ka bomo kapa a thotse ka bomo hm tla tla ka iputsa mono na maponetsa nana a thotse ka bomo kapa a thotse ka bomo Hmm? Kare, ka esela salamu ka. Wena! Kale mkutu hakili bomu. Nagile kwa femu. 91.0 vika yeti. Hoko yani, bomu mojo liki in. Hmm? Nanka itule la mamidu waka kata kaya. Kiko, osa ketile mos. Jwale, what a use. Nagino dule la fela monu no. Ti itule la fela monu no kira. Ho fetse ho fedile ke le hlonono ba hatla di ba re ba ikutlwetse mme nke le monono ha ke na energy ya ho qala ka mono tsa magalo tse ding hape ho ha energy ya ho qala ka mono tsa magalo tse ding hape ha iyo ke a itulela monono ke ga baby ya khona nako nye tlang ho ja batho ba unjwetsitse ho ja batho ba unjwetsitse motho wa ka ho na le ho ho ho ho tsebang ho ja ho sebedisa ho itseng mara a khona a ka kala mpona a ka ga ba hlakwana ba ntwetse o tse motho a se ba thaka solo sa mo khutswa go tsebo hobi a ka ba thaka solo sa mo khutswa go tsebo hobi a re ga ba hlakwana ba ntwetse ho hang ya tsama ele go tla fela go wena mmile ga kinse o ka setsa na o ka dula mo khutswa ka wa tswana ke tla etsa jwa ka bo re he ke ya tsama ke tswaletse tswa hm ke tswaletse tswa Kafisa andasam, somile sentegegile.
Thank you, Mokotua, Ramana Supergamanaka, Merton Hotas and Tina Relti. Adam Atakina Ruana Mokotuaga, Ekim Hotuaga Moon and Hotuaga Kimarata Mona Salino on a head. Aka Pagamon, my video. What's the movie about Chava Mokota? Kalautin, but I'll go catch about hoods in me. O go catch about hoods. What's that monk of Falaba hoods in me? Do I go catch about hoods? I'm a hot to come hoods like your head and that. But I want to get a bonnon in Nevada Mugak. I want to know who's a high like a moon in Nuramuga, Tamayana, my time. I come a born. I come for the egg and hoods like Tamale. I want to go holding in a Mugak. Ulla Beach. Enna o khata mili mili nyana nyana mogotsi wa ka o di hebola teli tsukiri nyana nyana mogotsi wa ka ha o tlo bola ba kitlala bela ba khata go nna ntate bo LT ha di lenda bela ba mili nyana wo mogotsi wa ka ha kona ga tsama mona ga tswa ga ba tone mogotsi wa ka ke sa re ke le tshotse le mona mabidi wa ka ga ba ga gutla I'm going to go to the house.

0: Uhlelo kuhle. Yo.
1: Ke moti
0: Yo ka se ke ka tsoa.
1: king
0: Yo. Ei, makano.
1: Want
0: Hot hot yo hle. Yo. Mudimo. Ha tso be andle. Yo. Na se hlonsa like na ha se ke thotse gore motho like ona ntse be se tsa moriana ne a yo ka mphela a ke se ndi bona ga o se mo ha ka morata ho bane ke morata o ndi ke morata o nka tisitse yena ka moratiso ha le na se lona ne ai a ke mo kenya di rola skit. Yo, ke mo ke ka mo ka pulu ko.
1: Take mo ke.
0: Yo boleto. Amen. Yo.
1: Ai mana ke mabile ke ka pulu ka mo no ya ko. E pulu ko mo no no mabile ya ka. A ke a tsepa la tampa tsona mabile ya ka ho tsa lang ka mo ka pulu ko ha ntla ntle ka mo no di dum dum tselo no ke tsa eng. Ke re fe ka mo no mabile ya ka. Kapuru kung kamo nunu. Wala ka kasali busy ka gender based violence. Le wala ba kala ka dintomo na boom boom. Ba gora ka kasali busy mo na mkhotsi wa ka. Concern ka taba tsena tsa dikhiling tsetsa la mkhotsi wa ka. E di player no tsena tsa dikhatsi tsa gona mabudu a tsetsa la tsetsa la ka gona ina Africa ba mkhotsi wa ka. Se u di khatsi di fela mkhotsi wa ka. Lo ba hlankana mona mabidu a ka tsetsa la re concern ntse se ga se mona mogotsi wa ka bana ba bizi ba tsama a kona hane fela motho a ka tlo ha e ba ha ke tshofela mogotsi wa ka a ke re ba tsa jwalo ka mona mogotsi wa ka a tlo ha e se bogoko ba e ha e kwa a itime bogoko a itime lo gona mo go tsa lotu a tsama a lo tsa mferefere kwa a lo utswa o se utse ana ke wa na mo ha se ba tshwere mo na mabidu a ka ha se di sono ha se ba tshwere mo motho pa nya pa nya papa so butse ke sa pa nya pa nya motho mo na go ba leng ba ha ite bo sto du hana hane ha hane ga za mama fetu ba ka sa mang ka gona aga hane ga zamang le ga zamang ga mabo pelo bo be sharp maga seng ka gona ba fitu a seng ka taba tsa gore ke ne le batho go tsotse batho re tse eng aga sa mega tsa tsene petse aga sa mega tsa tsene petse mme di wa ka a ka gwana mochi a re mochi fana mo go tsera lt a re na ka tsela fana mo go tsera hle o re ke tla ke mo gala tsena mme di wa ka a re ke tla ke mo gala tsena mo go tsoha ka fumana re ke tla ke mo gata ba kala mo di na mme di wa ka magata ke magate manual ke magata technology ah ke mkenya maotu ntate roller skate
2: eh khotso ape mistele yeto wa bona hore bo hlokojwa ntho ha hore motho o sebetsitse ditlhaba wena o rekele rato wa o rata ganthe o tshwere o ruile wa uka mhlanga senga batla ho tsamaisa a se a sa rata di tlhagetse di kene wena o bona yena fela alfatsimo so a tlamile mhlomong a sa sa rata wa utlwa ya mane mo lo ipolaya te e batho ba nga tota utlwa ha re soka re jiswa re lwana hampe re nna nkeke ka ipolaela ngwana mme mo nkeke ka etsa 1 2 4 mara sa jisitswe le ga leeto a sa rata motho feta tlolo